liwat niyo da katropa sa may Lower Salazar dinhi sa Barangay Central Ciudad Samate. Doon ay natabog sunog din na karoon katropa. Tuntakan yung mga pamilya dito. Makita karoon nato sa Facebook Live katropa nga grabe ang pag-apula. Nag-kamulo ang mga katawahan, mga lokal nga residente nga nitabang para ma-dili mo katab ning maong kalayo katropa ha. Gitabangan sa pipila ka mga residente at ginapaabot usab ang mga ubang pa mga personahe nga magdinabangay para mawagtangge ning kalayo katropa kay grabe ang pagkatang ini. O galing man duol ra ni sa atong sibihanan katropa. I think gara na sa mga 300 meters gikan sa atong sibihanan or 500. Inana katropa, inana ra kaduol sa atong sibihanan. So kung kita nato di sa atong bitana, grabe. Mikalap gayud ang maong aso sa kawanangan. And for now, nagkamulo atong mga pipila ka mga tawhan, nagtinabangay. Siguro napitawa na nay kuryente and we hope nga di sa itong sibihanan di kita maapiktuhan na nakatropa kaya para mapadayo ni atong Facebook Live og atong pabuton sa ang live nga katikaran di katropang Vicente Pichon Naport nangita ba siguro pwesto katropa ngayon mapistuhan dito napita karon kaya lagi sa pekaroon naghuot na ng dalaan na napita tungkol sa kadagang tao na gavideo-video nguban bilantaw nguban mitabang so saludo kita at mga katropa karong nagtinabangay para maapula ng kalayo diya sa may dini sa may Barangay Central diri sa may Lower Salazar Barangay Central Mati City. So for now grabe ang kalayo katropa may katab gayon doon ay uban nga naghibi na naghilak tungod kay lagi ilang mga kaptangan na hanaw na naglantaw na lang sa ilang mga panimalay na gilamoy sa kalayo dini sa may Barangay Central Mati City dito sa may Lower Salazar. So wala pa gid kasulod katropa kay murag doon ay problema karon ang signal dito pita at yung ginapaabot karon si katropang Vicente Pichon Naport para mutunol sa mga live na katikaran din na mismo sa may Barangay Central dito sa may Lower Salazar ning atong syudad sa Mati mga katropa ha. Once again and again katong karon pa naka-tune in labi nagduol ka din sa syudad sa Mati katropa o naka din sa province na Borital doon ay nahitabong sunog karon dinaa sa may Barangay Central Lower Salazar ning atong syudad sa Mati. So pagyo kasalun katropa ato ni kontakon si katropa Vicente Pichon Naport kaya grabing balita ni katropa kurat ni balita kay doon na bagid ni sa pipila ka mga tulungaan siguro kasagaran may mga bata magpanik ni katropa makakita og sunog og siguro grabe nga doon ay mga tao niya karoon nga kapanik ang uban relax lang na tungod kay kabaw sila sa buhaton makita na sa mga Facebook katropa nikat nagpadayon karoon ang pagsilaab sa kalayo din na napita sa may Lower Salazar. So sa bahin sa may likurang bahin kay doon ang magiging video makita gihapon nga grabe pagkuyanap sa kalayo o karon ang pipila ka mga katawhan nga daan sa dool nga dapit nagkamulo usab para maapula ni maong kalayo mga katropa. So karon ang uban nagsinabligas tubig supplies tubig tubig balon na siguro ng uban gisablig diya sa mga balay nga wa pa natupo katropa o gadako kining tabang para dili gyud mo katab ang kalayo sa labing dali nga panahon katropa. Kay sa pagkaron ang maong sitwasyon diya napita karon nagdinaganay ang pipila ka mga tawhan wa pa masayod silang buhaton galing ang uban makita na sa video nga patinisura katropa kay tungod lagi kay nihit ang supplies tubig siguro na napita ang uban nagkabo na diya mismo sa may kanal diya sa may Lower Salazar para lang mapula ni maong tubig katropa. So atang-atangan na to ni ang maong sitwasyon na naitabo diya na pita karon o gatong gipaabot si katropang Vicente Pichon Naport aron makahatag sa live ng katikaran diya mismo sa naitabong sunog din sa tong syudad sa Mati katropa. Balik ko na to. Kalasig doon mo yung mga kaparintihan, mga gigigawan, iksoon ba? O mga kaliwat, bisan sigin sa yung kaliwat katropa. Nga nakaroon diya sa may Lower Salazar,
ay try ninyo contact katropa kay para masayod mo kung unsa ilang kahimtang karon or basig di pa ninyo makontakt ay lumog kabalaka katropa ha basig mabalaka na mo kay wapan nyo na contact katropa

0: Katropang Vicente Pichon Deport paingon karon dia sa may Lower Salazar Barangay Central Mati City kay dunay ni tabong sunog din na pita karon ug atangi sa atong Facebook Live kay nangita pag besto si Katropang Vicente Pichon Deport para ikatulong sa kahinan katropa ang tabong sunog din na karon dia sa may barangay sa Lower Salazar Barangay Central Mati City ug atong siren kun sa di ugat hinungdan din katropa sa niya tabong sunog din na karon dapita. Balikon ako, karon siguro na may kaparintihan, iksoon, kaliwatan din karon sa may Lower Salazar Barangay Central. Kontaka ninyo katropa, kontaka. Ayaw lang magkabalaka kayo kung di inyo makontak, inyo makapartihan karon din sa may Barangay Central, sa may Lower Salazar. Kaya basic busy pa na katropa, kaya tumulog isang natubong sunog. Ang uban pipila ang matawahan na karon sa di na to pamilya lugar, kaya umataka anha di napita. Pero ang uban nagdinaganay, ang uban nagtapang katropa, nagsinibligay tubig. Karon katropa, aton dawaton, ipasulod sa kanginan, kay nakaroon, makita sa itong Facebook page, ang live na katikaran diya mismo sa may Barangay Central. Lower Salazar sa nitabong sunog katropa katropa at yung ipasulod sa kanginan si katropang Vicente Pichon Deport.
1: Salazar, no está.

na. Wala kitang mga kabarkada.

sa...

0: among nagpanaw mga higala sa Katampanga at ngayon kasunod sa kainig sudan sa Batik ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon na ang nakalabay upibila na kapatakalay at naupang inigarong sa usasa higot hindi madugpang ang usa ka truck. And then paghurot sa sulod sa mong truck mga higala, medyo nadugayan na o kinini ang pag-responde. Baguhay pa lamang nag-abot kining truck number 201 o kining DILG BFP Magdi City Fire Station truck mga higala. Niya nag bombardiyo na mga katropa sa atong mga kabumbiruhan sa Magdi City Fire Station ang naisgutan mga higala ng kining sunog. Right, mo maneuver na dali mga katropa. Maneuver na dali speakers.
1: So, dali na niya sa may lower Salazar na bahin mga brigada.
0: Dakong alarma o kabalaka ang nahatang ni mga katropa sa atong mga kaigsuona, no? Kunya, kung inyo makita, dito itong usa kagayin ng mga higala, ni kalat na kini mga katropa dili banda, no? Dili dapita mga higala o kapadayon pa karon nga gina lamoy nining naisgutan nga dakong kalayo mga higala ang pipila ka mga panimalay in taon dili sa naisgutan nga lokalidad.
1: Kikooperate na kay matanan ni makakatabang, no?
0: Okay, ni Atras.
1: So, manginakotontak ka ng mga kabrigada. Walang yung facility, ani, kay grabe kung dako ang sunog, ani, mga kabrigada.
0: Kung inyo makita mga katropa, ditabang na ang ato mga residente dali sa naisgutan nga lugar mga igsuon para gyud mga igala nga maabot kini naisgutan nga house sa bombero dili karon sa ikaduhang porsyon, no? Kaya murag lapat mga igala ang paglamoy dining naisgutan nga kalayo mga katropa dili karon sa may Purok Santan Lower Salazar. Matud pa sa impormasyon nga ato nakita kuha kagahapon. Ubay mga katropa nga panimalay gayud murag usa ka black mga higala ang taon
1: ng mga residente
0: tupok gyud mga insurance nining nasutan nga sunog. A little over almost an hour ago mga higala
1: mga light materials mga
0: doon na ba kayo madunggan nga mga gabuto, no? Nagbayanihan na mga higala ang ato mga kaigsuona, no? Ang katawan na mismo mga katropa dali sa naisgutan mga igsuon nga barangay na lugar. Ang nitabang na mismo mga katropa sa ato mga kabumbiruhan sa siyudad. Now according sa information kagayon ng mga higala ang atong fire truck asset sa City of Makati, ana alamang sa duha ka buok mga igsuon, gahulat kita sa mga movement nga mga kabumbiruhan gikan sa ubang mga kalungsuran.
1: Otoridad ang mga kabumbiruhan gikan sa mga kalungsuran.
0: Kung makita ninyo mga higala, bisan pa man nga way undang sa pagwaswas ang puhos sa tubig sa atong kabubiruhan, kung makita ninyo sa likod ng bahin mga higala, murag doon na po'y kusog na pag-ulbo sa kalayo dito ang dapita mga higala, oh, ni dako na ang kalayo o dako na po huwag pertika ito mga aso mga higala. Murag doon ay porsyon dito mga isoon nga gilamoy na giyot pagayo nining naisgutan nga kalayo mga katropa.
1: Ginaan na
0: Ang katawahan din mga isoon sa may Purok Santan, Lower Salazar. Nitabang na mga isoon o buk-buk, tubig, binagi sa pagkuhan mga igala, no? Pagkuhan o akot ng mga balde.
1: Si Dilidad ng Matalbar, Panilawon. Aso, yun, no? Nakapalito sa likod ng bahay.
0: Delikado mga igala ang sitwasyon kay gawas mga igala sa kalayo daghag mga wire mga katropa sa linya sa kuryente, linya sa internet o guban pa ang nangakuha ng mga igala na nasunog na mga isuon o naglaylay na mga igala dali sa kadalanan mga katropa. Muni ang usasag ipunang to ay doon o kinini ang gigwan gayod to upalimba dali. Nagsugod na mga higala gulipod sa Bigas Panimalay. Niya o oh. Itabok mga higala gikan dito paingon din mga katropa nagkayo na o ko ay bumbero
2: ipasilitan na sa bumbero ang kalayo.
0: Gawas mga igala sa regular nga host nga ginabukbo mga katropa o ginapa sirit mga igala sa atong kabubirohan ang katawahan mismo diri sa naisgutan nga lugar nagtinabangay mga igala para hakuton no kung inyo makita mga igala mo ni ang gingog gagahin na adlikado po kayo o hinaot pang nakuha na ni na patay na ang linya sa kuryente

0: bugamay ang isa ka truck mga isuon. Ang ginahinlo diri karon mga igya lagi at kwalogi persahan nga gilangkat na gyud kining nagsilbing pader mga katropa nining balay karon nga gi taon nag dilaba para mapenetrate mga igala sa atong mga kabumbirohan. Para mapenetrate mga igala sa atong kabumbirohan kining nasigutan nga kasamtangang nasunog na panimalay o balusot nila ang host mga igala o mapenetrate atong dakong kalayong nagdilab dito sa sulod nga bahin mga igsoon.
1: Umuling karoon mga kabrigada ha. Kita na ito alas 8:19 na sa buntag. Ngayon mga oras sa mga kabrigada. So pinasuway pa no sa mga otoridad na ito na dili na makatabok ning sunog mga kabrigada. Kaya wala nga dito. Actually dito sa likod totally damage na dito. Wala na. Miskan kalayo. Nagkakalayo na siya dito pero wala na. Hinay na kayo. Dirigid ang kusog. Ikan ko dito sa likod, nang salbar. Kita na ito mga kambumbero ka na ito. Tinabangay na gitawan mga kabrigada.

0: Kau pa yun yung ulan, no? Pagpadulo na ito, dalig yung ulan man ba eh?
1: Oh, gipalotsan nito o gawin. Para nga masulot ang dito nga nila. Ha? Para mapunta nga.
2: Mga yala o usa ka truck nga tubig no para maka-augment mga igsoon. So mao ang extent mga yala mo nag usa ka block gyud ni mga igsoon ang hurot gyud sadly mga katropa no subo nga kuan mga igsoon kuan gyud mga yala na to, ubay-ubay nga mga panimalay gayud mga katropa. Gawa sa ato mga personahe sa kabumbiruhan mga katropa. Nga na po'y back home mga igalang kwan. Kuya. Kini si sir murag smogin ni siya ini sa sa isa sa pinaka aktibo mga igala nga nakuan ko kay na.
3: Okay
2: ra. Sir, okay ra. Ikaw yung isa ako na sa pinaka aktibo nga kay. Patag sa debris o kining obstruction pa mga katropa para masulod gayud no kining mga nabilin nga mga pader o obstruction pa mga katropa na mga katropa og puti nga aso but pasabot na ini mga igsoon matod ba posible nga indication kini mga igalang nga dako na mga porsyon sa kalayo ang na puhab na gayud or napalo na mga igala na puna o ninaso na ang puli mga igsoon. Kita mga igala una paghihapoy pipila nato ka makita mga igsoon diri sa mga panimalay nga nagdili ang paghihapon mga igala o amoni ang ginakuhan no tanang gamutan mga katropa nga mahurot gayud og palong sa atong kabubirohan mga yala og sa atong mga residente diri karon sa atong nahimutangan mga igsoon. Again according sa sir purok santan man ni diri sir no
4: halo ni diri sir
2: halo ni diri
4: purok sa gani nga purok dito gani asa sa
2: ay, pag-asa, sir. Pag-asa. Pag-asa lower sa Salazar, no? Oo. Purok, halo-halo na din mga higala, boundaries, purok san. Pero ang area, mga katropa, naata sa lower Salazar, mga igsoon. Sir? Pwede ko magkana, sir. Pag-aina ba? Pag kakita ninyo pag-aina, asa nagsugod ang sunog?
4: Ito sa kwan, sir, sa boarding house, sir. Sa
2: okay lang, ako ha, naka sa XFM. Sa boarding house, sa... Kinsan ni posible, sir, nga boarding house?
4: Sa kwan, sir, sa kanang Cuybas nga boarding house, sir.
2: Cuybas nga boarding house.
4: O, Cuybas.
2: Pagkakita ninyo pag-aina, dako ng kalayo.
4: Sir, gamay pa, sir. Pero, kwan, sir, ano yung dili na sa mga kwan, bitabang-tabang, huwag kanang tubig-tubig lang, ha? Kanang isablig-sablig din sa matabang kay dako naman sa sunog, sir. Paspas, sir. Paspas ang pagkatag, sir.
2: Sa pagkagugay, bako nakaabot ang atong
4: mga kuan siguro sir mga nasa mga oras dugay gi sir kay dali ra kay sa ning kuan sir dugay na abot ang bumbero sir
2: nakaabot matud pagkagayla ang unang truck sa atong bumbero
4: oh
2: tapos sa hutan ang katubig horseback na, ang dugang truck, hindi minsan ang dugay.
4: Oo, sir.

0: So, sobrang oras ang nakalabay mga katropa ni Ulbo ang sunog mga higala dali sa may Pagasa and party sa Puruk Santan, Barangay Central ng siyudad sa XFM. XFM. Now, matod pa ni Sir Cagayna, katong-atong na interview, nigikan posible ang nisbutan nga sunog sa usak boarding house. Nato siya gimension Cagayna, subject for confirmation of course, no? Kasi sila man ang unang nakakita. And muna to mga higala, paspas ang pagkuyanap sa sunog kay sikit-sikit ang mga panimalay. And nakabot, doon ay nakabot, matod pa, nga usak ka truck sa bumbero gikan sa atong Mati City Fire Station. Apan dali na nahurot ang karga nga tubig niini mga katropa, motong nakapadayon ang nisgutan nga sunog o paspas mga higala nga gilamoy ang mga nagdikit nga mga panimalay diri mga igsuon. And pagabot nato diri Cagayna mga katropa, nidagan pa siguro og mga 15 paingon sa 20 minutos una nakabot ang duha ka managsunod nga mga truck mga katropa gikan sa atong Mati City Fire Station. Og nakahibabi nato Cagayna mga katropa ang usa ka kawanin, no, sa atong Bureau of Fire Protection na sa Mati City Station og atong labangutana kung pila ba kabuok ang fire truck asset sa atong Mati City Fire Station. Matod pa aduna lamay duha ka buok mga katropa. Of course kining tanan subject for confirmation. Isa sa makita nato mga higala, bisan pa man mga igsuon nga lisod ang sitwasyon kung nakita sa atong mga kuan, nakita sa atong mga kaigsuonan mga higala nga ang ilang mga panimalay mga igsuon ni taon, no, nalamoy na gyud sa kalayo mga igsuon, pero kining bayanihan nga kinaiya sa atong mga kaigsuonan diri mga katropa, nakatabang gayud tungod kay samtang naghulat ug nagpaabot mga katropa og bumbero, no, truck sa bumbero Cagayna. Nakita nato mga katropa ang atog yung mga kaigsuonan, ang mga residente mismo diring dapita mga igsuon mo ay nagbayanihan mga katropa. Hakot mga higala og gagbay nga mga planggana, baldi mga igsuon. Dapat ko nakita Cagayna kinabu-kabu lamang mga katropa, pareho ani kansero. Oh. Dakong tabang mga higala kining ginahimo sa mga residente. Nga pag kuha, no? Si sir. Sir, sa XFM, dati yun yung balay. Sir, Cagayna, sir, sa XFM, dati Cagayna, sir, kung mga unsa oras sa nimo na maligtad, sir, ang sunod. Wala pa yung alas 9, napalang ito na sa likod ng sugod. Oo. Napo sa likod ng sugod ang sunog na sinainay o katag dali ha. Sulog palabas dali ha.
1: Paspas lang ayon.
0: Dali lang ayon sir.
1: Ugtaw
0: gini ang balay sir. Sa makita ni mo sir, wala naman kayo matabang di ha.
1: Kung sa inyong nakuhan sir, kung sa inyong nasalpan sa katag sir.
0: Yun na ako mga papilis na mo sir. Kay magamit, mabalik naman na. Ang papilis, lisod ba ayon?
1: Nakuha na ito.
0: Okay na sir.
1: Ato pamilya sir.
0: Ako ang pamilya, wala din sir, to ang hospital kayo, nag-labor ang akong ate po. Manghulihin ang taga ni sila noon, tingnan naman ang sitwasyon. Wala ba ito sila kabalo sa sitwasyon karon rin riya? O pa ko nagingon niya, yan na, kay basin mga ratol, ba't sila ba?
1: Cagayna sir, ang respondi sa itong bumbero, kumusta?
0: Okay rin noon sir, pero mawalagi na, after naugtiod-tiod, mas giyon na ito nilang naugdaw dito kaysa kanyang mga nangatay na rin nga, kuhan, kalayo. Muna, mas tinaghan ang nasunog kay gi prior nila katong wala na naog daw na nagsugod ang sunog.
1: Sir, ang saka na itong pangalan ko rin?
0: Ako din si Amboy nga Nabong.
1: Dapat kaya isa Amboy yan? Alright. Taon mga nakuha pa sa residence ngayon mga Sir Amboy.
0: Nga na kuhan yun din taon na ugdaw yun matod pa ka Sir Amboy ang ilang panimalay, no? Ang iyang unang isalbar mga katropa ang mga papeles lamang, no, ang mga papeles mga igsuon, wala na gyud ang kini siya na kuan mga katropa, wala na siya na salbar mga igsuon nga mga kagamitan. Iyo makakita mga higala mo na ni napay kalayo dito sa sulod mga katropa. Nangtod karon mga higala ginapaning gamutan pero karong panahon na mga igsuo no. Dahil lang kay mo suway tawag sulod na pa maikuan. Ang gininang mga kuan mga katropa no, gi-utilize na sa atong kabumbiruhan sa Mati City Fire Station. Kining hose gikan mismo mga katropa sa kining tubo no, sa supply sa tubig sa naiskutan nga mga panimalay. No, ilan na lang gi-utilize yung mga igala, tangabag-abag po mga katropa. Sa katong mga bago pa naka-tune in, live ta mga katropa, mga higala, dili sa Purok Pag-asa. O niya, napoy portion matupa sa Purok Santan. Sa barangay sentral ng siyudad sa Mati, mga igsuon, kung sa diin, sobra oras mga higala ang nakalabay. Ni Ulbo, mga katropa, ang kalayo o daog-daog gayod mga igsuon. Kining ubay-ubay nga mga panimalay diri sa resultan nga lugar mga katropa. Nagtinabangay mga igala, niabot mga katropa, Luis Mundi, ang atong Mati City Boy. Nana. Napay additional nga track mga igala ang niabot karon ikatulod eh. Nga nakita na ito sa katatong pagkabot. Water tanker kini mga katropa sa Bureau of Fire Protection nga sa mga residente yun nato dito mga higala. Sir,
2: wala maapil ang inyong balay dito napita?
0: Wala na naman
2: dito dito rin. Usa sa atong ipaning gamutan kaya na natin yung makatabok ang kalayo. No? Kumusta ang atong assessment sa pag-responde sa atong kabumiruhan?
3: Hinay kayo sir, tinuod lang. Okay. Pila na kami na sa unang nagbalay, bago ba naiabot?
2: Pero doon ay nakabot, matod pa nga, unang track kagay na.
3: Oo, pero hurot ang tubig.
2: Pag hurot sa tubig, dito na medyo na.
3: Wala na, sunod-sunod.
2: Okay, alright, salamat kayo. No? At least luwasin yung panimalay na rin. No?
0: Isa sa iba ng gamutan kagay na mga katropa, kay kung inyo makita ang lugar, normal mga igala nga makita na ito, bisagasa, ang kining mga wires, mga isoon sa kuryente, sa internet, o guban pa, katabok-tabok mangod ni siya mga katropa. Bisan pag mutabok o dalan mga igala, posible nga mukatay ang kining kalayo mga igala. Di gikan rin sa lugar kung sa diin na mo'y unang naugdaw mga katropa. No?

0: karon mga higala, doon ay upat ka mga truck sa bumbero ang ania diri karon sa ato makita lang. Doon na po water tanker mga igsoon nga gipadala gikan sa atong city engineer's office and sa atong probinsya no, sa pamunuan sa Davao, province of Davao Oriental nga may augment na sulod na kini nga porsyon mga higala sa atong mga residente. Tinabangay na ni ang atong mga kabumbiruhan, fire volunteers o mga residente. Kiniganing balde nga gigunita ni sir na medyo na murag nalanay ng balde ni Moset tungod na sa kainit kagaina. Lanay no? Ato na lang yung gi paningkamutan sir nga atabang na ato ang atong kabumbiruhan no? Ngunit ang kanindot mga higala sa ingon aning mga sitwasyon, bisan pa man mga katropa, nga challenging kayo ang sitwasyon mga igsoon, no? Pero ang bayanihan spirit nga nakaandan sa atong mga kaigsoonan, dili karon sa atong nasod Pilipinas mga katropa, nagpatigbabaw yun karong orasa. Tungod ang atong mga kaigsoonan dali sa naisgutan nga lugar mga igsoon. O ang tod karong panahon na bayanihan gihapon. Bayanihan gihapon mga katropa o kapadayon nga naghinakotay o tubig mga igsoon o dagan para mutabang o baubo mga katropa sa naisgutan nga ilang nahakot nga tubig paingon dito sa nagdilaab o nagbagaba nga porsyon mga igala sa mga panimalay nga naugnaw karon mga katropa no? Gipakitaan mga katropa o diskarte na lang ang tao no? Ang mga house mga higala gisumpay-sumpay na lang po na yung uban para makuha na yun. Actually ang gigamit din karon mga katropa dili na ni house sa bumbero regular mga katropa ang kuha na ni regular nga linya house sa tubig gikan sa water provider ang didiskartihan na lang yun sa ato mga kaigsoonan din eh. Kung kumakita ninyo mga katropa dili lamang ang ato mga bumbero mga isoon ang naningkamot sa apula meaning na isbutan nga sunog apa na nga to na mismo mga residente dari sa isbutang lokalidad niya na niabot na ang reinforcement mga igalang host gikan sa kuano katong bagong truck na niabot Ader na lang mga katropa in taon ang nabili nining usa ka panimalay diri sa kilid nga bahin no. Amo ni ang giingon mga katropa. Kuy mo makita sa sulod mga katropa. Ay baba din mo kuha no.
1: Ah. I think it's the one.
2: Ya,
0: usa sa kuan gyud mga katropa no? usa sa nakatabang ining isgutan nga pagpalong sa naisgutan nga sunog mga igala ang bayanihan kining pagtinabangay ho oh. Yung inyo makita mga higala residente na mismo muinisaka sa atop mga higala kauban kining atong taga city disaster mga igsoon og sila na ang naningkamot mga katropa nga amoy mubukbo dito sa likod nga porsyon mga katropa kung sa din doon na pa ay nagkalayog nagsilab pa mga higala ang naisgutan nga sunog musuway ta mga higala mo penetrate dari sa mayunahan nga bahin ha. Niya na gyud ta mga igala diri sa tunga na gyud kining dalan mga katropa nga nagseparate sa katong unang porsyon mga igala, kining unang lugar sa mga panimalay. Kung sa din gituuan mga igala nga diri nag-originate, no? Grabe ka kuha na gito rin. Grabe mga igala ka kuha na gito. Grabe ka aso, baga ang aso diri mga katropa o ka digid ka sa ginhawa pag-ayo mga igsoon. Pero ato kining gisulod mga igala kay para ato mapakita kaninyo kining ginahimo sa atong kabumbirohan karon. Sir, kumusta ang kahimtang niya, sir? Dako pang kalayo, sir? Oh, sige, sige, sir. Sige, sir. Di magwanta, mga higala, kung dali ka. O, gawas sa mga katropa, kaya di po ito kaginhawa. Oh. Gawas din ng sunog, mga higala, of course, kining atong mga pahimang, no, mga katropa, sa atong mga bumbero sa atong city disaster nga magdi makumpiyansa mga katropa niining kuha no niining si Cons Sandal Alcantara na Adri Cons
2: asa pagkagikan Cons
3: gikan po ko sa City Hall and then pagkaibalo na po nga naisunog diri abanti ta diretso dayon diri para at least na pay representative na official makita karon diri buntaga representing our other members of the council at the same time our LGU
2: andam ang atong konseyo mabuhatag og magister dapat sa mga
3: yes sir yes sir andam ang atong LGU assist karon actually gina-assist na sa ato ang CSWD pila ka families karon ang apektado sa mong sunog karon diri karon buntaga.
0: Thank you so much si councilor Sandra Alcantara no di sulod gyud ang atong konseyo mga igala diri sa nahitabuan. And mugawa sa ta mga katropa kay kwan baga na kaayo mga katropa ang kining aso no isa ni mga katropa kay indicator nga dili na kwan no dili na kalayo lamang ang tanan ang naa dito kining panimalay mga katropa na kwan gyud no salbar gyud in town mga katropa kining panimalay. Muni mga higala ang sunod na napagkitunta ni siya mga katropa kay kung imo makita ang likod sa iyang bahin sa iyang panimalay katropa nagmuna ni ang ginaapula no muna ni ang gina paningkamutan mga katropa ang atong kuano atong personahe sa Mati City Police Station mga igsuon basta naging din taon si sir nagkuha ng mga katropa no nang tinabangay ang katawhan kapulisan atong City Disaster Risk Reduction Management Office tabangan ang Bureau of Fire Protection nato mga higala oh ang atong kawani mga katropa personahe sa Mati City Police Station nitabang na mga igala og hakot ni mga balde nga maoy kuan mga katropa nati sir sa Mati City Police Station sir no happy to barak among anong balay ayun mo anong balay sir na kuan gid sir si Police Lieutenant Wong na imo gid ining balay sir ancestral ninyo no apil ni diri sir apil ni pero kana usa ka amo ang gyapon ni Juan ya no no
4: dito na ang solo dito na solo sa Las Vegas sa boarding house sa
0: boarding house lagi daw sir mo po gingon kagaina no na ugda unsa kada ko ning balay sir pwede na sir nga ako kang kwanser sa XFM ah sige ana so dos andanya si mong balay diri no si Police Lieutenant Wong sa provincial sa Topo no PHQ ila din balay diri mga katropa no kwani siya na pagdikit niya panimalay ancestral home sa pamilyang Wong diri sa pag-asa magini diri sir no puro pag-asa Purok Santan pag-asa barangay sentral Purok Santan. Purok Santan lang, walay pag-asa, no? Sir, walay salbar ang atong pamilya. Na natay mga nakuhan, sir, nasalbar ang mga kagamitan, dokumento.
4: Ang dokumento lang.
0: Ang dokumento mo yung nauna, no? Alright. Kita na to, sir, nga ang atong komunidad, itabang yun, no? Samtang magpaabot sa atong mga kabumi.

0: igala sa final. Final nga stage maigala para papaong nagyot. Doon na pa yung mga kuan, mga katropa, doon na pa yung mga kining porsyon karon, nining dako mga igala nga porsyon sa naugdaw nga mga panimalay. Ang gasi dilapa, gabagapa, gasupa, muni ang gina sweeping karon sa atong kapumbiruhan. Sweeping sa kabarang sa kuan sa atong kabumbiruhan nga kuan agyud mga igala no ma kuan agyud ma apula o mapawang na agyud ang naisgutan nga mga kalayo mga igso ang atong mga kawani mga katropa sa Mati City Police Station. Mati City Police Station ba mo, sir? Mati City Police Station, naapon ang presensya sa atong kapulisan diri mga katropa para ikordon, no? O bantayan ang seguridad po mga katropa o ikordon ang area ng dili mag-sudlan o mga residente kaya basig doon na pa yung mga residente mga katropa. Di magiging malikayan mga higala. Nga doon na yung mga residente mga higala ng in town kaya ang ilang mga kagamitan mga igso ni town mo ni ang ilang paningkamutan sulod sa pila ka tuig no and dinhi mo malikayan karang bugso ng damdamin nga basig mo adto pa mga higala og mo suway pa mga higala mo salbar og mga kagamitan gikan sa ilang mga nasunog na panimalay ang head sa atong CDRRMO Cagayna si Sir Mr. Charlie Bagasol nakita na to Cagayna no. Charlie, dito ba? Isa si Sir Charlie Bagasol mga igala atong head no sa Mati City Disaster Risk Reduction Management Office. Tapay mga nagkalayo sa sulod mga katropa o oh, makita nimo. Yes, karon ni Khalid Magslang. Karon ni more than an hour ago na. Kita ninyo mga katropa na naabtan pa nato diri mga higala ng ato mga kaigsoonan nga inig siya naginig salba sila mga kagamitan no e taon na nagkanya-kanya hakot in taon to Cagayna mga higala sa kuan ka ma'am sa fire okay. Dari mga higala ang bakho na nagipadala sa City Engineer's Office ang ni-clearing no? Mo'y ni-clearing niining mga debris mga katropa ninyo makita si Engineer Peter Rodriguez gikan sa atong City Engineer's Office no sa Electrical Division na engineer kuya good morning no very sad morning para sa to ang concern ani engineer Rodriguez ang kuryente no
1: dili pa taka pa sa ang power

0: sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis nang gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may taglay na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: sali-sali pa sa kapel, ha?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba din na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa sabihin niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay hindi magkatulog o dayon. Magkamatmong tulugan na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayon daw niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gubro. Kaniyato dili man. Masama ginagawa.

0: ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahit

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality.
2: Na ako'y chronic back pain.
1: 2 years na.
2: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain.
1: Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas.
6: Exciting!

0: XFM.
1: Par, par! Ali ba gud, par? Pakuratira ko di mong asawa, par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na patan noon, par. Sige na, par!
2: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Edwin Barsinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Kunya ang akong blood pressure. Nag-control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay Piktibo kayo.
1: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Sa record, 57 anos, taga-Makina, taga-driver,
6: kaliato,
5: lagi ko'y problema sa akong mata.
6: Kung magbasa akong newspaper,
5: di kayo na ko maklaro ang litra.
6: Magluhaluha ko na akong mata,
5: halos sedikit na lang guna ko ang newspaper
6: sa akong mata para maklaro lang din ako.
5: Dili lalim, uy,
6: labi na, mong drive po sa kanan.
5: Pero sukad lang,
6: i-recommend sa akong amigo,
5: ang Vision X Plus.
6: Lami na kaya.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo pag-imo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nag-promotion sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
4: Dili na lagi.
3: Kalit man lang nausa bagay mo muna-una, oy. Dili man na maong ato sabot. Nausa man ka.
4: Sanong ka, oy.
3: Duba. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
4: I'm tired. Stress.
3: Dung.
4: Usa man ka.
3: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
4: Turbo?
3: Ma-

0: Pika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong beras akong panit sa kumiyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sumapanit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Yan namigis.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Nauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka mamino, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Pero karon, sugad na ka mamino ko, XFM! Weh!
9: Hoy, Paldi! Labining mga habulog, lampid rin!
8: Baguhat niya! Wapag ko na wag panglabad rin! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Pakalagot!

0: 99.1 Fix ID.
1: Kap!
2: Ay!
1: Ano sa rin mong birthday, Kap?
2: Eh, November to.
1: Usang tuwing ka, Kap?
2: Kada tuwing. Alangan na mag-sometimes.
1: Ay! Galaw, go! Bungod sa ito'y...
2: Exciting?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
7: Trabaho na ako always driver sa motor.
6: Dung na sa radyo na kaning premium D3 coffee mix, siwayan ako sa kaning kalamig. Pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Himsog kayo kung kainom ko, kape na premium D3 coffee mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
9: Mabibili sa mga butika. Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santo Plus Herbal Oil. Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Santo Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santo Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskunta.
3: Ay, yung bawang yung kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang na mesa.
3: Uy, ayaw mo vitamins. Nakain ang maka.
2: Saturn, pwede na siya. Hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Kunya, tigdala sa kadug tubig daan. Tim na, ayaw mo vitamins. Isunod ang tubig, okay?
2: B! Ah, manakuhino.
3: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training. Dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayaw mo sakit. Tumaran
0: Sistapain
5: para padayon lang sa training.
0: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain.
6: Symptoms persist. Call your doctor.
0: Bili sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
9: Exciting!

0: 从蒙米诺卡在 XFM。
1: Sauna, sugarol gayo ko. Sokan kila wena kos X, di na ko sugarol. Alangan nga. Ruta man akong kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.
2: Exciting.

0: mga baoneng headlines katropa ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Breaking news, magandang balita, 85 pesos wage increase aprobado na para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila ayon sa DOLE.
1: Tuod na trapiko, bumungad ngayong araw sa publiko kaugnay sa isinasagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo.
0: Rally pa rin sa EDSA mga katropa, pagsuporta o banong kay Senator Rodante Marcoleta ayon sa INC. Religious group binatikos naman ang mga selective justice.
1: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta bahagi umano para hindi siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pahayag ng senador tinawag na gaslighting ni Senador Ping Lacto.
0: Limang individual arestado na sa gulo sa EDSA rally.
1: Office of the Vice President inilahad ang 92% utilization ng 2025 budget bago ang impeachment trial.
0: Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing katropa sinimula na.
1: Balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, sinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
0: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
1: Balitang showbiz, Maxi Andreson, humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
0: At sa sports mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.

0: Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumasa inyo na. Sabay po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
1: Ako si

0: Bitaka Tropa inianunsyo na ni Dole Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mamanggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inaasahang magbibigay din ng karagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector, ang mga workers mula sa 695.
1: Palasyo, tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.

0: nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa. Ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Bonnie at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
1: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng SFM Mega Manila.
2: Tinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Zamala, igirit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagpakpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi

0: sa mga nanonood po sa amin online, may konting technical na problema lang po sa mga visuals or materials na inyong nakikita o hindi nakikita, katropa. Paunawa lamang po sa lahat. Iginit ni Senator Rodante Marcoleta na ang nakataktang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ay bahagi umano ng planong pigilan siyang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa July 6. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi po ni Marcoleta na nakapag siya ay naresto, hindi na umano niya may pagpapatuloy ang kanyang layunin na ilantad. Ang mga sangkot sa muna'y katiwalian. Ayon sa senador, naniniwala siyang isa rin sa layunin ng kaso ay hadlangan ng kanyang pagdalo sa impeachment proceedings. Iginit din ni Marcoleta na matagal nang nakapagplano umano ang paghahain o nakaplano na umano ang paghahain ng kaso. Kasunod na naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilan pang senador na maaaring maharap sa mga kasong kriminal. Kinusyon din niya ang pagiging patas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghawak ng usapin. Matatandaan po mga katropa na inanunsyo ni Remulla na magsasampanga ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa non-bailable offense laban kay Marcoleta. Kaugnay na umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donation. Mari namang tinanggi ni Marcoleta anumang paglabag at iginit na pribadong donasyon na nasabing pondo at nagamit na ito sa kanyang kampanya bago pa man niya isubmit ang kanyang sose. Mga katropa,
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, pinamulaanan ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na matagal nang planado ang umano'y pag-aresto sa kanya upang hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Lacson na gaslighting lamang ang ginagawa ni Marcoleta. Anya ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay hypothetical lamang at bahagi ng paliwanag sa posibleng epekto nito sa kinakailangang 2/3 na boto sa impeachment trial. Iginit ni Lacson na ang kanyang halimbawa ay kaugnay lamang ng usaping legal at hindi batay sa anumang impormasyon na may nakaambang pag-aresto sa mga senador.
0: Kansilado today ang dalawang unang aktibidad ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na po na ituloy yung pagpunta niya sa inauguration ng marine cleanup vessel sa Manila Bay Project sa City of Manila. At si DOTR Secretary Giovanni Lopez na lang ang nagbasa ng kanyang mensahe. Kansilado rin po katropa yung POCA Presidential Luncheon na nakatakda sanang puntahan din ng Pangulo sa Makati. Sa Malacanang ay tuloy naman ang presentation of credentials ni United States Ambassador-designate Lee Lipton sa reception hall ng palasyo. Nakatakda rin ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador Lee Sang-wa sa study room ng Malacanang. Samantala, bagyalin pong naghigpit ang seguridad sa Malacanang matapos itong biglang kilos protesta sa bahagi ng EDSA.
2: Iginit ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggalang nito sa karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at ipahayag ang kanilang saloobin. Kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, inatasan ng DILG ang Philippine National Police katuwang ang mga lokal na pamahalaan na pa-i-rally ng maximum tolerance at tiyakin ang maayos na seguridad at traffic management sa lugar. Nanawagan din ang DILG sa mga kalahok at iba pang stakeholder na maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatan, sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Binigyan din ang kagawaran na patuloy nitong babalansehin ang pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at ang pagrespeto sa mga karapatang nakasaad sa konstitusyon.
0: Nag-deploy mga katropa ang PNP ng nasa 5,736 na pulis at saka po allied security personnel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para tekin pa rin ang seguridad at kayusan habang nagpapatuloy Ang public assembly sa People Power Monument sa EDSA. Ayon sa PNP, isinilalim na sa full alert status ang PRO 3, EDIPON 4A, NCRPO, National Support Units at mga unit na nakabase sa Camp Crame. Bukod sa People Power Monument, nakadeploy din ang mga polis sa EDSA Saray. Sa Senado, Mindola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio at iba pang tinuturing na sensitibong lugar. Inyak din ang PNP na inatasan ng mga tauhan itong pairalin ang maximum tolerance. Igalang ang karapatang magpahayag ng saloobin at panatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Nanawagan din si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga kalahok na panatilihin pong mapayapa ang pagtitipon at may pagtunuan sa mga otoridad habang pinapatupad ang mga traffic advisory sa mga apektadong lugar.
2: Limang individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang rally sa EDSA People Power Monument ngayong araw kasunod ng insidente kung saan isang bus ang humarang sa northbound at southbound lanes ng EDSA. Ayon sa polisya, nagmaniobra umano ang bus driver sa northbound lane malapit sa White Plains na nagdulot ng sagabal sa daloy ng trapiko at nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng mga rallyista at mga polis. Isa sa mga naresto ang umano'y nanakit ng isang polis habang isang polis woman naman ang nasaktan matapos maipit sa insidente at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma ng NCRPO na 5 ang kabuwang na aresto kabilang ang driver ng bus. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy niyang minomonitor ang sitwasyon at nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
0: Tropa, inilabas po ng Office of the Vice President ang accomplishment report nito sa 2025 na nagpapakita ang 92.32% ng 913.24 million pesos na pondo sa mga priority program ang nagamit bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OBP, katumbas ito ng 81% disbursement rate. At umaayon sa very satisfactory rating na ibinigay ng Department of Budget and Management sa annual performance review nito. Sa ulat din po, sinabi ng OBP na nakapagbigay ito ng tulong sa nasa 180,700 poor na pamilya na apektado naman ng mga kalamidad. Nakapaghatid din daw sila ng relief goods sa nasa 74,862 na katao at nakapagkaloob ng livelihood assistance sa nasa 3,987 katao at 19 civic society organizations or civil society organizations katropa. Iniulat din ang tanggapan na umabot na sa 600,000 na mga school bags ang naipamahagi nila sa ilalim po ng pagbabago A Million Learners Campaign mula noong 2023. Nadagdang magsimula na nga impeachment trial na Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
2: Senate President Win Gatchalian ng inspeksyon sa session hall ng Senado na pagdarausan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Seguridad hiligpitan. Narito ang report. Inspeksyon si Senate President Win Gatchalian sa session hall ng Senado na pagdarausan ng natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 3 kasabay ng paghihigpit ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, nakahanda na ang Senado upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa mahalagang paglilitis kabilang ang mga senador, kawarin ng media at iba pang otorisadong individual. Sinabi rin niya na mananatiling mahigpit ang pagkawatupad ng mga security protocol upang matiyak ang maayos, ligtas na pagdaos ng impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas,

0: Samantala, kinumpirma po ng Mandaluyong City Government ay isang kaso ng mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaan, lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat at agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya ay kakaibang rashes. XFM News Nationwide.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat

0: 12-19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live po tayo sa buong Pilipinas. Sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu. Ang bayan po ng Alegria ay sinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kapulangan dyan sa tubig. At pa natin sa balita Aldi Mata ng XFM Cebu.
1: Nasa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga garang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na naranasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pondo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magallion, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, particular ang mga residente ng barangay Madre Dios, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na ideklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magallion, matinding na pinsala ang water system na manalasa ang bagyong Odet noong 2021 matapos masira at matangay ng baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat may ilang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magallion na ang pangunahing suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamalaan sa karating bayan ng Badyan upang magsupply ng tubig sa barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pondo, humihingi rin ang agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng na-i-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
3: Pirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
4: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
3: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan.

0: kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na anti-psychotic, anti-anxiety at anti-depressant na gamot, at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa Cebu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit-kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Evalo, XFM News.
1: Ito naman, katropa, may sanggol na nakupo, pasintabi, pinaniwalaan, itinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM, Santiago.
2: Ngayon na pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa patiyem na XFF Santiago, Police Captain Jason Martinez, Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos MPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuring baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, dapat desisyonan ang mga ito na ilibig na rin ang naturag sanggol sa katambakan sa battery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapos sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mabuti sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: Mahigit 41,000 ang beneficyaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Tropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Sinimula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate ng mga benepisyaryo. Sa kabuuan, may 41,958 na benepisyaryo ang syudad. 3 tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng city government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
1: At panguli sa balitang regional, katropa, meron pong balita yung DepEd Palawan. Dinilat na wala ng nagaganap na item sa transfer for sale. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Iniyak ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent,

rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil naitalaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan.

0: sa kanilang paaralan. Matatandaan sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa sangguniang panlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slots sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales sa XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR. Patuloy namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na chance po mga katropang mag isang labding bagyo sa loob ng 24 oras.
3: Katropang Buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan ito bilang si Bagyong Henry. At agad na magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
2: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pagulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
3: Abagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
2: Samantala, sumikat araw 5:30 kanina umaga at inasang pululubog alas 6:29 ng gabi.
1: International.
2: Atin po sa atin ang balita international. Ang Santon Gold umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay nasa 12,000 katao. Ang napilitang lumikas sa ngayon, patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo. Kaya pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Nadili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtalanan na mahigit kumulang sa 5 aftershocks. Kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes. Habang inasaan din po malalakas sa pagulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, naghahanda rin ang United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawalan ng bahay. Kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapag-sorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Ikinit din ni Maxi na hindi siya humihingi ng simpatsya, kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente, habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, excited!
2: Ang balitang sports added sa atin ang Premium D3 Katropa Protection sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ang ikatlong sunod na kampiyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau, habang naharapin naman ang Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mga inaabang laban ang Manila Classico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Kagalapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum. Mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon po huling araw na Hunyo, June 30, 2026.
3: Tarapa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tepas.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man.

0: lamang. Maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghaling mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Magsayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama ang ating pong mga doc dito sa kahanginan, Doc Ronald Fuller at Doc Algie Bakla. Isang malusog na tanghali sa inyong dalawa, mga doc.
1: Ayan, magandang tanghali, mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang The Secret of Health. At syempre, mga kasama din natin ang ating bagong partner sa palatuntunan nito, si Doc Ron. Magandang tanghali, partner.
2: Magandang tanghali, partner. At magandang tanghali din sa mga katropa nating naka-tune in at nanonood sa ating Facebook Live and another episode sa ating programang The Secrets of Health, mga katropa, na kung saan another disease na naman or another organ na naman ng katawan ang ating tatalakayin kung paano ito alagaan at paano mapanatiling malusog ang ating liver. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, mga katropa.
0: Tayo po yung napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide. Ganda rin sa ating po mga Solid FM at sa iba pa mga partner stations natin ay naka-live na po tayo, mga katropa, mga kaibigan. Tayo rin po ay live na napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page, such as Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At kung sila doc ay naka-hook up na, sila ay nakikinig na, nanonood na sa ating pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na kagad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Tama ka dyan, partner, ang mga may mga mariregaluhan po or pwede po kayong mariregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway dito po sa ating Facebook Live. Ang kailangan naman po ninyong gawin ay i-share ang ating Facebook Live para mas marami pa po makapakinig at makapanood sa ating programa at makabinipisyo sa ating information na binibigay. And also, i-comment po ninyo sa ating Facebook Live ang inyong mga good experiences or mga kagalingang hatid na naranasan po ninyo sa paggamit ng ating mga Yes to Health products. Mamaya po lamang ay atin pong i-announce ang mga best comments na mariregaluhan ng Santum Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Yeah. Kaya mga katropa, sundin lang yung atin pong mechanics, mga dapat niyo pong gawin. Dahil malay nyo, mamaya, kayo yung maswerteng mapili natin at mabigyan, ng atin pong Santum Gold Coffee Mix Gift Packs. Samahan po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan. Pwede kayo mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At sa mga nagnanais naman na subukan ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa mga leading drugstores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drug, Generica Drug, at maging sa South Star Drug, All Day RX, at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at sa mga local pharmacy, kung saan ho kayo na naroroon, ipagtanong ho yung mga produktong tatak Yes to Health. Kasi para makasiguro ho tayo na yung ating binibili, hindi counterfeit, hindi imitation, at galing talaga sa amin dito sa Yes to Health. At pwede rin umorder, kung wala mabili sa mga butika, pwede rin umorder ho sa ating pong online shopping store sa Shopee, i-search nyo lang ho ang Yes to Health 2011.
0: At syempre, pwede rin po maka-avail ng ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center or sa mga Yes to Health Wellness Clinics po natin. Meron tayong mga special prices, especially sa mga senior citizens na bibisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Pakidala lamang yung ID po ninyo o yung senior citizen card pagka bibisita nga sa clinic po natin.
2: Liban dyan, partner, ang ating Yes to Health ay may mga programang pwedeng makatulong sa inyo pong nararamdaman. At ito po ay unique po sa ating clinic, no, sa Yes to Health Clinics. Katulad ng Cleansing and Detoxification Program.
1: Panalo.
2: Yes. Nutritional Therapy, Herbal Therapy, and acupuncture.
0: Mm-hmm.
2: Also, Mugok Buyang Korean Therapy, Biozapper Therapy, Terahertz Therapy, Natutrad Therapy na kasama ang hilotugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng ating mga problema sa kalamdan, litid at mga kasukasuhan.
0: Ayun. Kaya sa mga katropa natin, mga kababayan natin na gustong makasubok ng ating pong mga services na in-offer ng Yes to Health, e bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street,

0: Pasok na lalaki, diba sis?
1: The secret of health.
2: Health info po muna tayo mga katrabaho, mga kaibigan. Ang health information po ito. Ahead sa atin ang Turbo Food Supplement for Men. Sa mga nangihina na dyan, ha? Ang performance. Ako, iturbo na po yan, mga kaibigan. Pwede mabili yan sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar.
0: Pag-usapan po. Habits, healthy life, the secret of health. Health info.
2: Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, mga kaibigan, mga katropa, ay itong isang bahagi ng ating pong pangangatawan. At ito yung isa sa pinakamasipag na organs ng katawan po natin. Masabi nga natin, ano, na napaka-amazing ng trabaho nitong organ po na ito. Ano, at halos hindi nagpapahinga. At yung load of work, grabe. Kung nagkasalita lang ito, makapagsabi ito, baka pwedeng ano, may overtime pa ako dyan. Kasi grabe OT lagi itong organs po na ito. Itong atin pong liver. Ano, Kaji, gano'n baka amazing ang functions ng liver sa atin pong pangangatawan?
3: Actually, yung liver, isa sa pinaka-hardworking organ ng katawan natin. Actually, siya yung biggest internal organ. Okay. In terms of weight, in terms of capacity, ano. At ang timbang niya ay approximately 1.4 kilograms sa isang average na tao. At almost singlaki ng ano, yung bigat niya parang laptop. Small laptop, ano. At ang liver natin ay isang organ na may special ability to regenerate. O just imagine, even yung kanyang tissues ay may damage, it can regenerate 70% of its tissue. At kahit tanggalin mo pa yung large part ng atay natin, it can go back again to sa kanyang, parang tumutubo siya.
4: Parang buntot ng butike.
3: Parang buntot ng butike. Tama ka dyan. At ating atay is, sabi ko nga kanina, is very hardworking because it do function simultaneously, ha? 500 different functions. So just imagine, yung atay natin parang isang syudad na iba-iba yung kanyang ginagawa. May basurero, mayroong actually that's the largest chemical plant of the body, ating liver. At ito ay isa sa pinakang busiest organ of our body. Kung wala tayong liver, mahirapan tayo. Because yung trabaho niya for fat absorption, yung ating digestion of fats and utilization, even yung sugar natin, even yung mga medicines that we take, even synthetic medicine yan, herbal medicine, nutritional supplement, hindi mapapakinabangan ng katawan without a healthy liver. At ang isa sa pinakamahirap, hindi tayo makakapag-detox o magtatanggal ng dumi kung wala yung ating atay. Yan, napaka-importante po ng ating liver.
2: Ganyan ka-amazing, ha? Ang ating liver, mga katropa, kinakaya niya yung ganun karaming gawain ng sabay-sabay. You know? Ano ba daw, Ron, ang mga critical functions na ginagawa ng liver po natin?
4: Tulad ng nabanggit ni Doc Algie, number one na pinaka-main function ng ating liver is to detoxify. That means yan po ang tagalinis ng ating katawan. Nililinis ng liver ang mga waste materials mula po sa number one, food additives. Doon sa mga mahilig maglagay ng mga kung ano-ano nilalagay sa pagkain, yan po ay nakaka-apekto. No, hindi lamang masarap sa lasa, nakaka-apekto din yan po sa function ng inyong atay. So, kapag palagi kayong naglalagay ng additives o mga pampasarap na mga chemical sa inyong pong pagkain, yan po ay additional na trabaho. Susunod yan, maniningil ang atay. Sasabi ng maghihingi ng overtime pay sa inyo pagka na kayo na hospital. And also, alcohol. Kaya doon po sa mga mahilig uminom ng mga alak, yan po ay nakaka-apekto sa inyo pong

that produces yung tinatawag po natin na fermentation, at yung fermentation na yun ay nagkokos ng leak ng alcohol yun sa ating katawan. Kaya meron din tinatawag tayo na non-alcoholic fatty liver disease. And also dun din sa mga medicines, lalong-lalo na po yung mga synthetic medicines na iniinom po ninyo araw-araw, that takes burden po sa inyong liver. Yan po ay kanyang tinatrabaho at tinatanggal. And also those other chemicals na nalalanghap natin, kundi kaya nakakain natin ng accidentally, yan po ay dinidetoxify ng ating katawan. And also metabolic waste. Yung metabolic waste po ay yung po mga bagay na kung saan ay nagiging waste products. Let's say for example, yung uric acid. Kapag yung glucose ay tinatransform into energy, ay byproduct po niyan ay uric acid. At isa sa naglilinis at nagtatapon po niyan sa ating katawan is ito pong tinatawag natin

0: iba, experience sila doon kapag sila na surgery. Makakain lang sila ng kahit na konting mantika sa unang panahon after na surgery. Nag-LBM sila.
1: Kasi hindi natutunaw, hindi na metabolize ang katawan. Kasi wala nang tinatawag na wala nang apno. Kasi yung apno, parte po yun ng ating anta. Yun po yung imbaka ng mga digestive enzymes. Lalong-lalo na ng mga proteins and fats. Kaya merong research, Dok Angie at saka Dok Eng, na yung mga tao na natanggalan ng abdo ay meron silang 50% risk ng pagkakaroon ng colon cancer. Kaya nangyari kasi yung mga proteins na yun ay hindi natutunaw, napupunta doon sa colon. Ang nangyari, yun po ang dagukan ng mga bakterya na sumisira sa wall ng colon at nagiging resulta yung tinatawag po natin na colon cancer. Also metabolize

0: ating atay ay tinatawag natin nagme-metabolize ng fast. Kaya mapapansin po ninyo, kapag ang isang tao ay mayroong problema sa liver, tapos nakakain ng mga mamantikang pagkain, palaging umidinghay, palaging utot ng utot, tapos hindi natutunawan, those are yung tinatawag natin na function, no, ng ating liver. And also, ito din ay nagpo-produce ng bile o yung tinatawag natin yung laman ng apdo, yung apdo mismo. So, doon yan ini-impact doon sa ating apdo at kapag kakailangan ng ating katawan is nag-i-excrete yung ating apdo ng mga digestive enzymes papunta doon sa ating digestive system and also yung yung digestive enzymes, it also yung tinatawag natin ay tumutulong sa pag-absorb ng ating katawan ng mga fat soluble vitamins katulad ng vitamin A, D, E at saka vitamin K. And another thing na function din ng ating liver is storage of vitamins and minerals. So multitasking mga katropa itong ating atay na multitasking, kung nagme-metabolize, nagpo-produce ng essential fats and also metabolize ng fats. Also, nagdi-detox and at the same time, storage area ng ating katawan, especially ng mga essential minerals katulad ng iron, copper, and also vitamins A, D, E, K, and vitamin B12.
1: Yung ADEC, yan yung sa katawan natin na na-i-store mga fat-soluble vitamins. Mm-hmm. And of course, mga katropa, nagdagan natin, yung ating liver is also responsible din sa pagtulong sa ating immune system. Kasi yung liver natin, nagpo-produce ito. Meron siyang special cell na tinatawag na copper cells na tumutulong para ma-effectively masira yung mga bacteria at pathogens na pumapasok sa ating katawan. Kumbaga, parang another boost and reinforcement sa ating immune system. O kaya pag ang liver mo sira, yung immune system mo naapektuhan din. And another thing, hormone regulation. Alam naman natin na hormone is the chemical messenger of the body. One of your hormone na magkakaproblema ay malaking problema sa kalusugan. For example, yung ating insulin. So, apektado yung glucose metabolism mo. Pag nagka-problema yung reproductive hormone mo, magkakagulo. Yung hormone mo. Sa mga kababaihan, pag hyper, pwede magkaroon ng mga bugol. Pag kulang naman, pwede magkaroon ng reproductive issue. Kaya, very important ang tulong ng liver kasi bukod doon sa mga ginagawa niya, it can also help to produce yung mga hormones na yan. And another thing na hindi madalas sa pag-uusapan,

0: yan yung isang basic function ng ating atay to have that process of blood clotting and blood purification. So basically ang atay natin ay napaka busy and doing a lot of things. Sabi ko nga parang isang syudad siya na di ba sa isang syudad may kanya-kanyang department yan, mayroong basurero, mayroong police, mayroong kaya dahil ang liver natin na isa sa pinakang busy organ of the body, isa rin ito sa pinakamatibay. At tandaan natin na isang organ pag sobrang tibay, pag tinamaan ng sakit yan,
1: hindi halata ng lahat.

0: mahalata kasi matibay siya eh. Napaka-resilient niya. Kaya yun ang basic why our liver is amazing.
1: Yeah, wow na wow ha. Ang functions ng liver natin, mga kaibigan, kaya dapat masiguro natin ito na nasa optimum health yung kalagayan ng liver natin. Ha? At pamaya po, ipagpatuloy pa natin ha, ang topic natin about liver, kung ano yung mga pwede o yung mga karaniwan na problema na tumatama sa atin pong atay, mga katropa, mga kaibigan.

0: sa mga butika. The secret of health.
1: Bali po tayo mga kaibigan, mga katropa sa atin pong programa. Sa mga katropa po natin ay nakasubaybay sa atin pong mga XFM stations, sa lahat ng mga radio stations na naka-hook up po sa atin pong programa, especially sa mga nanonood sa atin pong live streaming. Ayan, makibahagi po sa atin pong programa. At tandaan, ang atin pong mechanics, kung gusto nyong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, i-share nyo lang po ang ating Facebook live stream at i-comment nyo dyan ang inyo pong mga good experiences patungkol sa pag-take ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At damaya po ay a-announce natin ang mga best comments na mapipili po natin, ha? At mariregaluhan natin ang atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay mga kaibigan, ano nga ba ang karaniwang problema na tumatama sa ating atay? At ano yung mga posibleng dahilan ng panghihina ng atay po natin?
2: Well, partner, ang number one na nakaka-apekto sa atay o yung problema sa atay is ito pong tinatawag ng fatty liver disease.
3: Mga katropa, excited!

Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Ibalikayan na ang kakampoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa una sa lawas. Isang kamanini, ayod na po. Usa-usap ako ka angkor. Sa una, balik na lang ko ang akong at kayo ang lawas. Sa anong balay, si Mrs. Pagka tomorrow sa ngayon nga Sando Plus Gold, daw sa Ginoo, ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintin ang Sando Plus Gold. At usap, gamit usap ni ini, daw sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangat, nawala, ang kabugat sa lawas. Wala na usap na ko na sinati. Ini, dadaan na rin akong ginagamit ni Sando Plus Gold. Mauna, nagkamuti ha, gamita ka rin ninyo ng proteksyon Sando Plus Gold. Malipas at mga kagisunan, mga karabay na natin ibukubuko.

0: detox niya po. Isa ka virus ang nitatagkaroon. So mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, inot ko inom.
0: Samtong vitamin C. Ini ang imong immune. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lola.

0: Miss Herbal Soap.
1: Norma Oda, pagkatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung...

0: Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:06 in the afternoon. Katrobang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna ang ato ang produktong Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Yes, pampaligon sa nawas. Ginatawag na itong catalyst of all vitamins. Kaya tropa, tingod, tungon, dili mambog ng ubang benepisyo ang kinahanglan sa itong lawas. Sama sa calcium, nga papaligon sa buko, kung ipon, nga kung wala ang vitamin C, dili magamugna ni anak ka tropa. So always make sure to protect yourself against viruses and diseases and makes you and gives you more stronger, more energy. Especially sa itong mga tag-adlaw nga hagit sa kinabuhi. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mapalit sa nagkinagbutikan nationwide, mga katropa. It's 1:07 in the afternoon sa programang X-Rated. Hangtod alas 3, mga katropa.

0: si Joel. Dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tumod sa kasakit sa akong mga lutalutahan. Tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako ning inom matatagyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na doon sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee.

Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sun-Tone Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check the check, dude. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system

0: supplement from it.
1: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Foods.

0: supplement from me.
1: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal

sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna at talantay 8 na sa kahapunan katropang oras. At atin nyo ng Santhon Plus Coffee Mix. Tropa, if you're looking for the right partner sa mabugno nga panahon, labi ng karoon, medyo balik na pong dagom sa panahon. And the best one to look for is inyo ang partner nga kape nga inyong imnon. Well, okay na magbisag unsa nga kape. We can stop you from drinking whatever you like. But of course, you would like to recommend the best one. The best that could really give you the benefits ng inyong ginapangita, ang Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, tungod kaya doon ay mangustin soya powder o malunggay, tulok ka content o sagol ni ini, nga lahilang benepisyo nga mahatag sa inyong lawas. O sa mga nangita niya o dilipas na basta makahatag o problema, well, ang Santhon Plus Coffee Mix, isa sa akong ma-recommend sa inyo ha. Ayaw dugaya ang pilion Santhon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa o mapalit sa mga nagkadiyang butika nationwide, ilabi na sa atuang mismong store nga nadiri ubos sa estasyon, open daily except Saturday, and nagapahigayon ta og free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa. Santhon Vitamin C the Alkaline o Santhon Plus Coffee Mix, katropa. Ang kape nga makahatag o kahimsog sa panglawas, maunang nga pinaka nanambal pa. Katropa, alauna, 39 sa kapuron. O ganyan na po ang laing tukar. Sunat ang giandam para kaninyo. When you

Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltong Plus Coffee Mix. Saltong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Visionex Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus. Premium D3. Ang bago.
1: Hey, si Alvin. Biker nga skid ka subawan. Isip ko sa kasay quiz. Firm gib kong natumar o premium D3. Nako ginasipon o nasubawan.
0: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food supplement from it.
2: Ako si Yomar. Isa ka construction worker. Always bugatong trabaho. Pero bisag kapoy. Always hagi ako na itay para sa labang-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men.

0: mahimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Center Time, 2:05 in the afternoon, mga katropang oras. Hatod sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health, Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

不是人啊。

away batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ano na po dang laing sugilanon? Nga maghatag o kinapuhi. Sa mga suwat tampong ang ipadaan ining programa. Inubadan sa kalipay kasakit ug pagmaya. Ang sinaligan sa isgutan ng advice. Pagtulunan og tambag ani ana. Apan kung wa nyo gidudahan ang kapasidad, sure kong magmahay ragid mo sa unahan. At now, sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, ilabi na sa maabtan ining pagsibya ni ining inyong programa. Sa Mindanao, Tagum, Davao, Jensen, Mati, Samal. Labi na maabtan sa pagsibya di sa Davao de Oro, ang ato mga X-Rated baby boy. Atong sugilanon nga hatagan o pagtagad karon. O sa kababahe nga taga Negros Occidental. May pagpaminaw din sa Negros. Labi na sa kanlaon. O sa may gihulungan. Itago na lang nato siya sa pangalang Susan. 19 anyos. Ang iyang sugilanon nga ipaambit karon na may tungod sa iyang uyab. Nga may tinatagong baho. Ano to tinatagong baho? Ano sikreto? Ano? Literal ba na baho? Dinhi na to may bawain ang dagan sa iniyang istorya tungod kay i-play na manako ni Ron taod-taod ang iyang drama. Mao nang lingkuri kay tropa. Mao ni ang X-rated story. Ang sota kong may tinatagong baho.

0: Ay! Uy, kagwapos akong crush! Sapo kita siya, Jaisa? Makasok hapon niya kung di pa siya kwapo. Kompleto na ginang yung atlaw. Kaya kita naman siya siyang crush.
1: Aw, dapat lang.
2: Day, doon lagi kay problema ron.
0: Ha? Unsa man? Makatabang ba ko?
2: Day,
0: naigugma naman siguro ko sa akong crush. Unsa? Hoy, kiat-kiat-kiat ha? Noonsa ka ba ya? Crush lang na ni mo siya. Manya, naigugma na kaniya?
2: Ay, ambot ba oy? Ngano ningon ani man?
0: Oy, putla na ha? Kay wag yun ay katumanan. Wag yun.
2: Santa.
1: Asa nang tanyo kay Hana, eh? Kaya nabuha man yun siya? Kanina lang kayo nagpaabot niya. Ay, wapag yun si Santa.
3: Hi, miss.
2: Hello? Aga kong crush.
3: Dati balpin? Naaba kay balpin?
2: Balpin? Kuan, naa? Naa? Time sa kadiyot sa kadiyot lang.
3: Ah, salamat ha. Oh, niyaran yung balpin
2: oh. Why sa pa yan?
3: Alam ko kay time nga mo at tupas gawas god o mapalit ko balpin.
2: Okay ka uy.
3: Sige, ato na ko ha. Kay klase na ko. O, salamat niya eh. Nga, nagka-answer ko sa akong assignment.
2: Sige.
3: Ah, kuan ka nang, kisa ganito yung nga ni mo?
2: Susan.

0: Mama, ako na! Pwede na kong mamatay kay Gidol. Basta kong grass. Gidol, patay tayo. Mamatay na Jesus ka. Dari, wait, sa akong paginawa. Dari, huwag ikong magtungong ang mga tiwita mo. O ka ngayon, huwag kong magpasalamat ni mo. Thank you, sa ha?
1: Wait, ano man?
0: Kung din pa siguro ka today, no? Dito siya matulog ako.
1: Unsa?
0: Oo, maunang. Thank you. Thank you. Salamat siya kayo. Salamat.

bosta naman na niabuto eh. Tay, tay, huwag mo ko makakitas kong crush. Isi. Ay, tingali, huwag siya mo ito nga ron. No, di naging makompleto akong adlaw ron ay. Eh. Ah, da pa man. Ay, gusto dyan na ako siya makita na ako siya kada adlaw. Like, everyday. Susan, napuang naman tingali

0: Nagabuang ka na, Susan. Kabata pa nimo, pero nagkilingon na anak ka na. Nakagusto ka sa lalaki na di mo uyab, ha?
1: Ambot amin mo, uy. Basta kinainlove ko niya.
0: Oy, ayag yun pag binuang niya, Susan, ha?
2: Oy, pati ba na oran yung pagtuon niya, Susan? O nakamusutsul ang gugmag-gugma?
1: Di pa man sa miuyab sa kong crush pa. Pero fail na ko, no? Inlove na ko niya.
2: Putla ka ng pagbati, Susan. Nagsasabot ka ba? Ayagin binuang niya yung imong pagkatao.

0: Ambot sa bakong unsa magidi akong gibati nga to kang Jason. Ang kuno na ako na igugig ko kang Jason. Napralingkig ko niya, DJ. Ito sa pagpanglamay sa panahon. Maokini ang nahita po.
1: Jason, musta naman ka? Tagsa na lang lagi ko kita ni mo.
2: Kuan, kana busy lang ko this past few days. Pero karon, okay lang ko.
1: Okay, mauba.
2: Pwede invite ta ka og sa imong amiga?
1: Ha? Asa man?
2: Kuan, birthday na ko.
1: Mauba?
2: Ato tas bay.
1: Oh,
2: ha?
1: Sure.

0: Salamat, ha? Salamat kayo nga. Huwag pa niyong pakiyasa sa inyong pag-anhi. Salamat, ito.
1: Uy, sa pa yan, Lord Jesus.
0: Saan? Mukha ang kausalan. Wait, ha?

0: Jeb Susan?
1: Ha? Kuan, kanang wa pa.
0: Oo, ganay mo.
1: Lagi.
0: Oo ba? Nyao siya. Okay rani mo. Kung manguyab ko ni mo.
1: Aha.
0: Matod ko, okay ra ba ni mo kung manguyab ko ni mo?
1: Kuan, kana... wa na problema. Nanguyab ni mo si Jason?
2: Oo. Oh. Pero wala madayo na nga mong panasulti. Kaya gitawag mo sa siyang amigo, kay klase na daw niya.
1: Unya?
2: Magsorya ko na may balik karun.
1: Unya, unsa may imong plano karun?
2: Oo. Oh. Ako din siya suktun.

0: tinuod ka, Susan?
1: Ganahan masap ko din.
0: Yes! Uyab na ta, ha?
1: Basta, ha? Tinarunihin mo para na ako.
0: Oo, lagi! Tinarun kayo ning ako para in mo. Ay, sorry. tinarun lagi ko nimo.
1: Sige.
0: Oo, lagi! Tinarun ning ako, ha? Promise!
1: Promise!

0: ato ta mag-init sa dagat?
1: Basta lagi, ugma. Mag-overnight ta dito. Ikaw, si Alfred, si Donnie, huwag nga akong palalam. Okay?

0: Dalos na Jason. Ikaw na sila sang taon, nangaligo na sila sa dagat.
1: Ah.
0: Ilis na diha ba?
1: Sige. Buo sa nila ako sa patos.
0: Tabunan na rin nato darang atong gibaon na pagkaon. Kay basig doon ay mga iring din yung manungkab. Hey, kabaho! Iklaid sa baho, sa manroon, patay!
1: First time na ginako nila sa inyo.
0: Dali, Sod. Kay ipelayla tika nila ni Mama o Papa abuing. Okay. Dali, Sod. Kay ipelayla tika ron nila ni Mama o Papa. Inigabot nila gikan simba.
1: Maikog ta sa inyong sahog eh. Magubos ang gusto sa patos eh.
0: Ay. Ay, kapag ako pinapatay ko eh. Ante ila Jason, bahu kayo.
1: Susan? Naunsa ka?
0: Bahu mga kayo, murag bahu. Bahu patay nga ilaga.
1: Oh, basing na namatay nga ilaga din sa inyo.
0: Jason, talingkot lang sa...

Kung da kong problema. Tinuod sa physical nga look ni Jason, wala gid ko'y angay ikauaw. Pero makadiscourage lang yun ang iyang bad odor. Yes, ang bahong tinatago niya, ang kanyang bad odor, DJ. Tungon sa kabaho sa iyang tiil, angay bang buwagan ako siya, DJ? Takot na ba ang rason na ron mabuwagan ako siya? Pero love man ako siya. So may angay na akong buhaton. Sa amasad na ako ng pagsulti niya, nga baho kay sa tiil. Kana bang murag patay nga ilaga? Basi magug ma-offend siya na ako, DJ. Unsao man ako, ani? Di ko gusto nga tungod lang, ani, maguba ang among relasyon. Palihog tambagi ko, DJ. Kay tungod crush, abagid na ako kay ni si Jason. Og di ko gusto nga tungod lang, ani, maguba lang ang among relasyon. Mga naminaw karon, unsa may angin buhaton ning baho nga tiil? Ako si Susan. Og maukini ang ako X-rated story. DJ, palihog ko og play sa ang favorite nga song. Sa ka Korean song, ang title Crush. Beautiful man gud ni day pataka. Mo ni jo crush day. Sige lang i-play na to. Balik ha, tabagan kinamo kay murag kinahanglan gyud.

3 in the afternoon. Shout out. Oh, shout out ani niya, cutting classes. Oo, shout out daw kay Sean Fajardo nga nag-cutting classes. Grabe na po Sean, oy. Yeah, this song is to my crush. May crush ako sa'yo. Sana alam mo. From Cinderella. May crush ako sa'yo. Ay! Para hindi mo dahi, Susan. Pag-desisyon niya tarong, ha? Ni andaman yung mga tawag mga katropa, kaya ito nang tubago nun taon-taon. Oh, na naman ganit tawag di ay. Ito dala ng istoryahon. May hapon. May hapon. Oh, wala di ay. At sa paminawin, ang atong sinata. Cinderella, my crush ako.

0: 236. Ano ba? Hello po. Magandang hapon, Kang Chinita. Ayun. Oo, medyo need na talaga ng aking dila na magpahinga. Hindi ko kasi na-exercise yung dila ko. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes po, it's me, DJ RC. Sa programang X-Rated. Ayan, narinig nyo ba ang ating storya sa araw na ito? Ito naman ay galing sa ating tagapakinig na itago natin sa pangalan. Susan na in love sa usa ka lalaki nga gwapo apan may tinatagong baho. Baho. Ganyan po ang tama. May tinatagong baho. Po. Pwede na kayong tumawag sa ating caller line. Oo, sa ating mga katropa niya all the way. Ay, nananday sa PS linya. Sorry.
1: Hello? Yes, hello. Isang magandang

0: Marvin, ikaw yan?
1: Yes.
0: Mangutana sila ko before you answer or before you advise, mangutana ko o unsa may ika-advise nimo kung maglisod na ko og litok. Do I need a tongue exercise?
1: Oh, ano sila?
0: Unsa nga tongue exercise? Wala na dyan ko nakatongue to tongue. Ay! Mo siguro.
1: Kasi ba natin na yung
0: Ano?
1: Sabi lang, ako na itadlo. Tang-tang.
0: Tuduan ko ni Mumag, unsa?
1: Tang-tang.
0: Kahadlok. Tuduan ko niya og tang-tang. Wala lang, nakapanguta na lang ko baka nag-stutter ko karon. Murugulan na bitaw. I haven't done anything that involve activities with my tongue.
2: hindi na po ako masyadong
0: hindi na po yung masyadong nag-aagalok yung hindi na ko. Nag-aalala rin ako. Parang
1: naapektuhan.
0: Ano?
1: Isa pag wala ka nakatangputan, exercise na lang hindi na nga.
0: Gusto ko kasi may kadilat di. Uy, tambagi na si Susan. Uy, kagamay na lang tayo oras.
1: Okay. Siguro ko, buhatan sa pag-susan. Ito yun, walang bubiyak ng pagkakatang ilang uya ba? Hindi yan ang pagkakating.
0: Ano?
1: Tagal na lang nag-advise. Tagal na lang nag-advise ba na inyong niya ba na tanong tawas-tawas kasi ay nag-tawas
0: yun. Alamang di daw maka-offend. Kaya daw di maka-offend.
1: Kung ano na lang nang tahay, talagang nilang ang diyan, ano sa budget anong kung umutin na ba ay ito
0: Okay. Oh, thank you, Kayo Marvin, all the way from Davao City.
1: Naa.
0: Sige, go.
1: Nakatanong din ko kahit yung very good question. Kami Sinday, Pugman, and James. O kay Miss Ding, diha.
0: Yes.
1: Wala siya nakasunod doon. Siya na pagkaro.
0: Masay na busy.
1: Kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
0: kaya thank you! Marvin! Katropa mo?
1: Yes. Exciting!
0: Ayan. One last caller tayo. Sino mga kapasok ngayon? Ayan. One last caller kung sino makakapasok. Ayan. Sinong, ayan, nagre-ring na eh. Bigla-bigla ako naririnig. Tignan natin sino to. Hello. Who are you? And
2: hello,
0: others.
2: DJ RC.
0: Ayan, wala pa rin ba?
2: Wala agad pa rin ba? Happy na tanong
0: man. Sige, diretsuan na lang, Miss M.
2: Mamata na kumukuli mo. Crush lang ba? Or love? Bate.
0: Oh, kaya klaruhan lang ba? Klaruhan ang mga pagbate.
2: Eh, kung ang crush, like sa lang.
0: Okay na.
2: Kung love, ganit ni mo, balak. O sa pa yung diferensya, imo ginandawa to.
0: Sige. Ayan.
2: Mara na, makakala okay. Ko kung may nun gani ka class, ay ibog-ibog, brother, na
0: ay. Yeah, unsa man niya doon yung pag-ingon na di masakit. Ikaw daw, kung ngayon mo kuya Bogtail, unsa man niya pag-ingon nga aron di masakitan, Miss M?
2: Ay, dili. Ano ang dyan? Ipalay gana. Kanang pahal or na, baka rin yung tawag. Kanang patambalan ka na imong TLB. Dahil lagi kayo nagbaho ay, kayong gabi ka natambalan. O dili na niya pasuot o sapato. Para hindi na sinton kaya usama sad na kalang magmedyas mag sapatos.
0: It's either di na lang niya pa sapatoson or di niya pa hubuon og sapatos.
2: Ay. Magsinilas na lang. Dili magsimot ang
0: sige, all right. Dito sa tama po, mas maayo pus
2: na. Dili na ay gamay na kaya problema binata mo na.
0: Ayan, thank you kaayo, Miss M. Thank you kaayo, Miss M. Miss M, katropa mo.
3: Exciting.
0: Ayan, one last caller tayo if meron pa. Meron pa, Doc JJ? Bigay na natin, wala na. Alright, 2:45 in the afternoon. Ayan, isa, one last caller. Hello? Hello? Hello, it's me. Kinsa ni?
4: Eman.
0: Si?
4: Eman.
0: Eman. O sige, Eman. Dinato dito gayon, Eman. Ano ang sasabihin mo para kay Susan? Bulagan ba niya yung uyab nga bahog tiil? O unsaon niya pag-ingon sa iyahang uyab nga bahog tiil nga di ma-offect?
2: Ay! Hindi
4: na naman niya bulagan ko. Ora na yung problema.
0: Unsa o man niya pag-ingon aron di masakitan, Eman?
4: Hindi na lang yung mato. Hindi na lang pag-ingon ko naman.
0: Unsa putol-putol man, Eman? Di ba klaro, Eman? Sabot-sabot-sabot.
4: Hindi na mato. Hindi na lang pag-ingon ko naman. Kung makain mong 1% tiil, nakamabot.

0: Ya o sa ama pag-ingon aron di malain.
1: Iya na rin aron aron yara pagitan na mga iba kung naay pero
0: kung naay. Kung ikaw imong uya bahog tiel o sa mga pag-ingon nga ni kung ikaw ikaw ha ikaw mismo.
1: Ako nga kuha kung ingon nga. Mura magayang kung napansin mo nga po. Ito lang nga naman yun nga.
0: Naibag-o ni mo na pahit kag wow. Anyway, Emon, wala mo kung igong oras, Emon. Oy! Oo, neto 48 naman. Nakai-shoutout, Emon?
1: Oo, oh, shoutout ko niya. Nanungin na, may iwan.
0: Ayan.
1: Isaling.
0: Oh, ato.
1: Salamat kayo.
0: Salamat, Emon. Emon, katropa mo.
1: Exciting.
2: Exciting!
0: Hey, crush, kung Reyna at Chinita, pwede imong hinay na pagsutin yung hotline kaya gusto ko mutambag. Salamat, crush. Ugma na lang. Ugma na lang. May hapon ka, tropang heart. Shout out ko sa kong crush nga nakadiha sa namat. Mas ganahan ko mutambag ni DJ RC kaysa ni Susan. Nga nung natukan man to siya. Wala ko ka-practice. Oo, ano ka-practice ang taon pagtulon, kagawan. Sabi gini si kagawan. Ay, DJ RC, anaon na pa, di ma-offend. Iyan pangutanon, unsa lang ilaban mo sa imong midjas ka. Uy, Christian Amoja na sad. Oh. Thank you mga katropa sa mga namino karong orasa. Mura to, din natin kung maabot na nga to ang programa. Ang sunod yung programang asintado. Ugma po, magdunga na yung napunta. Nakastandby ni si katropang Eric Sierras Manay. Ito, narabok yung pangutahan na aning yaron. Mura mga katropa, stay tuned in. Don't change your dial. Just stay with us up until when mahuma na nga itong mga programa diri sa atuang istasyon. Second partner sa Pigas Lawa, katropang Doc JJ Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas.

0: aku umbrek. Oke, silda uno, silda dos, pertapuk mo. Oke, maka bimane namu umbrek. Lima exciting.
1: Exciting.
2: Ito ni ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, apoy sa Negros Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inakong soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mag-isa at safe man ang vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap na pananaw o ang mga samad na dugay maayo.
3: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
3: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom,

0: mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa alamang uri ng sakit.

0: sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krap Gold bay.
0: Ha? Sa Krap Gold na bay? Pang-sure na bay? Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Krap Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang nigamit ni. Kay unique kayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaningnot sa Krap Gold, pwede ni mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Krap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilit pa ni mo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Krap Gold bay?
1: O bay, ang Krap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ito isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, nakasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krap Gold na ta.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Boss Amo, magpakiloko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutan ka sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Gugata ba ni? Nani ba to?
6: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 90%. Sa sina ko nga abono, busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa umang tanom. Sama-sama ga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises. Ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
8: Usa ka lao sa sunod sa prisuhan ug dinhi. Karwan lawa. Kamong tanan. Arugan lawa. Naa mo'y mga bagong brief. Naa mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong brief. Di ba exciting?

hapon sa piratong talagang banggang katropa. Kadiyot. Kay Buran ba? Unsa ba ning? Ipangbaliktad ba ning microphone? Nagdisunod tagtingog rin mga katropa. Kadiyot! Mga tropa, may hapon na sa pinatong tanan. Niya na po ganoon na paghatod nato sa balita ning oras alas 3 sa hapon ning adlaw na sab nga Martes, mga katropa. Ini sa XFM Network Philippines.

Hugot nga misupak usab ang Iglesia ni Cristo sa pagpasaka sa ombudsman og non-billable plunder case batok-atok kag Senate Rodan Senate Senador Rodante Marcolita. Sa pamahayag usab nga gibasa usab ni INC spokesperson Edwel Sabala, giingong aga maoga lakang usa ka pagsupak sa balaod nga gituyo aron lamang tabunan ang isyu sa korupsyon. Dungan usab ni ini kini sa kalit usab nga maoga rally sa pagasakop usab sa INC dito sa People Power Monument sa IDSA Hunyo 30 ning tuiga. Gi-question usab batok pa nila ang gikatakdang kaso ga plunder na ipasaka batok-gatok ang Senador Rodante Marcolita kalabot na kini sa giingong campaign donations nga nadawat sa senador atol kini sa 2025 elections. Dugang sa Iglesia ni Cristo, bisan pa kun na mapriso si Senador Marcolita, dili sila mohunong sa ilang panawagan alang kini sa hustisya para sa mga Pilipinong ila matulpang giingong na biktima sa korupsyon. Mga tropa, mga kanina naglangkom sa ato nga balita alas 3 sa hapon. Ano kad labang gikan sa lawak balitaanan mga katropa? Atun ka nato sa mga produkto makatabang sa pagpaligon sa atong lawas, Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Tapi na, tambal pa. Huwag hatun sa kanato, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang kariminta para sa pagpanguma na muasin suka. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit sa kanyang mga agri-store sa inyuhang mga lugar. Kaabag sa Master Control, si Katropa Gakini Tagupa. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Daghang salamat, maayong hapon, Katropa!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magdamdo na gugro. Kanya ito bilik man. Basta mag-inang ko sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa PIN ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, ba? Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion at heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalintano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na itong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige na. Pagpalit og daghanana ha. Kay maisip man din na ito na superfood.
1: Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape. Puto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Online.
1: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad na Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Hanggang ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, all the doctor. Release sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Sancon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Sancon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako po si Joanne ng Santiago City. Mayroon akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. All the doctor. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimonga. Na kay anak sa gawas?
8: Exciting!

0: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So kanya na minaw kong XFM? Hala, itangkad ko.
2: Wow!
1: Binawbi? Pinari ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Kex Durant. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!

0: Disco FM.
1: Parpar, padali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nemo nga. Nakay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Dr. Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginang usog days ka o nuparat. Sakit tayo mangihi o regular po lang ako menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang ako menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe man ang vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sunod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon. Apili o Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.

0: Ako si Aileen. Usa ka sa Sclerk. Tibok, adlaw nga tindo. Sa kati akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako Santum Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santum Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santum Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santum Plus Coffee Mix. Ay hindi gamot at hindi dapat imitipan mo sa anumang uri ng sakit.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige no, ibutan ka sinako sa timbangan. Uy, sa muni imong sinakulo? Mag-aapta ba ni? Naani ba to?
3: Bato gold tawon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o himsog sa mga tipas eh.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasin ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Saula, pirmi ko biyano ko yun. Sukad nga namin akong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Obne ko yun, boy. Exciting.
2: Exciting!

Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

gisulayan. Ay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Ito kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamong

0: sa mga herbal ingredients nga maghatod-grato o relaxing experience. Plus, aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siyang relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Senton Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Pitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senton Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senton Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskul pa.
5: Ay, yung bawang yung kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang mamesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Kakainom na ka.
4: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
5: Nasa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, regala sa kanilang tubig daan. Inna, ay mo vitamins. Isa na tubig, okay?
4: Bish!
5: Time. Ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Ako si Jimmy, some office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain. Tulad ng migraine. Sister Pain, pabilis, mabisa at tanggal ang pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabilis sa mga butika.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abri na sa among bagong location, located

0: sa XFM.
1: Hoy, Maki, alam mo ba niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagkulang dayon! Exciting!
2: Exciting!

0: ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko, sa sige na ako ginamog soft drinks ka, ono parat. Sakit tayo mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana, o Santon Plus Gold, 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI, o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo. Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santown Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
4: The secret of health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata ko unsa ang flavotanins? Unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
4: The secret of health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
4: The secret of health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog sa kaya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa ka si Mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
7: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
8: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8.

0: ya maling bataan eh. Ura!
1: Patalag!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Nga na lang ko'y!

0: ko sa hubay, be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy. Sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamok soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mapakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe man ang vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika! Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.

0: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sausab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon. Apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyud pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit. This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: FM.
1: Sa mga tirada na to ni Apar, pakuratira ko na yung mong kapital ni Apar nga. Mudaga sa kapagkakapital?
2: Mga katrupa,

0: Ura! Asya maning bataan eh. Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun na ko'y usa kagatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang atubangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Dili ko ganang magsigig halubi mo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permitted ko na tumar sa Premium D3 aron sigurado protektad ug yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing it with me.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate, si misis, ayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro, paghuli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, kung sa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pero may ba? Ako si Dolit, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: So,

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko na mina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kumaminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan na mina og XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!

0: makakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
1: Exciting!

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko na mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: Bot-bot, malay.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo kung nag-ilawan na kapit. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1.

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Lupig pa rin mo ang scene zone sa lupog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, iniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lupog ni mong vision. Sublion ko ha. Deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3 ang gipakusog nga vitamin D3 usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
2: Oh, yeah.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Vitamin C.
5: Ako si Orat. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko o vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon o vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaong lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako ng XFM? Hala, itangkad ko.
9: Wow!
8: Binawbe, pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkami kay Keks Durans.
9: Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Pagsimulisa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga sumayan o tumar ang Santol Cascode, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o ni normal. Daghang salamat sa Santol Cascode.
1: Santol Cascode, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, lugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, the

0: Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years ako nagundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, dami kaayo siya. Tinang mas dami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kapi. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kapi.

0: nga natural, puno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din ni kaibisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbon ako, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Sa sunod sa presoan o dinhi karawan lawa kamong tanan karawan lawa naalamoy mga bagong brief naalamoy mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pakabihanan mong brief. Di ba exciting?
4: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga

0: Lodi.
1: Oh, may to ah.
0: Ano ah, putot lang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama ug papa.
0: O niya, unsa suling son?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo. Sa akong likod, naghanakay ko na sila yung antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngayon akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog sa Santon Plus Gold. Akong isulayan nun yung og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kapiba nga anti-cancer. Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron inyong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Tea.

0: Nationwide.
1: Opus Nick sa grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handog. Sista Pain lang iniinom ko ora mismo. Balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatanghilik ng produkto ng Yes Koyer, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Sanpon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Sanpon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sudihang. Sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka ba'y tipite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
7: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang papa o panget.
0: Ay, naara na si

0: ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Xanthan Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Xanthan Plus Gold.
3: Xanthan Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Xanthan Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Xanthan Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Xanthan Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Xanthan Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Xanthan. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Xanthan Plus Gold og Xanthan Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Xanthan Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Xanthan Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa ang flavotanins? Unsa ni nga active compound nga naa Xanthan Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Xanthan Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Xanthan Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Xanthan Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Xanthan Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Xanthan Plus Coffee Mix. Palita og Xanthan Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee sa pag-inom pa lang na.

0: dilita basta-basta maka side effect, dilita basta-basta maka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog sa kaya kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Ah, grabe po niyo, Mama Dioy. Mga pagalip

0: bungol po ko gamay ron ba? The things that you know. Now that when na na na na na. Ganong malipayan mga gaya na siya ron. Ay, nakasweldo na ni. Lapo, uy, kabubwa. Malipayan lang gani, magbuot lagi dayon ba? Iimuan lagi dayon o ganang issue ba? Hi, B, my B. Wala ta nagluya, ha? Wala ta nag... tama-tama lang kung kalipayon. Bahalag gagapagaw-pagaw ang ato ang... Pagaw ba ko? Pagaw ko, no? Sige rin siya kung kapagaw, biya pasailuag, yun yung taong ninyo ang inyohang Disney Princess. Kapuling kamot siya kung, kung sa mamang kumaulian. Ah, no, no, no. Oh, lagi sige lang. Maulian na lagi ni Puhon-Puhon. Welcome po sa itong programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Yeah! Cinderella po yung makauban hangtod alas 11 karong gabi una sa ato ang programa diri sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And iyon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. O, yun ako nyo si Buyag-Buyag gabi. Kabalo po mo kanayong style gani etsa ha o kanayong style mga inyo kung ibuyag-buyagan sige na jug ko buyag-buyagan oy kanitong tingo gani no kay I swear to God dili gid ni siya ko anbi kanitong tingo dili gid ni siya ingon nga gi-filter diri sa microphone ha wala gid dili gid na tinuod bi kay sa ako ang gi oh, sige na kung ko buyag-buyagan muna nga galapel ko. Ay. Sige lang. Karong gabi una, maglingaw-lingaw na usab kita sa bagong adlaw. O, adlaw nga gusto na kang mag-move on. Ang adlaw nga gusto na kang magbago. Ang adlaw nga gusto na kang makalimot sa tanang-tanang mga kasakit sa imuang kinabuhi. Kaya ang putahe sa gabi imo ang makauban sa mga lamian nga sudan. Imong giandam karon sa imuang lamesa. And syempre, kuyugan sa pag-inom. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, binindot kayo na siya nga kape i-partner ni mo sa mong panihapon karon. Inupalan sa lamian kay nga putahe nga sudan. Unya, napagin na siya glutathione and collagen. Makapahayag, makapanindot sa imuhang kutis. Available na po ka na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica nationwide. And pwede kang maka-order online via Lazada, Shopee, and TikTok. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Gusto ko talagang makapag-move on na. Yung boses ko sa kasi talaga hindi na uuli on. Maulian na lang ikaw, B. Sa panahon magod na siya karun, di ba? Uso ang mga pagaw-pagaw karun. No? Labi na kung ang imuang trabaho kay puro pamadlong. Labi na kung ang imuang trabaho na puno na langit ka o ka ng... Okay, nakasabot? Understood, class. Nga rin, di. Ay, nako. Ano natin, Sir BB question? Siyempre, hatulusap ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po ang Turbo Men Enhancer. Unsa daw ang mga signs nga gisuwayan ka sa panahon? Adlaw-adlaw, B, ginasuwayan gita sa panahon sa tinuod lang. Taghangkig mga, taghangkig nga, magproblema ka on sa imong sudan, gisuwayan ka sa panahon. Wow! Pati ba naman sudan, gisuwayan? Taraman ka. Problema ka on sa sudan. Magproblema ka kung naaba kay kauno ng bugas, gisuwayan ka sa panahon. Gisuwayan po ka sa imong ex. No? Imbis na ka-move on na unta ka, gichat ka niya balik, giinang kag, I miss you. Diba? Oo, gichat ka niya. Yun siya, I miss you na. Pagbalik na ta. Kaya na, gisawayan ka na sa panahon. Kaya nga naman, oh, ex naman, paramdam palang, paramdam ng yapon sa imo. So, gisawayan ka sa panahon kung unsa ka kaligon. Pero B, despite sa kung unsa man ang mga pagsuway, hindi man ako maingon, oy. Kung unsa man ang mga pagsuway nga naagian nimo sa mong kinabuhi karon, ugma agian pa sa ugma. I am only hoping and praying that you are strong to handle those kinds of trials, betrayals, mistakes. Pagsuway din ang pagkakamali, sure, oy. Hindi yan pagsuway, sinadya mo yan. Ay, pwede ko ninyong i-message siya sa 0945-443-5869. Masabdan pa ba akong tingog? Kailangan na ako mag-landa ng loya. Uy, ka namang isa ka, basta ka ng loya agad. Wala pa mag-ugo na kalanlan, guys, kaya busy gigi akong life. 0945-443-5869. Mao ka na siya atong official hotline number. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Ay, inas kong tingog. Ay, naku, pagsuway pa naman. Ay, kaya kong tingog. Pwede maglangi. Diba? Oo na, pagaw-pagaw ko. Unsay ko, maayong kuan ani. O, basin kwarta ray tambal ani. Unsa man na, oy. Pwede mo nga mag-react ha sa itong official Facebook pages karon. I-search palihog 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live sa radio station sa XFM 89.1 Davao City, XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipal Zamboanga Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Kana sige tag-away sa asawa 24/7 pagsuway bagihabon. May gabi eh, Kuya Juven Jimenez. Ngano naman na iya? Sige mag-away ni Messi's? Ngano naman na? Aya, diba, saman, masin need lang gina na siya yung nungagan ang remittance. Pero ganong, ganong sige mag-away ang mag-asawa, di magin na maiwasan, bisa mga mag-asawa o na yung mga partner din ha, di gina maiwasan na sa kapanimalay na agin mo yung away-away, paligunay na lang gin mong duha. Magkisay gahi sa inyong duha. Pero pasigaran sa mga panimalay, Kuya Juven, kaming mga babae ang nagre-reina doon. Munang, kung dili ko mapildi ganit mi, away na po. Kaya mga babae, ginamot nga nung inganita girls. Nakitagid ang always nga reina sa ito ang mga balay. May gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Miriam Tambugan Dalagit. May gabi po. Si Ronnie Predas all the way from Alihal. Carmen Davao del Norte. Thank you! Salamat kayo sa mga taga Davao del Norte. May gabi po sa inyong tanan. Si CK Ornopia. Mayong gabi ipo. Thank you kaayo ha. Usa mo ni imo ang kuan, baby. Parang bagong account to ha. Abitaw ha. Ito ko yung Juven. Kung mag-away mo sa imong asawa 24/7, you might wanna, you know, istoryahan ninyo kung unsay mga pag unsay mga problema, unsay mga dapat na sabutan, kay basi gugulang ra gid na sa lambing. No? Kami mga kababaihan, dali ra jud kaayo mi kanang sayo tawag ana oy. Dali ra kay mi kanon sa mga pagsuway. Labi na wala mi kwarta. Ang mga kababaihan usab, gamayng lambing lang ana, gamayng lambing lang sa amua, maulian na mi. Usahay maguba among mga mood, ilabi na kung makuwangan ka sa inyohang obligasyon matag gabi eh. Oy! Hala, unsay pasabot ana? Ang pinaka-importante sa usa ka relasyon B, kinahanglan nga ma-fulfill ninyo ang satisfaction sa matag usa. Dili pwede nga mauna ang imong mister, dili pwede mga mauna ang imong misis, kinahanglan sabay gyud. Pero unsay buhaton B, kulang man sa kusog. nakubi kapag kakusog po ang imuhang kinahanglan para sa imong pakiglabing-labing sa imong partner, available na po ang atong Turbo Men Enhancer. Nako! Ang atong Turbo Men Enhancer, para gini siya design, gini siya para sa mga kalalakihan, para sa mga kababaihan, pampadungag sa kusog, pampadungag sa gana, pampadungag sa libido, o pampadugang sa sperm count sa mga kalalakihan. Available na po kini siya sa mga suking butike nationwide, o pwede na usap ikaw magpalit sa mga dool na XFM stations sa inyong mga lugar.
1: Turbo User, atong paminaw.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa XFM. May palit dayon ko. Misandar, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa Conchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa ninyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Trolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka masayrog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bate. Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Panguli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yung bilan nyo iba.
2: Iga, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: bandugay na to,
2: na ako ipian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na siguro. Sa kong lipot,
2: patadong ako kay Sir Indon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inuman na
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: Tikwana.
2: Si isa lang, ganito.
1: Na usaka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako isis pa.
1: Una, gamay, munggos lang.
2: Ito, nakadako na siya, marag-bulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
2: Umubag na ako ulit sa likod,
1: iwan ako sa kong lagay na ko.
2: Kanyang produkto sa Yes Coil.
1: Na, paano, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, papasok sa akong mata. Na magsini, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, mga napanap. Sigir man ko, ukining, hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa butika.

0: nila Terry Jom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo pag-himo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Abalo mo, condition di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balakian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na miss na
4: kita. Uy, babe. Kissing. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May baka at lakas.

0: Alanggaas ako, be. Ikuan sa ako ba? I-comfort sa ako ba? Kailain kaya kong tingog. Mga science, nagisuwayan din ka sa mga pagsuway. Wala na kay tingog. Bitobi, oy. Balik kita sa itong programa kung gabi una, ang putahe sa gabi i. Gipaluyuhan ng sub sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Ako, B, kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, kanang gasolina nga dekalidad. Gasolina nga ang pingan ng imuhang sakinan og motor. Gasolina nga hinluan ng imuhang makina. Pili agyod nga magpagasolina sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha ni kabuok ha, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang L.E. Leon Shell Mobility Station or Shell, o diri sa may Shell Kasisang. Naa kitay gitawag na Shell Select, oh, kung mga 24/7 na daini sila. So kung need ni mo nga mag-refresh, need ni mo nga mukhaon, mamalit, naakay mga mini groceries, laaga ang Shell Select, diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. O, pwede nang ikaw makabisita din ha, akay 24/7 na po silang abri. Balikan na ito ang Sir BB question karong gabi una, B. Mga science daw, nga gisawayan ka sa panahon. Ako sige kong awayan sa kong asawa nga kompleto man unta ang remittance nga no mana ingon si Ronnie Predas. Na, muna kong ingon si imo ha Ronnie, o basig kulang lang yun na sa lambing-lambing imo ang asawa. Okay, kasagaran man gid sa mga kababaihan, mawala gid na sila ila, kanang gitawag good na, kanang wala good sa mood, o majority ana kulang na sila sa lambing. Diba? Balik na di ayang o sa ka number. Mawala gid na itong number, biha. 0945-443-5869. Akong balik ko na ha. 0945-443-5869. Mawala ka na siya nga to ang number na pwede ninyong ma-reach out karong gabi una. Hala, diba sabi? ang kaling number anong gamit, baby Jam, mawala na siya sa 0945. Mawala eh. Katong daan, wala na gito? Wala na gitong daan? Wala na. Hi, Bongbong ng Bohol! Thank you! Kumusta naman ka, Bong? Parang hindi na kita naririnig ganyan, Bong. Hello, good evening, Ma'am Cindy. Pa-shout out Jason from Cebu City. Wala, Judy, muna play akong request ng Imagination. Naba ni Drisco? Wait lang, ha? Ako may check, ha? Imagination. Wala ko, B. Ako sa niya, ipa-check sa ko ang technician, ha? Pero wala ko. Pasaylo, abay ako, ha? Pwede ka nga mag-request sa ko ang lain nga kanta kaya wala pa na ako ninalocate sa amo ang library. Sige lang, Jason. Paningkamutan na ako nga makapa-play ko sa imuhang gusto ko ayaw nga kanta. Naba kaya, na ka na nga, padunggan na nga kanta, B? Naba kaya gikamingawan? Naba kaya gina-imagine? Normal jud na mapangaw kay basta singer. Na, dili gid ko singer. Impas. Dili gid ko singer gyud. Dili man gid nato ang regular job. Sa unta man ni uy. Tell me your job without telling me your job. Dili ko singer bibi ha. Wait lang ha. Ako sa nisilipon kadali ha. Hello Kang Johnry Canubas. Pinahait ang driver daw sa Prime Mover. Thank you. Hello ay kuyawan. May gabi sa mga driver karong gabi una. Wala yung puro kuma pa sa buntag. Driver nga nag-drive karon o naka-tune in sa toang programang putahe sa gabi. Mayong gabi po sa inyong tanan mag-amping ba sa kadalanan ha? Oo, dili magpadagan o sobra-sobra ilabi na kung alanganin ang imuhang suga. O dapat hinay-hinay lang para makaabot sa toang balay safe and sound. Ayaw bulagi. Love. Yung sa may dilip Bulagan. Hi kay Marce Magali.
1: Thank you.
0: May gabi sa imo, sir. Salamat kay si mong pagsilip sa Facebook Live, ha? Once again, ang mga signs daw, or sa daw ang mga signs, nga, o gisuwayan ka sa panahon. Kabalo mo, Bika, ng kasagarang good gumabot ng pagsuway sa inyong kinabuhi. Ayaw ginaninyo huna-huna ang gimalas mo. Kaya di ba majority sa tuang atong ginahuna-huna kay kapag ka na yung mga pagsuway sa kinabuhi, maingon dayon nga, ay, patay, gigabaan ako ba? Dili bi, wala man ako gibuhat, kanong gigabaan bang ko? Dili bi ha, ang tinuod anak bi, sige na prepare jud ka sa Ginoo nga mahimo kang strong. Kaya naa siya ihatag nga blessing sa imuha nga ma-overwhelm gid ka. Tana mga pagsuway nga naabot sa imuang kinabuhi, aduna gid na siya kapalit bi kapag ka ikaw. Nagapasensya ka, kanang gitawag nila nga patience is a virtue. Patience is a skill. Kapag ka nagapasensya ka, samtang na ginasuwayan ka sa mga panahon, sa mga pagsuway. Dila ko maingon, bad word, mungod siya. Basta kaya mga pagsuway, o kabalo na once na siya nga word. O kung ginasuwayan mo, it is just kana nga trial lang na siya. Kanang gitawag na para malig-on ka pag abot sa panahon. O dili magid na siya malas gid sa imuha, not unless kung imuha yung isudlan. Gituyog gid imo kana. Request kog song katong nahugno, nabunog, nahunlak. Sige, ako lang siyang i-play para sa imuha biha. El mga ayo kog pasaylo sa kong tingog. Masiga gakalain na imong buot. Kanang ginapafeel niya ni mo nga naa siya'y love pero ang ending gipaasa ra di ay co-host. May ganyan talaga. Minsan gani nga ginapadalaan ka pa ng GCash. No? Ginapafeel niya sa imo nga importante ka pero ang tinuod na anay sulod iyang kasing-kasing og dili to ikaw. Ay, sorry. Erase. Ayaw to sa disulod si mga nauna, ha? Kung ano to siya ang tanan ka ng joke ra ang tanan. Sige, ako to siyang i-play para sa imo, habi, ha? Luuya po na si Texter 0840, oy. Ingana day ang life, no? Sige lang. Sa tinuod lang, kung isa ka karon sa mga nag-aasa na ginapanguyaban pero murag ginagamit ka lang, may ilan mga nanimog na akay ka ng pag-asa ba kay kulit kay na siya sa imuha? May ilan po nanimog na akay pag-asa kay mureply ka na siya sa imuha? Mu-text po na or mu-chat na siya sa imuha maskin pag dili ka mag-una-una. Pero kung... Ay... Kalaing ginapasakit ang ganyan mo, Cinderella, ay... Pero kung wala siya'y gusto sa imuha, mabalaan man ang imo kay di gina siya mag-effort nga mag-chat sa imuha. Karong kabalo na ka. No? Again, mailhan ang imo ang tao nga na'y gusto sa imuha kapag ka siya mismo ang nag-e-effort. Kung wala siya nag-e-effort, alam mo na. Umiwas ka na kasi hindi kanyang gusto. Hi po kay Mami Josefina Tinambunan diha sa Maybuga Online Tapan. Salamat po sa imuhang pagsilip sa Facebook Live me and of course yung mga kaubanan kay Tatay Ben. May gabi po diha sa inyo ha. Sige, balik ko na to ang number ha. 0945-443-5869. Bi, atangin ninyo inyo tawdo lang ito ang putahe confession o sa kabibi na to ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Ang magpagawas sa iyahang problema. At ang iusap ninyo taod-taod ang ato ang putahing egg scrambled egg. Ang ato ang jackpot price for tonight is 115 pesos. Brought to you by me and Double B. Bitaw, amuag ito siyang sponsorship ha. Sorry. 115 pesos ako na siyang i-take note kaya basi makalimot o ko. Pwede po mo manawag o niya taod-taod sa toang programa kung maghatag mo og tambag sa ato ang letter sender para po sa putahe confession. Ang ato ang putahing egg scrambled, libugan mo si Dorella, uy. Egg scrambled egg. Kaya na siyang panula, bis, imuha lang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat sa to ang Facebook screen. Sa mga nasa Facebook Live, naamoy na kong chance nga makadaog sa to ang papremyo. O sa mga naminaw lang sa radyo, ang inyo lang yung buhaton, bis, tagnaan lang ginin kung unsa ang nakasulat. dili na necessarily ng inyong tanawon sa live. Tagnain na lang kay basig ikaw mismo ang makatagna maskin wala ka kakita sa atuang mga egg scrambled egg. Egg scrambled egg. Ah, egg scrambled egg. Kuya Pan.
1: Jesus!
0: Ah, nalasa to ang screen, ha? Sa mga naagi hapon karon sa Facebook Live, jackpot price is 115 pesos. Ano, nagsugal lagi ka, day. Wala, magod pa premium, magod na. 115 pesos po ang nagpaabot para sa imuha kung isa ka sa makatag na sa tuang pa-question, pa-egg scrambled egg for tonight. Ay, naaragin daw, pwede po kang mutawag sa 0945-443-5869. Ang atong putahe confession unya taod-taod B is rated SPG, by the way. Mahangyo mi sa mga ginikanan nga you need to be very strict, especially na yung mga words na out of control na mo, o wala na mo matimbang-timbang daan, wala na mo masala daan. Kamo na lang explain sa inyong mga anak na kaninga mga words yung ipanggamit might be offensive o might be dili pwede sa mga kabataan. Mo nang stick tong patnubay po ng mga mommy at daddy ang aming kailangan para po sa mga batang nakikinig. Live gihapon ang inyuhang programang putahe sa gabi sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao, and of course sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Mabalik na taod-taod sa programang Putahe Confession.

0: user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Tonton sa Gold Day, tumanggod, sir. Hindi, doon ako dinulan niya. Dugo, dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Tonton sa Gold, akong kalsulay, sir, nakahurong o glokas. Nakita ko nga, dunay alergyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Goals. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon kung para ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Goals. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangatanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin ko na

0: Adlaw. Ako si Franz Usaka Medical Staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utala nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa. Samson Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
6: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adik ko.
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala gyot?
7: Oo, naapagin sila ipag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Watson ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Sai, Simbalay-Balay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina duty. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
11: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usap isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoy! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede kang lasin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didikinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapanugo sa imong mag-autok o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay Kahibawmi na mauni ang imong ipalita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kamoyan, Cinderella, live sa XFM.

0: Welcome sa programang Putahe Confession. Yay, di na ko pagaw. Nagobigyapon, no? Hello, B. Ang atong Putahe Confession gipaluyuhan sa itong produktong Sunshine Plus Herbal Soap. Kini siya nga sabon, B, kung ikaw nanimaho og ilog, baho og lawas, perfect kini siya para sa imuha, B. Imong buhaton lang, syempre maligo ka, manglugod ka, ug magamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Once again, ito ang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyot mi sa mga ginikanan, please pakiguide ko sa inyong mga anak. And of course, ito ang programang Putahe Confession are all true stories po. Kung ganahan ka nga magpadala o magpagawa sa imong mga hinanakit, andam na kong magawasan sa imong mga kasakit. I-message ko sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Before I move forward, ba may mga ganon? Bago kita mapadayon sa unahan, i-welcome mo sa nato ang atuang Putahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
2: Kay kining yawa, kasklang yawa agyo.
1: Violence.
3: Saksi mo! Kapriso ka! Aga!
1: Six watts.
4: Sino yung
1: kasama
4: mo?
1: Ang
5: droga! Ma!
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Gemma, 25 anyos. Cinderella, first time ko nga nakauyab. Ug grabe ka strict ang akong mama pag-abot sa kong pagigrelasyon sa ko ang uyab. Cinderella ako ra usang anak. And duha rami sa mo ang balay. Sukad nga nawalang ako ang papa, 5 katuig na ang niagi. Ang akong ginamahay, Cinderella, sa pagkawala sa akong amahan, ang akong inahandang gihapon. Kay nag-away sila last time. Tungod lang sa kumpare sa akong mama. Dili ganahan lang ako ang mama sa kong uyab. Dili daw makaayo sa kuha. Kay nag-start pa lang jud ko sa kong career. Ang akong mama, Cinderella, nag-retire na sa iyang trabaho. Mao nang karon nag-sideline siya isip Zumba instructor. Nag-volunteer sa senior citizen ngayong mga events. Kabalo ko, Cinderella, kung unsa siyang orasa nag-auli sa balay. Usahay, alas 8 kagabion. Kabalo ko sa iyong schedule, Cinderella. O kabalo pod ko kung unsa siyang orasa gauli giyon. Paghuman sa iyahang mga trabaho. Munang, Cinderella, akong gibitbit ang akong uyab sa amuang balay. Usa kaadlong Sabado. Na siya dito alas 4 pa lang sa hapon. Akong mama kapag ka Sabado o Domingo, alas 9 na sa gabi inagauli. Gisigurado dyan ako o Cinderella nga anang mga orasa, anang adlawa, na ay lakaw ang akong mama. And sure dyan ko nga gabi na siya mo uli. Unang kampante kayo ko, o akong gidlang ako ang uyab, ug na ay nahitabo sa amua. Sa sobra na mo ka-excited, Cinderella, nakalimot in town me nga manirado sa pultahan. Wala mapakialam kung unsa ang naa sa palibot. Munang wala dyan ko kabantay, Cinderella, nga naabot na di ay. Niabot di ay ang akong mama. Nakita niya, Cinderella, nga nahitabo sa amua sa kuang uyab. Nag-expect ko nga masuko siya. Nag-expect ko nga magsagit-sagit siya. Pero ang gibuhat, Cinderella, irang gisiradaan ang pultahan sa kuang kwarto. Nadali-dali in town me. Pag naugna mo sa kong uyab, gikulbaan ko. Ug hangtod nga nakauli na lang ako ang uyab, natingala ko kay Wadjug ko'y nadungog sa kuang mama. Gani, Cinderella, bago ni uli ang ako ang partner. Ihakin ng gilutuan o panihapon. Nag-explain siya, Cinderella, nga kusog manggo daw ang ulan. Maunang wala natuloy ang ilahang Zumba. O maunang wala na lang po sila nag-addo sa ilang adduan. Pag umana to, Cinderella, nisaka na siya sa iyang kwarto. Wala siya ko'y nadungog na nasuko siya. Wala ko'y nadungog na iya akong ikasab-an. Pero after pila kasimana, Cinderella, pag uli na ako gikan sa kuang trabaho, nay usa ka lalaki nga naa sa among kananan. Og Cinderella, kauban siyang nanihapon sa akong mama. Siya ang nag-inusarang lalaki nga iyahang kumpare. Nagisilosan sa kong papa. Giawayan nila sa kong papa. Ay ha siya nawala sa kalibutan. Muna nasuko ko sa kong mama at tong higayuna. Tungod sa iyong gibuhat. Cinderella, ambot. Sa pagkakita na ako, wala ko kasabot sa kuang gibati. Karon nga wala nang ako ang papa. Dili na ako mahuna-hunaan kung ano unsay rason nga nagabisita na siya sa balay.
Ingon lang ang akong mama. Quits na daw mi. Wala daw siya'y nadungog. Wala daw ko'y nadungog gikan si iya ha. Kaya nakita niya nga na hinahitabo sa mua sa kong uyab. Munang mag-expect po daw siya nga wala siya'y madungog gikan sa kuha pag-abot sa iyang kalipay. Cinderella, ang sakit lang. Sa panahon na buhi pa ang ako ang papa, always niyang ginadepensahan ang iyahang kumpare nga daw wala lagi ko noy something sa ilaha. Pero karon Cinderella, yan ano ang ipamatudaan. Ginaay sila. Sa karon Cinderella, gahuna-huna na ko nga biyaan na lang. Biyaan ko na lang si mama. Willing man po daw ako ang uyab nga mag-live-in partner na lang mi. Kaysa naman daw kuno sa adlaw-adlaw Cinderella, makita na ko ang lalaki nga hinungdan sa pagkawala sa kong amahan. Cinderella, gusto man ko nga magmalipayon ng akong mama. Pero dili sayang kumpare, Cinderella. Dili sa lalaki nga naguba sa kong pamilya. Dili sa lalaki nga hinungdan nga nawala ang akong amahan. Dili na ako kaya makita ang lalaki, Cinderella. Kaya lang, Cinderella, kung biyaan na ako, ako ang mama, basit ang mahitabo manggudpod noon, dinhin niya papuyon ang lalaki. Swerte kay siya. Wala ko kabalo kung ako ba ang dapat nga muhawa or mag-antos na lang ko. Cinderella, mangayo ko og tambag sa mga naminaw karon sa putahe confession. Unsay angay na akong buhaton aron bulagon silang duha para sa putahe confession. Gemma.

0: si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasod kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit. Naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung saan ko pagliw.

0: Bas Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.
2: Visit

0: solvent sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, kinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na bimaong dunay batigon sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-it agutan.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang naunsa bang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gay?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.

0: continuar.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina duty. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
5: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: update sa aura. Bitaw, balik kita sa itong programa ang Putahe Confession. Kaubang gihapon ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Live madungaw sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Abri na po nga ito ang hotline for tonight, 0945-443-5869 para po sa inyo mga tambag sa tuwang letter sender na si Gemma. Si Gemma B, usan niya ka strong and independent woman. O kauban niya karon ng iyahang mama. O sa edad ng 25 years old, nag-uyab-uyab na siya. Ug naa nay nahitabo sa ilaha sa iyang uyab. It just so happened na si Gemma kauban na iyang mama tungod kay wala na ang iyang papa. Ug sa pagkawala sa iyang papa, gibasol niya ang iyang inahan tungod sa iyang kumpare. No? Sa karon, kaning kumpare nga hinunglan sa pagkamatay sa iyang papa, nahimo pud kini siyang bisita sa ilang panimalay. Unya murag ang rason sa iyang mama. Dapat na wala man siya'y nadungog ng istorya gikan sa inahan, dapat po daw kuno, wala siya'y madungog ng istorya gikan sa iyaha kaya kanya-kanya kuno sila og desisyon. Kung ikaw ang naa sa kahimtang karon ni Gemma o sa may imong angayng buhaton, tawagi ko sa 0945-443-5869. Ang atong programa, gipaluyuhan usab sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, pampaligon po sa ato ang immune system. Pwede na kamo, again ha, tumawag ha, 0945-443-5869. Ang akong maingon ni mo, Gemma, o si Texter 0020, ana siyang pasagdiin na lang na sila sa imong mama. Tinungod sakit man, pamalandungon nga ang maong kalipay sa imong mama karon, mao'y hinungdan sa pag-away sa imong papa o mama sa buhi pa imong amahan. Pero tungod kay wala naman imong papa, maong naana jud sila time kay bisan unsaon pa na nimo, dili na jud na nimo sila mabulag kay mga mat-an naman og sama na asama gud sa imong gibuhat sa imong uyab. Ang problema kay nasapon mo. Wajud kay panghawakan di kay nakita man mo. So wag itay kuan gid ha kay muhimo magid pud na sila og para sa iya ha kay tamang pud siya rason, di ba? Naa siya ikasagpa balik sa imo. Lang-oy. Ang maayo ana pag minyo or pag live in na lang mo si imong uyab kay makabarog naman mo og maglahi-lahi mo kay dili man nimo gusto makita ang laki sa imong mama og di ka mo sugot nga mohawa sa inyong balay aw magsabot or magstorya mo sa imong mama para magklarohay mo og unsay plano nila maglahi ba og pamuyo or dili o istorya lang mo sa imong mama aron maklaro ninyo unsay maayong buhaton o para sa inyohang kalinaw. Very well said. Hello, maayong gabi. Ay, line busy. Pero man yan. O, tawag na ha. Balik ha. Once again, 0945-443-5869. Bito, Gemma, tama po nang iingon ni Texter 0020, no? Pag istorya mo sa mga mama, kaya basi kulang lang din mo sa komunikasyon. Hi, kang Texter 0840. Daghan na ba din mong request? Na-play naman na ako itong isa kaganina. But lang po. Maubag ito. Sige lang. Isa-isa lang po ito kada gabi. Hindi lang puno-punoon. Okay na po. Iuban po na nag-request sa ito. Ha? Sabot-sabot lang gitaan ni Bebe. Ang maingon na ko, mat lang. Ha? Huh? Si mat lang. O po ko kasabot sa imong tambag, BBI. Bitaw, Gemma, o sa imuhang sitwasyon karon, sa sitwasyon ni mo sa imuhang inahan, istorya mo or na naman ka sa edad, pwede naman ka siguro nga magminyo. Kana kung kamugid ang magdayon sa imuhang uyab, kay dilibe sa tanang panahon, mauna na. Ang tambag na ako, kang Gemma, magpalayo sila kay Basin, maapil siya. O kay wala, ay kay way ayo. Aha? Si way ayo Arman. Sabta ko nung ko Arman B. Wakay ko kasabot sa imuhang giingon. Hi, kang Rafi Villaseran Cordova all the way from Talisay, Cebu. Salamat ka ayo. Kung kinsa man ang imuhang ginaparehas-parehas parehas ko nung sa kong tingog. Wadyo ko kailangan na B. Pasaluag yun ko. Lahi man na sila ka ng mga DJ. Mangin na sila ako kay di man dyan ko DJ B. Yanong tao ramang ko. Yanong makamasar manggid ko. So dili po ko DJ B, so ayaw lang ko iparehas iya ha kay DJ manggid to ako, di manggid ko DJ B. Ang kamay. Basta simpleng tao lang inyong Disney princess sa dili po ko DJ B. Okay? Kasi nabot na tama ayo maayo maayo. Pwede po mga mag-react hastong live garong gabi una. O pwede po mga magpadala sa inyong hangong. Naamoy mga gustong ipampagawas din ha ang mga kasakit sa inyong dughan para magka-peace of mind po ka. O kung need po nimo og tambag sa to ang mga tigpaminaw karon, pwede ko nimong i-message sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Uy, kumusta na katong ato ang isa ka sender, no? Katong nag-confess siya sa ito ang page ba? Wala na ko siya natawag, busy man ko daw siya pagkagabi, nag-duty man ko daw siya. Uniya, bawal daw ang callmate kapag kagabi. So, dili na ko siya matawagan. The only time na available siya is Saturday night. Timing po na wala po ko, ano. Sorry ka, ayaw, baby, ha? Pero hopefully nga, na-solusyonan ng imo ang problema. Pero kung gusto man imong bawion tong kwarta nga imong gihatag, imposible na gid kayo na, baby, kay you know na. Sa panahon ngayon, mahirap talagang bawiin yung mga ganyan. Hi Cindy, matirang matibay na lang kay skandalo man ka una-una, oh, si Rex Van Van. Sa Sambuanga del Sur, bitaw po. Mati mahimo gid bitaw ana kay naunhan mang kagkasakop sa imong mama. Aw. Pero mayo bitaw ana Gem, istorya na lang gid mo sa imong mama. O basin po siguro nga gakahadlo ka nga mo approach sa iya ha. Mas maayo ana Gem, ipagawas gid pud ni mong imuhag mga hinanakit ngadto sa imong mama para aware po siya. Basin digwa siya kabalo nga ingon ana di imong ginabati towards sa iya ha. Unya, it's time for you also to decide for yourself kay dako naman ka. O kung dili gid nimbawa, di man gid nato kaya pungan kung unsay kalipay sa to ang mga ginikanan. Kung dili na gyud nimo kaya, aw na naman siguro ka sa edad. So it's up to you if you want to stay, makita nimo sila nga nagmalipayon, masakitan ka, or you wanna go out and be with the people nga love nimo ug magtukod kag sarili nimong pamilya and have your own peace of mind. Ana lang, kung unsa gyud ang mga toxic sa imong palibot, being ka nang duol ra jud kay sa imuha, likayin na lang gid na. No? Manigingon lang, pakisamahin lang bito kay imuha bito ng mama. Pakisamahin lang bito kay imuha ng ugangan. Ha? Wag ako. O maski pa kung sa imong ingon din ha nga kuan, wag ako. Basin maapil ang yang uyab maura. Okay Arman. Si Arman bitaw no. Sige tawagi ko na patay extra 5 minutes 0945-443-5869. Pasensya jud biha kay nausab nga to ang text line tungod kay katong last na to nga katong dating number na to na deactivate mong ito siya kay di mo gumi nag-load. Mo nang karon nagbag-o misa mo ang text line kay para gid nga maka-reach out ka sa atoa. Ay nato ni ha. Hello maayong gabi. Good evening. Good evening po. Kinsa ni palihog?
1: Randy po.
0: Randy taga-asa ikaw, Randy?
1: Taga Tagum City.
0: Tagum City. Ay, yes Randy, unsa man ang akong ikaalagad sa imo harong gabi una?
1: Advice lang ko, DJ.
0: Sige po, go ahead.
1: Nakasulti ng mga gabi mo, pero ako na isulti sa...
0: No problem, sige po.
1: Nakamita na, mag-open up si kay mama na, yung samandali mo kayo, wala pa siguro na tayo kay mama ba na, na nalil yung problema. Nakasukuli siya sa lalaki sa aking pari si mama. Na, tungod sa inyong sa kamatayan si papa, dapat i-open up niya si mama.
0: Bitaw, tinuod
1: siya. Tinanong sa mama, gina niya. Dapat, hindi niya biyaan na dawaton niya nga pinigong nanitay mga niyong mama, dawaton niya lumpo na siya sa iyong papa. Sure ko na nanitay na puto kayo nanitay ang mama na karana.
0: So, kumbaga, sa ingon ana sa laktod ng pagka-istorya, sa daan na lang ginayang mama, o niya, kay kalabon man kayo niya itong lalaki, yun sa man, muhawa na lang siya sa balay?
1: Mali, yung pinap niya, una, dito na, pinap niya si mama, may anak, ako, kung sa decision bali si mama, hindi akang panidaan bali, pwede po, dito na ka, mulit din yung kutsi kaya ang lapid, alam yung komisyon balay.
0: Mm-mm.
1: Yung sukot sa inyong mama kaya set up na niya gusto.
0: So, upat na sila dito?
1: Oo.
0: Oh, pwede.
1: Nabihin niya biyaan. Mm. Yung dawa ko na balay, balay mo, ato pa kaya yung papa mo, mga isa dahil sa yung papa, gusto ako yung sementeryo.
0: Mm-mm.
1: Ikaw din din yung anak ka. Kung ano yung kalipo, sabayan niya lang po.
0: Tama, Joyd.
1: Ayan problema na eh, malaman ka na kung inaura nila kung sligan na ng mga problema.
0: Mm-mm.
1: Masulubad ka nila. Ang ikaw ng problema na parang din.
0: Yes. Kato lang, B?
1: Ah, kato lang.
0: Salamat ka, Ayubi. Ang pingdi, ha?
1: Late na ko, DJ.
0: Sige po, go ahead.
1: Late na na ko ang Daya Pamili sa Tibongko,
0: Cebu
1: City. Late na po ko sa Rodriguez Pamili sa Gabayan Mono, Tagum City. Walang, DJ.
0: Salamat, Bibi.
1: Salamat po.
0: Bye-bye. Ayun, tinuod bito, no? Mga yun, ko guidance sa imuhang papa. Oh, magdu ka sa iyang ito sa iyang niya magdagkot ka, magpray ka. And of course, mga yung ka guidance sa Ginoo, pinaka importante gid na kung unsay unsay maayo nga desisyon sa imong kinabuhi. Mga pagsuway gid na siya bi. There was also one time na sa to first day of job. First day pa lang ako sa trabaho, lami na mag-resign. Ngayon yung guidance sa Ginoo kay di gina pwede. First day niyo, mag-resign ako na unsa ka panindigi na. Hello, may gabi eh.
2: May gabi eh.
0: May gabi eh po. Kinsa ni?
2: Si Kukoy rin eh.
0: Kuy, taga-asa ikaw?
2: Taga ito.
0: Agusan del Sur?
2: Oo.
0: Sige, Kuy. Unsa mo lang ako, imuhang matambag sa tuwang letter sender, Kuy.
2: Ako lang ika-sulti sa yabing. Dato na lang ang nangagi sa iyong kinabuhi.
0: Kung
2: sa magaling ang nangagi niya na nakita niya. Ang tanan, katuyuan mo gina siya. Katuyuan na siyang tanan. Wala man po'y makita na itong experience kung huwag mga hitabo. Ang iyong buhaton, nanangang siya sakto nga edad. Wala ito na lang iyong iyang kapalaran, kasi maubot iyang kapalaran na punto nga, maminyo po siya. Di ano siya magsugod na po siya yung kinabuhi na po na, magtukod na po siyang bago nga, pangunanguna niya na po, kalingka na po niya panganagin niya. No, baka na akong ikasulti sa yabi na, dahato na lang po niya, kay lahat man, na hindi naman ganito.
0: Maug yun, umaupay kalipay sa iyang mama.
2: Nga, dili mong pod kay siya rin ay nama.
0: Bitaw po.
2: Dili. Kitang tanan din niya sa palibutan. Nagkadaiya gita o kaagi sa itong kinabuhi.
0: True. Yung dawat-dawat lang gita, no?
2: Oo, dawat na lang yun. Kay, saan naman, nung agi naman to, malay kinaingon ha. Ilisod na gid pabalik ko ng bahaba yung sa bukid.
0: Mm-hmm. Inuudyod. Daw, baby. Maurin to, ha?
2: Sige, baby. Tama, maurin to, eh.
0: Ang baby, good night.
2: Okay, salamat.
0: Oh, salamat kay baby, ha? Sa mong tambag karong gabi una. Wala, no? Titanawa, ra? Ano yung words kay? Lisod na pabalik ko ng tubig sa baha. Inuud gid na siya. Walang, ano na lang. Hello, good evening. Hello, day sa kong husband nga si Janelle. Talk mo nga wala pa natulog kasi binabantayan niya ang sarili niya. Ha? Tanong-tanong ako, Vanessa. Si Vanessa ng Consolacion Panabo. Ikaw man dapat magbantay sa mong banabi. Vanessa ko si Unti karon. Vanessa. Ang bahat mo, Vanessa, oy? Pero bito, wala namang kitay igong oras, bito, no? Gemma, maura gito. Paminawa ang mga tambag sa imo sa to ang mga caller for tonight. And sa mga texters food na ito nga naghatag sa ilahang mga nindot kayo nga tambag ang makatabang gid sa imo, ha? at the end of the day, jama ikaw gihapon gilang magdesisyon, pero mas maayo ni mo buhaton is ikat ni mo kung unsa may miscommunication ni mo sa imong mama, try to reach out and try ni mo i-open up sa iya kung unsa gyud ang nasa imong dughan. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init baka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o

0: XFM.
1: Ay, madi, naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

0: 99.1. Exciting.
1: Oh, Archie, kumusta bang klase?
2: Okay kayo.
1: Very good.
2: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
1: Liwat yung ganako ba? Unsa na question sa imong teacher?
2: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot. Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Yung galaw yun, taga anong sirandado di gawa. Kung kaya ito yung taas at yung ibi, so kung pag-ihi, magputol, ay gabi yung gabi matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Captain, lami na natulog, makaipo, masag-ihi, utira tayo. Kaya orang pag-retin, yun, nanti po, lang itong nakapaminaw sa kung ibi pamultika, o sa mga balatia, ang inang sulayan na ang lukto sa iskorel, sino mo tayo matapang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pampanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XCPM, may palit na yun ko. Bisandar, ipakapi na nga akong edad. Matahinay naman, nalawan ko sa kuchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinin.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Manamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo. Sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Sa una, huwag yung uyab. Sukat ka namin ako ng XFM. Kwartahan ako.
15: Wow.
14: Naapag yung uyab. Lison po, nung mamayot ko. Ayos, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato libre, o. Oh. 150 lang, 150.
16: Mga katupa, exciting!

0: Exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bugong wakabong rin na kukuko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung nainala siya. Mag-anayala siya, nagkawala. Ando, nawala na yun. Mga yun ay pinagkabibibis na kinawala, magod. Basta ka ako, salag mo kumutis ng muna ninyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusat, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience. Plus, aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong dinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mark.

0: Own Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pagkaayo mo sakit, tumaran dayo na ko o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa kani kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!

0: sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
2: Exciting!

0: XFM. XFM. XFM Mati City. Mati City. Mati City. 99.1. Exciting.
1: Oi, balot! Oi, balot!
2: Piten!
1: Nga kaya sindiha?
2: Naa!
1: I-apel po nung syagin!
2: Akin! Akin! Akin! Exciting!
3: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
6: Lagi na akong pasahan ng kopi, Santong Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santong magabi, pong buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Sadok to say yes to yun. Napanyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Max. Daghan ang atubangan.
7: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na akong Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kaayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Cook. Sa'y magsige kong duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagka sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pero ni. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo. Pakusog. Turbo. Pagdugay sa away. Turbo. Doble. Ang kalipay.
10: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ng turbo ah.
12: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
11: Eh. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
13: Turbo. Woo! Food supplement from eh. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usaka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. Ug kababainhan. Ug hatag ug kusog. Ug resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: No, maoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Hindi na. Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ibilis sa mga butika.
19: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!

0: 99.1. Exciting!
1: Gusto mo na mag-isalista yung Nescapel, ya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di kumusukol ni mo?
2: Problema ba day na? Hindi. Akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kayo. Dili pa ko katulog o dayo. Nag magkamat mo, tulugan na sa kasbalik katulog. Lima na din ka, tuig na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo, nagubo. Kanya ito, dili man. Masama, ginan

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santo Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santo Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
5: Exciting!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binawbi? Pinagali ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!

0: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin.
2: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Ako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang atubangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Hindi ko gala magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang nga ba yung rosma. Kung permitted ko na tumar sa Premium D3, parang siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, dinyo na lim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Punsao na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pag panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Gulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, rugmaan ang alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Sounds

0: Got on pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Talk to doctor. Sa mabuti ka.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukok itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Apat sa dihang. Sugan na minaw ko XFM. Saan man nga. Diba? Buwan po pa'y tigre? Hindi ka panti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.

0: Badeh! Badeh!
1: Kuring! Unsa man ka na? May tungod ba ka na sa Biblia?
0: Ano man?
2: Nagbalik ka!
3: Kapo!
2: Bayak ka!
1: Ay, unsa ang taman kuring? Nga di man musugot ang akong ginikanan gani adto. Nga mag... madre ko!
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Makina, Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, mag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, gina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini kay nasulayan na yun ako ni.

0: Tatamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain, ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, nalisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
10: Mabalit sa mga butika.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Oy pare! Naunsang ka! Kung bago ka pa sa imong uyab, ayaw pamugos!
13: Oh!
12: Bisag asa rami na mabot imong kamot pare!
13: Oh!
12: Na masuko pa yung kagmumaliban! Exciting!
14: Exciting!

0: Presse FM.
1: Oi, ano sa mangka nga sige yung kagtungo? Galuya mangka! Abtig, oi! Exciting!
2: Exciting!

0: 99.1 Exciting.
1: Ikaw yung bataa ka, tapulan yun gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, son. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Zaton Plus Gold User, ating paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung dati nga pagtanakit sa akong tangkong o blood ng ko. Sa hal pagod, makabato ko gusong likon. Ako nga, makadingot ko na radyo ang mga tagkat. Ngayon nga, gato makabaan na akong lula. Ako ni Palit ko, akong gitistingan, akong giminto, nakaharap yung buwat ang stop. Ako nga bantaya, nga nawala naman doon sa takit sa akong tangkong o blitong likon. Bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gustingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako, baangay sa maano. Ako doon si Jonathan Layaw, Tantan Plus Gold user sa
4: Zantone Plus Gold, papak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zantone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
6: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Limidyod, magsakit na nga akong mata o magluha-luha. Usa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtungarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Makalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyod na kapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Ting ka makadto.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
4: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
14: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
15: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, ang sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Recured. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
16: Kung mamino ka sa XFM.
17: Hoy! Ako sa mangka nga sige yung kagtungo. Galuya, mangka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!

0: 99.1. Exciting!
1: Ora, Kapitan!
2: Kung guwapo gani mo, Tutok, unsay tawag?
1: Kiligon! Ah!
2: Kung pangit gani ang mo, Tutok, unsay tawag?
1: Edi Manyakis!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shalina Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
3: Iya, Sakel, Mamawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na may siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa unang gabi ko katulong sir, dili mo nga na akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Ah, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Nganong man?
5: Ah, nag-inom kong kape kanina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Sistapain.
1: Ako si Haroldan sa Baker. Pasalamat kay ko dako sa Sistapain. Kay kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko da yun. Ang Sistapain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira din kayo ang Sistapain.
0: Sistapain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Sa doctor. Mapalit sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
4: Exciting!

Hoy, paminaw pagod? Pakura tiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: 99.1
1: Exciting.
2: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
3: Hoy apo, hoy apo, apo.
4: Kap.
3: Estudyante ba ka?
4: Ano man?
3: Usingan no ba nga? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
4: Exciting!

0: Santong Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santong Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malebelay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingib la.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong datumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang premium D3? Kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang naunsa bagay mo na huna, oy. Dili man lang maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gyud.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, inani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sistapain. Ako si Haroldan Nakabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sistapain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. Sistapain. Kay kong uban pang painkiller, walang epekto. Kahira din kayo ang Sistapain.
3: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Uy, ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
6: Exciting!

0: Unshaman.
1: Naku huta na ba?
0: Oh, Unshaman na.
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
0: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na good ko. Kaya ito bilik man. Masama yung Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule.
6: Atong paminawon ang nakainom sa premium B3 coffee mix.
7: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga premium D3 coffee mix. Sa camera kong trabaho, kapo yo kay paguli. Pag-testing ako, ulo ka adlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din nga kopi dai ng premium D3 coffee mix. Sa mga kauban akong trabahante sa water district, nasa field na

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa ako nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba nak? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na pa og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Online. Sister
1: Paige. Si Arlene ng Davao City. Isa po ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamurinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hoy, Mati. Kalang uban niya. Gamay lang

0: XFM.
1: Uy, maring, maring. Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Ah, mati, no?
1: Mana mati na naman nun?
0: Mati mga katropa is everyday ang atuang check-up and consultation. Through phone pass lang po mga katropa. Ako na din, kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary mao gayoy pag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makigistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes, well, clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita, pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga patmatuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
2: Secret of Health Trivia.
0: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, kasi ka na nag-indicate sa imong kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? And kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na yung appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So, kanda nga mga symptoms, inahalan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, ay basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? So ang tuwag ayon texter. Kasi nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan day na og pagtagad. So kung dol ka man sa atong klinika, nagtuwi ang Yes Well Clinic. So, kung dol ka sa Davao, Lunes o Martes ang atong schedule. Or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung dinika sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay na atong schedule sa check-up and consultation. Dinhigayod sa Tagum City. Aron to dyan, makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina pa-avail, no? Sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pag-pagawas o hugaw, no? And then, syempre, makainom pagka o mga juices, then naturopathic modalities. For the meantime, habang napakarin na sa inyong balay, ay suggest ayaw sa pagsobra o kaon. Basig-sigi po kag heavy meal, labi na paggabi eh. So, kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho tibuok adlaw. Pag abot sa kagabion, dito lami kayo i-kaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw.

ato ang digestive system, and then ang mahitabo pag-abot sina eh di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw, no? Mahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung aduna na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal radyod tas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon ang pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon, o lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend din yun na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag, kog alas 3 sa hapon. And then pag inom ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula, buntag, ala 30 minutos, human ikaw mukhaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos, human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. No, pirmin ako na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Patay gipilingin din, basta doon ang problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato kayod sa ato ang klinika. Monegingon, may pera man o wala, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo nga mo ato sa ato ang klinika, no? Apan kung adunay budget mo ato klinika, oh, mas maayon, no? Para makasuway usab sa ato mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaba na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule para gayon, no? Sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa, kadi naayos sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo kaadlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod ka na sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Ang madiin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo ni anang tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling. Oh, libre ka na mga katropa, na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga din, yan ang papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kanak nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika makaingon jud nindot daw kaayo no ang serbisyo nga atong ginahaton. Asa ka na gitudloan na ka? Gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot especially sa mga kabayan nato nga limtanon. So ana mga katropa, ayog kabala ka sa nag-text no kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Magbasa tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter ni atong programa mga katropa. From 656, good AM, asko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no, sa naghubag nga walang tiil, no? Or paa ba to, no? Paa may leg manangingon. Bisan pag-inom og Santon Plus Gold. So ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold.
Para ni sa kahibal ustanan ha. Ang atong Saturn Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful pinas atong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tawo nga di nagahinom niini, but pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tawo nga di nagahinom niini, dili gihapon or less effective ang gitawag natog Saturn Plus Gold. Kaya ano man, bawa gahinom pag Saturn Plus Gold, unya sige gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, no? Mao na yung gingon, wa japoy jamo. Inahanglan, nagahinom pag Saturn Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mao na pangutana, no? Sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Saturn Plus Gold sa paa nga di nagahubag, no? Unang-una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So mo na mas mayo, i-check na to na ma'am or sir, no? Sa atong texter, basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas mayo, mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice. Ang carrots high in potassium and ang pipino, siyempre the best cleanser. So tawag nini, perfect combination sa mga kabayan natong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then a pure turmeric juice, no, especially sa naghupong, nya naghubag, dako-dako na, pag juice og pure turmeric. Unsa man ning turmeric, luyang dilaw or dulaw mo nay tawag sa uban, no? Ang inyong himuon, banguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong at tela po ka, ang pure nga duga, makainong kag lima ka kutsara. Pure ha, ayaw butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Saturn Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Pasig mo inom pugkag Saturn Plus Gold, o sarap pug kapsula sa buntag. Niya, matinga lang, ano nga man ni kuyos ang hubag? Opo na, no? Kagitipid man ang Saturn Plus Gold, no? Gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, mga produkto, why problema mga katropa, no? And then, sunda ka to akong advices. Nanawa, dako kayo na og kausaban for just 1 week, no? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, i-high dosage ang Saturn Plus Gold. Kunya, likay jud kas bawal, no? At kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Kaya bisan pag buino kag Saturn Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. O sige kag inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag din ni kaayuhan, no? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, o sa pabang mga parat, no? O mga noodles, mga magi, o kataas ka na siya ag sodium, o sumala sa pagtuon, o kining sodium in or high in salt, it in invite sa water, no? Sabot pa sabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So kinahanglan ni kayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ang pingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-

Αγλαού σερβίσιο, σαν μουσικά. Παλίτα ο γκίμπορ μασόν. XFM

0: Tropas, mga Tropas, XFM, Davao Region, alas 4.33 na mga Tropas sa Kabuntagon!
1: Ngayon ang nagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagtadugong gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartilyo sa iyang kaubanan sa trabaho. Tadaa!

Bullseye naman! Busaya na sila! Bangon naman! Good morning! Buntag na mga katropa, bago ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ribot, ala, imta na mga katropa, angay, pag-imton, karong buntaga, mga katropa! Kung dili mo gustong imton na ala, sipti halang, nga dili, makaigo sa ulo sa inyong bata, kanang lansang kapuok din ha, mga katropa. Delikado, maigo ang unos bata na yung lansang ipapuok din na mga tropang hiktan sa pisis sa muskitiro, delikado. Ano na kung sa klaseng puok na? Gawas na ang lansang, napadi ay. Ito, buntag na po karo mga tropa ng adlaw ng Merkules o ng adlaw mga tropa sa bulan sa Hulyo. July 1 na mga tropa, holiday sa Davao del Norte. Anong holiday daw ang Davao del Norte? Basta holiday. Ito, kumusta mo karang kabuntaga, mga katropa, kung magpinaw, tiningad daw, kamunas, gabas ko, kapiskay nga panglawas. Punos ka nasig, mga katropa, tanan na kapaminaw, karon sa ato, gatulaman ang inyong programa, mga katropa, sa programa. Nagpapinaw karon rin, mga katropa, sa XFM 99.1, Mati City, kaninyong hurot, mga katropa. Good morning! Nagpaminaw sa mga tropa, karon din sa XFM 107.1 Tagum City. Good morning! Nagpaminaw sa mga tropa, naglanog-lanog sa bitag karon rin sa Davao Occidental. Good morning! Davao del Sur. Good morning! Labaw na ang Davao de Oro. Good morning! Naglanog-lanog tanin mga katropa sa panimalay ni Ma'am Philip Feliciano. Good morning! O sa mga Disomol family, good morning! Kumusta mong kwaragabuntaga, bay? Mga pahinaw, tining adlaw, ang kamaras kabas kong kapiske ng lawas. Good morning! Ano mga tropang kuhan karon na problema mga tropa sa atong nasud, kasigi na mga tropang away, away, away dito. Politika lang yapon! Good morning! Morning na ninyong tananoy! Good morning! Ay balon man mo mga tropang nga ugma, mga kaigsonan. Ugma! Dool na mga tropa ang 2028 ng eleksyon, nagpauto to pring uban. Napoy uban mga tropa nga nagtuokag tama ilan nga baruganan. Apan aduna mga tropa nadawit sa kaso. Yan na mga tropa, nangambak na mga tropa kay hadlo kasuhan. Di ba tinood na? Si Villanueva mga tropa, pastor pa naman. Si Villanueva ni ambak pikas mga tropa. Ibiyaan mga eksona ng kuhan. Ang nahitabo karon mga katropa. Ato wala gikasuhan. Si Jinggoy nakasuhan na preso na. Gandungan sila. Si Francis Escudero wag yapon gikasuhan. Apil gyapon to mga tropa sa isyo sa flood control mga katropa scam. Diba? O basta lagi mo apil mga tropa sa maitig pile og kaso. Wala ka to mga apil at pile ang tanag kaso. Hurot sila. Ano tinuod? Nga nakita karo mga tropa usab sa katawhang majority katawhang Pilipino. Ayun, magmata na ba mo? Magmata na mo oy. Kay hapit ang 2028 mga katropa. Oy, 196 support akuan mga katropa. Bidog abot og 200 karon. Madiya tulor na nadugang mga igsuna. Kagahapon 193. Niya tulor na nadugang subscriber nato sa atong YouTube sa XFM Tagum City. Wakabot og 200. Expected ako nga 200 madugagan og siya mga katropa. Kada ito kagahapon no? 191 ito mga tropa kagahapon. Sabot pasabot nadugangan mga tropa lima. Binag makabot og 200. Okay lang. At least na limang dugang 196 subscriber. Mauni mga tropa ang bagong YouTube mga tropa XFM Tagum City. Yan pakisubscribe lang sa YouTube na to mga katropa. Mga nagtanaw karon hatag po ng komento aron mahatagan atong pagtagad, mabasa na to din sa atong pagpanag-uban ng atong programa inyong tulumanon. Morning na mga tropa, Davao de Oro. Kumusta man mo karong gabuntaga, bay? Davao del Norte. Kumusta man, Island Garden City of Samal. Metro Davao. Kaninyong hurot, Metro Davao. Nagrabing ulan na karon dito, mga katropa. Grabe, kusuga sa ulan. May undang-undang, mga tropa, ulan. Sabi nung baha mga katropa, ikso na huwag manday pag-abot sa tagong portemang huwag may ulan. Good morning!
Abot ako mga tropa din sa Panabo, hinahinay. Abot ako sa Carmen na diha mga tropa sa Kuan, kusog-kusog. Abot ako sa unahan sa Palingke mga tropa sa may ising. Kuan na po'y ulan, abos tuganay, ulan na po'y. Grabe. Abot ako rin mga tropa sa Kuan, abot ako rin sa may Kanukutan. Wa na po'y ulan, taligsik rin mga katropa. Antod abot ako din yung ugaang karsada rin mga tropa sa may istasyon. Tay, no? Alas 3:18 mga tropa, gahulat ko mga maundang ulan. Wa man, alas 3:20 mga katropa, sibat ko'y. Nahinay lang mga tropag dagat. Abot na doon mga tropa. Alas 4:20 mga egso. Okay na? Alright. Ado na 6 watching mga tropa sa atong YouTube. Good morning tayo ng mga nagtanaw karon sa YouTube. Maghatag na mag-comment sa mga tropa. Mag-like. Kikwana. Pakishare na po gato sa inyo ha mga minahal sa kinabuhi. Natuwa karon sa gawas nasod. Aron sa mga katropa ngayon pwede na matimbaya mag-egson. Mag-ampo sa tabay. Nining adlawang pizza uno na.

0: ka.
1: Nangalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga mahan. Yes, Lord, duwa kami puas sa pagdaig, paghimaya, pagpasalamat nga kanimo, Lord God. Bisan pa man sa among pagkamasalaypon, panasayad kami, Lord God, nga na ikaw kanunay. Daga paabot sa among pagbalik, labi na kaming mitiwalag o mga mitiwalag nga imo mga anak gikan nga kanimo. Na ikaw, Lord God, andam sa pag-dawat ka na mo pagbalik. Ing adlaw, Lord God, mapasalamaton usab kami. Gumikan, Lord God, sa mga nindot ng mga butang. Especially ang kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan tungod nini, Lord. Thank you so much, Lord God. Kung di nagyud nimo, Lord God, nga ihatag ang among gininhawa, sa pag-usao na mo, Lord God, o paningkamo, hindi naging kami makaginhawa kung imo na kining bawion ka na mo, Lord God. Kuhaan mo kami hangin, kuha na kami mahimo, Lord God. So, ning kabuntago na sa Lord God, ako uga pagdaig, paghimaya ang anak kanimo, umikan, Lord God, sa imong blessing usap sa pagbiyahe nga imo kaming gibinisyonan. Mga nagbiyahe karon sa kadalanan, na imong gisifty, Lord God. Thank you so much. Bisan pa man sa mga kakulian nga hangtod karon murag namugnaw pa ko, Lord God. Tumikan sa hapit jud. Ngit-ngit man gud, Lord. Sa adunay mga nagabisiklita. Hapit jud ako mapunggitan. Is panabok. Tungos kangit kis dalan, ulan-ulan. Kumakita nga nikalit siya og sulod sa dalan nga dili iya gumikan kay naa pud iay nakaharang dito sa unahan nikalit to sig liko pero wa siya reflector, Lord God. Apa salamat, Lord God, na imong giabtik ang akong mata nakalikay dayon ko, Lord God. Panbisa pa man yana murag mamugnaw gyapon ko, Lord God. Salamat sa imong safety, Lord God. Salamat sa imong mabtikon kasing-kasing magmabtikon ng mga mata. Magipial nga ni kanako, Lord. Nakalikay ka ako sa kadaot. Ako po nakalikay sa paghimog kadaot ka to sa uban. Lord, kaning adlaw asab, ako Panginoon, diha imong binisyo panalangin. Para, Lord God, ngadto sa mga imong mga anak, sama ka namo, ngadunay tagsa-tagsa ka mga balatian. Unsa man among gipangbati, Lord God, sa among kalawasan. Nasayad ko kami, Lord God, nga usa lamang nimo ka paghingili ni mga balatian, mawagtang kini ka namo. Usa lamang kapag hikap nimo sa nagkadaiya ng mga balatian, mawala kini, Lord God. Gusto ko nimo. Apan di man ang amo may magmatuman, ang imo man, Lord God. Sa naglaom gyapon kami. Ining tanang adunay mga balatian, tanang adunay depression, imong magtangon, Lord God. Ining tanan among gisalig og ilauman, pinagi si imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo. Diyos nga usa hangtod sa kanturan. Amen og amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Alright, padayon ta mga tropa sa atong pagpanaguban. Alas 4:45 na ba? 4:45 na. Ini sa atong tulumanon, magkape na mo. Siguruhan kape mga kaigsunan nga makahatag kinig kaligdong sa imong lawas. Siguruhan kape mga katropa nga mo ay mudasig nga kanin. Siguruhan kape mga igsun na rin muhatag kinig kahayag sa imong adlaw mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen makahatag kadasig sa imong pagpanarbaho, kahayag sa imong panagway ug kahami sa imong panit. Gumay ka kay adunay glutathione and collagen mga katropa. Magkape na tabay Santon Gold Coffee Mix. Di ba wawaw? Pagkasarap sa kape mga kaigsoonan. Basta kape nga magdalag kayuhan, okay kiyo! Ayaw kalimot mga katropa ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione collagen o Santon Plus Coffee Mix o ang Premium D3 Coffee Mix nga anti-cancer nga kape. Mapalit kini mga katropa sa nagkadaiya mga butika at parmasya nationwide mga kaigsoonan. Saka lang mo din sa Sibihan ng Sub. Ay na ate mga produkto sa binis sa Yes to Health mga katropa, makapalit sa modinhing dapita mga igso. Mga mag-uma, ayaw kalimot mga katropa, kung kamo na problema sa inyong pagpangubang nga soda sa dugay ka panahon, kasi gila ka failure, wala mga katropa, klarong abot. Dirita mga kaigsuunan sa atong mga masaligan. ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ang produkto makatabang sa atong pagpanguma, gamiton pang-ispray sa tanang klaseng mga tanom. Ayaw kalimti, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, o salag produkto apan tulo ang tama ni mga tropa, makatabang ni Hakanimo, tungod kay kini anuda mga tropa ay mga sangka, gamutabang mga katropa sa pagpahinlo sa atong mga dahon sa atong mga tanom. Hamis mga tropa, onya maka-green-green yun. Nindot kita naon lapyo sa atong mga dahon sa atong mga pananom, makapatambok, makapabusok mga tropa sa mga bunga o unod, makapabug at mga tropa sa timbang. Basta naka-crop gold ka, ang iyong kinabukasan maging gold. Pwede po na gamiton ni mong one disease treatment. Imong ihumol mga tropa sa imong mga binhi mga kaigsunan aron mas daling mugitib ang imong mga binhi mga katropa. Gikan sa mais ug humay, pagkaugma mga katropa, imong one day seed treatment imo, pagkaugma pwede na diretsong itanom gikan kay wa na mga katropa ni turok na. Yon mga kaigsunan. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, makasiguro ka ang imong kinabukasan maging gold. Basta baka Crop Gold, ikaw ang una nga mag-uma nga makatilaw niini mga katropa. Ganahan kagyod. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini sa nagkadaya mga agri-store sa inihuang mga dapit mga katrop. Alas 4.48 na ba? Entry ka po sa ato kapag panag-uban ng ato ka programag inyong tulumanon. Dapat sa ato pag-ahisgutanan karong adlawa mga katropang nakahanay na mga katropa. Mga pasahero sa bus, mga kaigsunan nga nasunog ka sa Mawab, Davao de Oro. Luwas mga katropa nga nakagawas sa hinisgotang sakyanan. Samtang sa Pikas Bahin, Department of Health Region 11 o City Health Office Samal, Island, magtukod kuno mga katropa bagong ospital. Kantidad og 150 milyones ka piso. Sa Pigas Bahin, matinud-anon mga katropang empleyado sa gobyerno, gipasidungkan kini mga katropa sa pagretiro dinhi sa Carmen, Davao del Norte. Hugot usab mga katropang seguridad sa SICC, gipalig-on kini alang sa pag-able sa klase. Sa kolehiyo ni ha, Samal Island College mga katropa. Samtang unang People's Forum sa New Corilla, naghiusa kini sa PTA o mga ahinsya alang kini sa kalambuan sa edukasyon. Samtang consultative meeting gipahigayon alang mga tropa sa mga project affected person sa New Corilla, Davao del Norte. Royal Highness sa State of Silangor, Malaysia. Isuroy mga tropa sa Davnor Gobernur sa Banana Export Facility. Uban pa mga tropa mga uluhan sa mga balita gato madugog karong taon-taon dini sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Katong tanan mga uluhang tudling palang to mga tropa sa Baisgutanaw sa Davao Region. Sa ato mga balita sa XFM Mindanao Reports sa ato madugog yapon dini sa atong pagpanaguban ng ato mga programa. Osbon ko mga tropa, good morning karon mga kaigsuna sa mga sukit di paminaw sa Mati City, sa Banay-Banay, Davao Oriental, Lupon, Davao Oriental, sa Manikling mga tropa sa may San Isidro, Davao Oriental, sa Manikling, San Isidro, Davao Oriental, karyo sa mga tropa, sa Nasa Village, La Union, San Isidro, kumusta man mo dre? Sa Tiblawan, sa Bahada, kumusta mo din hinapita mga katropa, lugar ni Sir King Kingpan, dari mga tropa sa may San Isidro, Davao Oriental. Ug dinhi sa mga katropa sa Gobernador Generoso Davao Oriental sa may Sigaboy, Tibanban, Padugat us Pundagitan, Jambore. Hala, good morning diri kaninyong hurot mga katropa mga Del Campo family diri sa may Pundagitan. Good morning kaninyong tanan mga parente mga katropa ni Juan, mga kaliwat mga katropa nilang Rene Sintillas og konsehal Lando Sintillas mga katropa dinhi sa Pundagitan. Ya mga kaliwat dinhi mga Sintillas family ug Del Campo family. Yon, good morning, Rekonentan sa Parula. Good morning, taga Parula. Og dari sa mga tropa karon sa may Taraguna. Kumusta ang taga Taraguna karon? Kumusta man mo rin napita mga katropa? Labi na sa kumagulang rin madapita mga tropa si Manding Ami Vergara o siyang kuhan, siyang kapikas kinabuhis, Digoy. Digoy Antonio Vergara. Kumusta man mo karon? Okay na ba inyong balay nga kuhan? Nakapa-temporary na maghimo karon? Inyo mapuyan kay At ito lagi nga nakalabay nga pizza uno sa bulan, mga katropa, nakalabay ng bulan. Nakuha ng taon. Natumbahan, mga katropa, alas 8 sa gabi. Natumbahan ng taong dako kayong mangga, da pizza, ilaga, balay, mga katropa, nga natumba. Salamat lang po, mga katropa, kay wala po yung disgrasya nila, kay nakadagan. Mayigil pagkalos no silang balay, mga katropa, gawa ni sa light material, nga ako ang pirudos in danas ba? Maka, may gaya, nakalayat, mga katropa, mga suna asila sulod sa balay. Kadagan, ang akong maguang po mga katropang yung anak na usa, nakadagan sa kusina. O niyang isa po mga katropang yung bana po mga katropa o gang yapong ubang pang anak, di rin naglingkod-lingkod sa sala. Ang nakadagan sa gawas mga katropa. So, dako lang po pa yung pasalamat na ang balay makita ra. Ang anak mga katropa, kumusta ba mo dari? O siyempre mga kaigsunan, hindi ka na sa Mati Tamya. Tamya, Mati, mga tropa, kumusta ba mga makahilos family dere? O dere sa mga kaisunan sa kuan sa may manay. Dere sa may kuan mga katropa, dere sa saninda pita din sa Baganga. Kumusta ba taga Baganga, taga Boston? Kumusta ang taga Boston karon si Parinonoy di ay? Parinonoy ng katulong. Pre, kumusta na mga pre? Upaw gyapon karon pre? Singaw ko na kung kumpari mga tropa, magulang ni Sir Lindon Katulong. Magulang ni Sir Lindon Katulong. Yeah, magawa pa man ni Sato pa, senior citizen naman si Doc Lindon. Ani mga tropa si Parinonoy, asudugan na po na senior citizen. Magawa mo sila yung 2 katuig, para sila may gasunod. Pila katuig, baga magulang ani. Ito pre, kumusta mga niya pre, Parinonoy Katulong. Naman ni nagtrabaho gapon sa province siguro. Yeah, broadcaster man po ni. Yeah, sa Davao Oriental. Kumusta si Parinonoy Katulong karon. Misyo na pre. Tataw-taw na kaong kita ni mo, imong inanak nga si Junior. Pero puribuyag lawas pre. Purang lawas, ubuang. Puribuyag. Pero di man badlongon yun pre. Huwag may badlongon sa mga anak ko, mga buta, mga di mga tropas, pamilya. Ay, usahay lang nalang pagkakuan tungkol sa gadget lagi, mga tropa, usahay mo gahing ulo. Pero ginamonitor na ko na yung sa ilang ipantanaw. Sa ilang ginatanaw ng mga kuan ng gadget. Ginamonitor na ko na pag di gina kung gusto di yun. Kaya once gani, warningan na ko mga tropa, di yun pa to. Ikaduha niya mga tropa, labay gina ko na ilang gadget sa dagat. Mamo na kung i-exercise sila. Ang gamitan mo kamay na bakal, usahin mo mga sakop sa pamilya mga tropa. Kaya huwagin mo gamitan kamay na bakal. Mag-agwanta ka ng mga tropa sa tungod sa balaod ni Pangilinan. Diba? Kada mga bata kay naibalao ni Pangilina mga tropa kisa may nagantos ang maginikana mga tropa kay nahimo ng sagbot sa katulingban ang anak mga tropa gumikas pag disiplina ni mga di na kayo makadisiplina mga katropa kay hadlokon ni mga anak nga musumbong sa pulis ay no ginuo ko na pay mga silingan mga tropa nga dahil nagbidyo-bidyo akwaon na mga tropa sa kuan ng kuan madito basihan mao na siya mga kaigsoon pero kini balaura mga tropa kay kung atong balikan na ito ng labay mga katuigan, mga igsunan, unsa ni tabo kaniadto? Di ba maayo kay pagkadisiplina ang mga bata? Daghag ang anak mga tropa mga panahon sa kaniadto mga tropa. Kami lang daan ha? Kuan gud mi. At 3 segundo mi tanan mga tropa, pero wa may tuloy bagbag na mo. Wa may nahisalaag mga tropa sa dili mayong landas mga igsunan nga mo mga 3 segundo nagsuon. Nagkasinabtanay may wa may mga away-away mga tropa mga anak. Natural bang nahisalalis mga tropa igsuon? Pero sa kuan na baway badungon. Kumbaga, why mga bad record mga tropa kay bad aguna niya mag-record pagkag bad? Ano ba? So, wag niya magmahay sa disiplina mga katropa sa muginikanan kaniya ito nga og masipiat may gamay mga tropa, piti ang lubot. Tangi lang karton daan imong lubot kay sigurado yung mga tropa na inandam daan nga kuan inandam daan nga sangas bayabas maog yun na mga tropa yung pangkuan sa mua. Unya og butingog-tingog ka mga tropa, piti na mong baba. Mugugo kung baba mga tropa kay nga na pagkapitol sa aming among ginikanan kaniya ito. Pero wagin mi mga tropa magmahay. Gumikan kay sa ilang gihimo mga tropa sa pagpitol ka na mo. Nahimo man kaming straight mga katropa bisan pagpubre mi mga igsoon. Alright, nga na lang. Oras mga katropa sa atong pagbalakoban. Alas 4.56 na bay.
0: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Santhol Plus Gold, ang imuhang giyas sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Pasimilisa nga taga-Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santhol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santhol Plus Gold.
5: Santhol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santhol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santhol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay na ang Santhol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santhol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santhol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santhol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santhol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santhol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Mission next, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkarulad din ang madugayan pagtutok sa computer. Maglo o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Murag action mapodupula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian job ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jensen.
7: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung taw kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The secret of health.
1: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The secret of health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Alright, balik na rin mga katrupa, alas 5:03 na goodbye sa Kabuntagon. Ana Algabre Elena Sardido, baga buntaga. Kuya Bong, may buntag niyo daan. Kumusta pa ba din na? Kumusta ba sila si Mana din na? Mana Salome, si Manding Miguela de sa Sulop, si Insituring diri sa Labon Sulop. Maito mo na inyo ha, ano? Maito mo na. Ang igagaw na ko din eh, mga pag-umangkon sa kong amahan, mga first cousin ako. Ang kalagyo-lagyo. Good morning, Kang Adeline Argunsa, mayong kabuntag o maulan nga kabuntagon niya. Lagi, ulan lagi kabuntagon, mana nga. Amping kita kanunay. Si Dato nga Neil Taytayan, dari karon sa may Malaybalay City, Bukidnon. Good morning mo dia, Dato. Kumusta mo dia, Dato? Dari karon sa tower sa XFM, mga tropa, din si Dato Taytayan. Good morning, Dato. Kumusta naman din ha ang area karon ni mo, Dato? Alright, panahin ka punta, mga tropa, din sa pagpanaguban at usan tibayaon, mga tropa, kining inyo, mga walog na apa mo, ikipang hahatag ang mensahe din ha. Dari sa 99.1 XFM Mati, mga tropa, sa XFM Facebook page na to. Murag wapay naghatag rin mga mensahe. Wapay naghatag mga tropa rin napita. Dari mga tropa sa kuan. Dari napita sa 107, no? XFM 107.1 Tagum City. Ako sang Lilion Bay. So, aron nga, diretso-diretso punta mga tropa unya sa round 2 na punta unya. Unaan rin sila si Ma'am Jing Pigarido. Ulan di ha, Ma'am Jing? Ay gapatak-patak mong ulan na to karon, pero dres sa tibong ko sa ilang agrabi kusugang ulan gabi ipa. Gabi ipa mga katropa. Ma'am Lia Manalaysay, good morning. Dres sa mga tropa kang Ma'am Lia Manalaysay, ningon pa si Ma'am Lia Manalaysay. Amen. Amen. Pagampo ni kaniya. Si Dato Jiring Sisbino, good morning. Og sa tanan nga taga Barangay Duhali. Og happy araw ng Davnor. Araw ng Davnor maron. Mabitaw mga katropa nga holiday karon mga kaigsunan ang dinhi mga tropa sa Davao del Norte. Walay trabaho, walay eskwela. Holiday. Kay araw ng Davnor man. Bro Milan Olog, good morning katropa Gabong Algabre, July 1 na yun. Yan, July 1 na katropang Bro Milan Olog. Minus Bro Milan Olog, kaya nakakita na skuwa. Pero ako, wag yung kakakita siya, kaya wag siya magpaila. PPG Cortes Jr., good morning. Ugarisab kaga Dimar Casido. Good morning, usab ni kang Ma'am Wilma Joaquin. Ala kaninyong tanan, good morning. Uy, mga diginyon family, day, kumusta naman? Mga diginyon family, mga katropa nga kuan, asa na napita mga katropa karon? Naadri napita sa may New Corilla o sa La Filipina. Mga diginyon family. Si Ma'am Philly Feliciano, matupal, good morning nga Sir Bong. Umaambon sa Mawab, God bless your day. Ay diya, kaya wapang mag-ulan. Pero ako, gagika ko sa Davao City, purti kusuga sa ulan. Karinkot lang taon ta mga tropa unya tabunan na to ang mabit to hapit ako mabangga iyang kuan hapit ko makabangga kaya ako gabantay mga tropa kay ngit-ngit manggod nawa po reflektor ang nagdalag bisikleta din mga tropa sa may GP Laurel Panabo iharabin taon to na kuan napita mga tropa po si kuan si father mga tropa katong Father Francis iharabin po taon to napita mga tropa disgrasya na itong nakalabay mga tropa na nalubong naman ito nakalabay ang adlaw ito nalubong. So diha napita. So akong gikuan mga tropa, akong giklose ang akong helmet kay kuan man ulan lagi kay sakit kay maigo sa naong natong ulan. So damay wa may reflector mga tropa akong kuan ni kalit man siya simang des kong giagian kay naapoy na kahara mga tropa ditong kuan kay adunay construction gigihimo ang karsada. Ni kalit siya sulod mga tropa mao may gari kay naka nasiplatan ako. Pityot. Ting hantod na abot lang rin mga tropa namugnaw paghihapon ko. Ay mura gamay lay kulang mga tropa mura babanggaan gyud ako siya. Bisikleta. Sunod siguro magbisikleta ta tan-aw ta daan mga tropa sa kwan usa ta muliko. Naabay gasunod ninyo. Unya labas ta mabutan tag reflector siguro. Ang ngit-ngit mga tropa di kita mo reflect mga tropa wa kita kita unabay. Gisundan tu gala. Imo kay nang motorsiklo mga tropa walay tail light. Imo kay nato makita nga nasundan tu mga tropa na atas ngit-ngit. Anak mga kaigsunan doon na kayo dihan na ito makita ay nako so, pasalamat ka punta sa Ginoo mga katropa ang gilayo ka punta sa disgrasya mga igsuon huwag punta makadisgrasya o simbako na unsa o kami magyunduha simbako mga katropa diba mauna mga tropa ang Ginoo kanunay mga tropa ang sapnay kanimo mga igsuon pero amping lang yun ta mga katropa sa biyahe di lang yun ta mga katropa maratol kung maratol ta yung naratol

0: Ado. Ibay nga anak na mga kaigsoon. Alright. Sa tanan karon mga tropa, karon nga nagapaminaw mga kaigsoon nga tanaw sa ato ga YouTube. Taninyong tanan mga tropa, mga panghinaot nga naagyapon kamos kabasko kapiskay nga panglawas. Dili sa YouTube mga tropa. Oh, wa lang sila maghatag mensahe pero naas lang tanaw mga kaigsoon. Alright, dito maglangan mga tropa, ato nang tibawason ang mga nagkadaiya mga katropa, ang mga kasayuran. Sa pabani, Ma'am Jeanette Cortez, uy, si Ma'am Jeanette, kumusta man ka Ma'am Jeanette? Diyan sa may San Isidro. Si John, Sir John Jampon, sa San Isidro, gaya po ni Tagum City. Yan, San Isidro, Tagum. Si Ma'am Jeanette Cortez, nagdakatan ako karong adlaw ng Merkulis. O gadri sa mga tropa, kang Sir Orlan Garcia Fabular and family, good morning. Ato Ma'am Jeanette Cortez, good morning, katropa, bong, present ko, Ron, always man ko naminaw sa inyong programa, bisag dili ko ka comments. Okay, salamat ma'am. Always na siya naminaw patro sa programa, bisag pag di siya ka comments. Sa mga Cortez family, dere sa my son Isidro, Tagum City, Davao del Norte, mga katropa, good morning din na kaninyong hurot mga kaigsunan. Alright, dito maglangan mga katropa, dito na sa mga kasayuran. Sir, napaday isa, napaday din mga katropa si Sir Alfredo Hicali. Good morning agaw, bong... Tara na, people power na sa EDSA. Lagi, people power na sa EDSA. Walang ingon ta mga tropa, murag kuwari gini. Suko na mga tropa, Iglesia ni Cristo mga igsunan. Sila nag-rally kagahapon mga tropa, Iglesia ni Cristo. No, garali sila kagahapon mga katropa, grabe na. Uy, sabi niyo, 85 pesos uminto sa minimum wage sa NCR. Ipatuman kuno sa duha ka, kaduhaon mga katropa pagbahin. Sa dito lang pirmi sa NCR? Dito lang pirmi mga katropa ang uminto. How about mga katropa sa ubang lugar? Nako, mura man mga katropa ka ng Silaray Pilipino dito napita mga katropa. Alright, padayon tayo mga katropa sa ato pagpanagoban dito maglangan. Dito mga katropa sa ato mga balita sa Davao Region mga katropa. Ato hataga pagtagad mga kaigsoonan kini mga balita aron usab kamo masayo din ha mga katropa. Luwas mga kaigsoonan nga nakagawas ang mga pasahero sa Davao Metro Shuttle Bus nga nasunog kini sa National Highway Tuburan Mawab Davao de Oro yato ga Hunyo 29/2/2026 sa hapon mga katropa. Kini gibutya ko sa mga katropa ni Police Major John Eric Virgito, Chief of Police mga katropa atol sa paghinabi sa XFM Davao kaghapon at XFM Davao Region, partikular sa Tagum sa programang Bullseye mga tropa atol sa pagbisita gato sa XFM News Team sa buhatan sa kapulisan na matul pa atol sa maong insidente ang tanang pasahero sa Davao Metro Shuttle Bus luwas kini nga nakagawas bisan pa man nga sila nagapanik og ang uban sa bintana na mga katropa nangagi aron lamang nga maluwas. Nasayran usab mga tropa sa XFM News Team pinaagis ni Police Major Digito nga base kini sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection mawa mga tropa nga usa sa mga nakitang hinungdan sa maoga sunog tungod mga katropa sa wire nga nag-short kini mga tropa diha sa tubangan nga bahin. Dugang pa mga tropa ni Police Major John Eric Digito nga base usab sa ilang investigasyon na siren nga why nakita nga fire extinguisher ang nahisgutan nga bus hinungdan usab nga nangita lamang sila og tubig og gibuhusan ang naisilaob nga party apan wa na kini matabang pa. Sa kasamtangan mga tropa ang maong lugar hinluan kini kagahapon abtan sa news team mga tropa sa taga DPWH para luwas usab sa peligro ang mga motorista. Sa katapusan mga tropa nanawagan usab ang Mawab Police Station ngadto sa mga motorista o biyahidor mga katropa nga mag-amping kanunay sa pagbiyahe o kanunay usab nga mag-check sa ilang sakyanan sa dili pa kini mularga padulong sa destinasyon para malikayan ang mga aksidente mga katropa. Alas 5:12 na mga kaigsoonan rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Gilantaw sab karon nga mas malig-on o mapalig-on ang serbisyong panglawas sa Island Garden City of Samal human nga gipresentar usab sa Department of Health Region 11 o sa City Health Office sa LGO Island Garden City of Samal aga plano karon alang sa pagtukod sa usa ka upat ka andana nga building sa Davao del Norte Hospital Iga Cusun kung gitawag og PIDO nga nagkantidad kini og 150 milyones ka piso. Gipahigayon ang mga presentasyon atol kini sa Health System Resilience Project Orientation. Ato gan nakalabay nga adlaw sa may Rough Dick sa City Hall Building. Gibuti ang mga tropa sa Department of Health nga ang maong pasilidad ug ang gilain usab nga tropa nga 5 ka milyon nga proyekto alang matupas sa cold room equipment. Gilauman nga makapalapad kini sa kapasidad sa ospital, makapalig-on sa pagpangandam panahon sa emerhensya o kalamidad, o makahatag matod pa o mas maayo o mas paspas ka serbisyo ng medikal alang kini sa mga sabalinyo. Nasayron sab nga ang Health System Resilience Project, usa ka programa sa Department of Health nga gisuportahan kini sa World Bank nga nagtumong sa pagpalig-on sa sistema mga tropa sa panglawas sa nasud o pagpaayo usab sa paghatag og serbisyo ng medikal ilabi na sa panahon sa mga emerhensya o kalamidad mga katropa. Alas 5:14 na mga katropa, nagapon sa ato pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gihatagan og halangdog pasidungog sa local government unit sa Carmen, Davao del Norte ang usa ka matunod-anong trabahante sa gobyerno atol kini sa pagretiro mga katropa. Gani sa gipahigayon usab nga usa ka retirement tribute and testimonial alang kini nga tukaga Miss Juliet Daantun isip pag-ila matud pa sa iyang 34 katuig na nga matunod-anong serbisyo publiko isip sekretary sa sanggunian mga katropa. Taw-taw na, pila na kamayor na agyan ini. Gani gipanguluhan mga kaigsoonan ang maoga seremonya sa local government unit Carmen ubos kini sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi uban usab sa presensya sa mga membro sa sanggunian gabayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Marcel Dodo nga Pirandos. Mitambong usab sila si Mayor Margarita Rubinos ug Vice Mayor Attorney Yasmin Valle Campion, ang LGO Braulio Eduhale. I remember nga before mga tropa na kuha ni Braulio Eduhale, sakop pa ni mga kaigsoonan sa Carmen Davao Oriental ang Duhale kaniadto, Davao del Sur, Davao del Norte ang Carmen kaniadto, Duhale kaniadto mga tropa, sakop pa ni sa Carmen. Mao na nga kung adunay mga nahimong official karon sa Duhale, so na part po ni nahimong official rin mga tropa sa kuan sa Carmen kaniadto. So nag-serve na kini as secretary mga tropa sa sanggunian bayan kini mga tropa sa si kuan mga kaigsoonan si Daantun, ba? So, kauban mga tropa, uban sa mga kaubanan, ang mga kapamilya, mga higala, kanhing kauban mga tropa sa trabaho og mga membro sa Philippine League of Secretaries to the Sanggunian Incorporated. Kani sa mao mga tropa ang kalihukan, giila ang bililhong contribution ni Daantun sa lokal nga panggamhanan o ang iya mga tropang dedikasyon sa pagserbisyo sa katawhan sulod mismo sa kapin tulo ka dekada hapit mag-upat ka dekada. Dako usab mga tropang pagpasalamat sa LGO Carmen alang kini sa dili usab matupngang serbisyo o mahinumduman mga tropang mahinungdanong nga papel sa pagpalig-on sa trabaho sa sanggunian nga bayan samtang gidaig usab ang iyahang panulundon isip himplo sa matinud-anong pag-alagad mga katropa sa publiko mga igsoon. Kanindot ka na, no? Nga maabot na ka mga tropa sa imong pagkipag-empleo ngayon mga anak, mga katropa, huwag kay problema na angkon din ha mga katropa sa imong pagpanarbaho sa gobyerno. Diba? Ma'am Juliet, God, salamat ko no sa imong serbisyo, Ma'am Juliet Daantun. Okay, tungkol siyang serbisyo mga katropa, daghan mga tropang naagi ng mga official din ha, mga matay ng uban, pero si Ma'am Juliet, nakaabot pa siya 34 years in service sa gobyerno din mga tropa sa Carmen, Davao del Norte, mga Exxon. Alas 5:17 na mga katropa, rigapon sa atong pagpadayon, samtang sa pikas bahin, ipaligon usab karon sa City Public Order and Safety Office Civil Security Unit kung si Puso CSU ang kahimtang mga tropa sa seguridad sa Samal Island City College mga katropa isip kabahin kini sa pagpangandam sa umaabot usab nga pag-abli sa klase ubos kini sa upland balik eskwela sa kolehiyo. Gani gipanguluhan mga tropa ni si Puso CSU Chief Manuel Caninsia ang inspeksyon sa mga security personnel na naka-duty kini sa SICC niadtong Hunyo 29 aron lamang masiguro na andam ang mga gwardiya sa pagpatuman sa ilahang responsibilidad sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sulod mismo sa campus. Tumong sa inspeksyon ang pagsusi sa kahimtang sa deployment o kaanda mga tropa sa mga security personnel aron labang mapalig-on sa paghatag usab og seguridad o mapanalipdan ang mga estudyante magtutudlo o uban pang mga kawani sa eskwilahan pagsunod usab sa bag-ong tuig mga tropa sa pagtungha. Tumala pa sa sipo sosisyo na pinaagi sa ligon o sa mga koordinasyon o padayon mga tropa na pagpatuman sa mga lakang sa seguridad. Nagapadayon ang LGU Island Garden City of Samar sa pagasuporta sa Malinaon o luwas usab mga tropa na pag-able sa klase alang kinistibok akademiko ga komunidad mga katropa. So, importante kayo mga tropa kaning trabaho sa mga ofisya o security sa mga tulunghaan mga katropa. Mapribado man ang kuan mga tropa publiko. Kinahanglan yung mga tropa naging mga inspeksyon. Kay dili na tagusto mga tropa na hitabo sa ubang mga eskwilahan. Adon na hitabong pagpanunggab, adon na hitabong pagpamusil. Kinahanglan yun ng inspeksyonon. Ang kada mga maestro mga tropa ga, na kuan na assign mga tropa niya ng kuan. Mutabang na lang siguro din ha. Mga gidikanan siguro mga tropa nga naay mo volunteer lang mga tropa sa pag-able o kanang pag-able o pag- pag-abli sa klase, pagsunod mga tropa, volunteer lang siguro din ha mga tropa nga mu-inspeksyon aron dili kay malangan pod. Kamastago mga tropa, kay daghan rin mga tropa nga gipatuman na mga tropa kanyang inspeksyon. Dari sa amo sa Barangay Ilang, Bunawan District mga tropa, dari sa may Bustaman, kaning 6th Babaw Elementary School, bisag elementary pa, apan ano na nasakpan mga tropa grade 4, nagdalag kutsilyo. Pero matod pa sa bata mga tropa nga nagdalag kutsilyo, ipasara po kuno sa iyahagikan sa grade 6 student pa mga tropa, grade 6 pupil. So, yung nanda ba ng mga senaryo mga tropa ba? So, kinahanglan yun, inspeksyon ng taro ng bagili kay paablihan lang, bukikion kung hay mga tropa sa istik, pero wala ginatanaw mga tropa, naigipaipit dito mga tropa sa ilang, kung ilang mga libro, notebook dyan mga tropa, nara na dito nagtago. Ano ba? Bahalag kung mga tropa, tanawon yun mga kaiksunan aron sa seguridad sa ato mga katropa, ang mga kabataan o mga kawani sa eskwilahan mga katropa. Alas 5:20 na bayad rigapon sa atong pagbanaguban samtang sa lain pangbahin. Malampuson usab nga gipahigayon ang unang People's Forum mga katropa niadtog Hunyo 30 sa Municipal Gymnasium sa may Barangay Misaoy, New Corilla, Davao del Norte mga kaigsunan. Siya mga tropa no basta yung ani mga tropa pagpangandam o ja kuan may basta musurge sa ikasikan week o ngatos third week na naginay mga meeting mga tropa mahitabo mga tropa sa mga tulunghaan nga gipangunahan kini mga kaigsunan gipasugdahan kini sa Federated PTA sa New Corilla District ubos kini mga kaigsunan sa pagpanguna ni Federated PTA President Honorable Elmer Rivita. Gani kitambungan mga kaigsoon na mga tropa ang mao kalihukan sa mga school PTA officer, school heads, public school district supervisor o mga representante gikan kini sa kalain-lain usab nga ahensya sa gobyerno. Lakip mga katropa, aga Municipal Health Office, Philippine National Police, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Treasurer's Office, ingon man mga katropa, mga opisyal sa munisipyo o sa probinsya, mitambong usab mga katropa. Kani nagpasiugda usab nga ang forum, napasiugda kini nga forum sa timang kabilin sa serbisyo PTA nga magpadayon kabataan ang madaugon mga katropa. Na nagtumong kini sa pagpaligon mga kaigsoon sa panaghiusa o ga kooperasyon tali sa mga gidikanan, eskwilahan o mga ahensya sa gobyerno alang kini sa mas luwas himso o ga kalidad mga katropa ng edukasyon sa mga kabataan. Kani sumala pa sa mga organisador ang maoga forum nagsilbi kining plataforma pagpaligon sa multisektoral partnership aron lamang mas mapauswag pa ang kaayuhan sa mga estudyante magtutudlo og sa tibuok komunidad mga kaigsuonan. Alas 5:22 na bayad rigapon sa ato ga pagparguban ga ato ga programa sa lain pang bahin sa ato balita sa Davao Region. Mga hisgutanan gipahigayon sa mga tropang consultative meeting alang kini sa mga project affected person. So mao ni mga tropang ginatawag og PAPS, Project Affected Persons. Sa Gilauman, mga sa giplano mga tropa ng Misaoy New Bohol Farm to Market Road project sa may barangay Misaoy. Paigayon mga tropa ni Anton nakalabay usab nga semana. Kani kitambungan kini mga katropa sa mga residente na posibleng maapektuhan mga katropa sa proyekto aron nga mapreserbar ang mga detalye sa dalan lakip na usab nini mga agianan sa mga kabtangan o tanong mga tropa nga mahimong maigo sa konstruksyon. Atol kini sa konsultasyon gihatagan usab mga tropa og higayon ang mga PAPS sa pagpangutana o pagpahayag pagpadayag mga tropa sa ilang mga kabalaka aron nga masiguro ang transparent patas ug hapsay mga tropa nga pagpatuman sa proyekto. Sumala po sab sa LGU New Corilla o nga Barangay Misaoy ang maong consultation mga tropa kabahin sab kini sa preparasyon aron masiguro ang kaayuhan maayo mga tropang koordinasyon tali usab sa gobyerno o sa mga residente sa dili pasugdan ang maong proyekto. Pero naagyo usay gahi kay mga igsunan labi na mga tropa gawa pag yun masittle ang maong kuan nga ilang yuta mga katropa makuha kay magpatay pa si yuta eh. Masitil ka na magian ang imong yuta mga tropa doon ay mga tanong o niya wa pa gani mga tropa ay bayad ang gobyerno kay dapat mga tropa bayaran maginadaan o sa mga tropa unta gamiton naway kwarta gobyerno kay release kay budget maadaan kasagaran mga tropa na amugay usay ang mga katropa nga langan-langanon gumikan ka emot inegosyo pa siguro kung saba mga katropa ng panahon panay hinungdan nga ubang lugar mga tropa makita na itong ano man yung wa pa man ni mahuman rin na simang nga dugay naman kayo ni. Dugmi ka kay wa pa masetel mga tropa ang maong yuta nga nagian mga tropa sa public road mga katropa. Dapat unahon kay siyempre nago na itag iya. Titulado ko na mga tropa uban nina. O sa way titulo mga tropa. Titulado ko na o niya naigo mga tropa sa road widening. So dapat bayaran kay mga tropa makadawat po ng bayad ang tag iya sa yuta mga ikson sa tama nga pagbayad mga tropa. Pero sa gobyerno gani ang kato magbagahi mga tropa nga maorto yung mga abos sa gobyerno magbagahi po may katungod po mga tropa ang gobyerno nga mupugos o kuha na ng yuta kaiyam na sa gobyerno privilegio naman ang mga katropa nga aduna tayo titulo pero bawion ang mga tropa sa gobyerno wat may himog eh kung di ginmusugot mga tropa diha nga mauna kay gamiton mas public may magamit na pero magbagahi gani ka nagya po'y kaakibat nga silot nga na mga katropa nga imong atubangon. Samtang sa katapusang bahin mga katropa, gisuri usab ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa His Royal Highness Tengku Putra sa State of Selangor, Malaysia sa pasilidad mga katropa sa ERR Agribusiness Corporation sa may barangay Tuganay Carmen, Davao del Norte ni atong Hunyo 30 tuig 2026 aron nga ipakita ang proseso sa mga pag-impake sa saging gi-export kini ngadto sa ubang nasod. Ang tulo ka adlaw nga royal visit ni Tengku Putra mga tropa sa lalawigan kabahin sa kini sa iyang pagtambong sa ikas 59 nga founding anniversary karong adlaw sa Davao del Norte. Din siya usab ang mahimong guest of honor sa ikaunom nga state of the province address o supa ni Governor Hubahib. Kani usa sa Gilauban mga tropa nga highlights sa selebrasyon mao ang pagpirma sa Memorandum of Agreement o MUA tali sa provincial government sa Davao del Norte o sa State of Selangor, Malaysia alang kini mga tropa sa pagtukod sa usa ka modernong waste to energy facility sa probinsya mga katropa. Gilauban usab nga ang maong proyekto makatabang kini sa pagpalambo sa solid waste management o paghimo og alternatibong tinubdan sa enerhiya sa Davao del Norte samtang nagapaligon sa mga tropa sa kooperasyon tali sa lalawigan o sa State of Selangor, Malaysia mga katrop. Kini mga tropa naglagkom sa ito nga balita gikas Davao Region hatod ka nato mga tropa sa mga produkto makatabang ka nato. Kung gusto ka mga tropa basko ka nun imang lawas malikayan ang diabetes pinagi mga tropa sa pagtumar sa Santon Plus Gold kay dako kini mga tropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas Santon Plus Gold mo suporta sa bayong panglawas mga katropa. Ipaklimot ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer para tubag sa ato mga mag-uma na nagka problema mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay aron ikaw makaginansya. Oras mga tropa, alas 5.28 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta ganda, aniyata karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Aniyata na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gagwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wapagkagamit?
3: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wagamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawan.
8: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Thank you, my good sir. Hindi ikagdugdom akong binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko. Pwede batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o glucose acid. Nakita ko nga, adunay aldeo akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ko. Parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop ni Masa Zaton Plus Coffee Mix, urara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na basa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawan.
10: Hey, si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan to sa akong suot ni Higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Kadaan log yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surahin ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes!
1: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Oh, sila, lakas at kapas. Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Yes, to help!
1: Assist the pain.
14: Kung
15: si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
16: Sista Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Ako, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan.
18: Uy, sa muni imong sinakulo, bugata ba ani? Nani ba to? Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
16: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
20: Kuya Kimbo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition,

0: Grolac versus previous formulations. Mula sa Pegrolac Hug Feeds.
1: Gusto niyo mag isali-sali ng eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Alright, balik na rin mga tropa sa atong pagbaragupan. Alas 5.36 na goodbye. Diga po sa atong tulumanog inyong programa. Na mga tropa sa atong pagpanimbaya, atong tanaon na Sir Titing Tulibas, good morning. And family, taga-asa bang ka sir, mayo gabuntag ni Bodiha. O gari usab mga tropa sa kay Matsitidos. Oy, morning Matsitidos. Morning mga morning mga bayan. Kumusta man bayan? Morning Dol, cafe time, ato pa Lindon Estremos. Ato ka to imong gipo sa bayan ba? Asa kano sa tulad ba bayan? Ang gipost ni mo ba? Tagum agad. Tagum City. Yeah, unsag itong, mas bagay masuta na ito, unsay tinubdan itong imong post. Marag, sayo ko, basig ikaw ang nahimong kuano ito ba? Dati ba, po ni mga tropang kuano. Dati ba, ning retired police captain. Si Matt City 2, mga katropa. Tago magunto. Yeah, bayan ako ni kay taga ko ani pareho may giskulahan ni sa Tibalog, Santo Tomas. Doon na siya sa Bukidnon karon mga tropa kay nakaasaw balik taga dito. Dito po rin asahin mga tropa. Dito nag-retire. Ay, buntag di ba na bro? Og ngari usa mga tropa kay kuan, gusto pa ning na adri kang Neil okay, humana na ni. Nole Perolino. Ay no, kumusta man nol? Diri karon sa kuan, diri karon sa ilang, central ilang. Noli Perolino, si Joy. Basta mo diha. Ramon, mangit-ngit gaw. Good morning gaw. Og, kuan po na, kagahapong adlaw. Basta ko, ato nakalabay nga adlaw. No, ato nakalabay nga adlaw. Gilubong si Parimani. Parimanuel? Nga Cabalyes? Gahapon? Maghapon? O, mura gahapon? Gilubong si Parimanuel Cabalyes, mga tropa. O, pasailuag yung kuwa. Abin ako gaw. Nusapat to ilubong. Ilubong na ikagahapon, mga katropa. Kung kumpare mga tropa nga driver sa OCD mga tropa sa Region 11, driver ni Director. Sobrang kumpare mga tropa unya, taga Barangay Mahayag, Bunawan District, Davao City. Kasakit yung taon to kung akong kumpare yung classmate. Yun. Diha ninyo Mads, maayong gabuntag diha Mads. Man maayong buntag alaga ninyo. Apadabato lang na to kay pagbots Ginoo. Tanan-tanan. Kan Jojo Divino and family, shout out ni Reserbong from Midmo of Asuncion. Oy, taga Asuncion! Kumusta mga si Jojo Divino? Kumusta po niya, sir? Oy, Sir Jojo, mara ni? Tama, no? Oy, ikaw rin, Sir Jo. Ikaw nagkuyog sa mga dito sa Balbakuhan. Hindi mag ikaw dahil niya. Sa Midmo, mga tropa. Mag ikaw to ba? Okay. Galicano Team Team. Katropa Gabong, good morning. God bless us all. Good morning sa sir. Uban sa tibok members, pamilya. Uban pa mga tropang naakaroon rin ako sa Lilion. Kung makahatag og mga mensahe si Ma'am Erlinda na Lariosa Kilio Verga. Kang Greeny Culpa Dird. Dird, ayan. Og Josephine sa Palconiti. Ma'am, good morning rin sa Kapalong. Kang Elrin Diginion. Yan, good morning diha kaninyong horot. O sa tanan nga naa karon reog na pud si Ramon mangit-ngit na adi ga li mga tropa sa XFM 99.1 Mati City sa ato ga Facebook page. Ay buntag di man agaw. All right, balik tari mga tropa sa atong pagbaragoban sa ato mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Ito baglangan mga tropa ato nang dalikyatan mga kaigsoonan. Ang mga balita kayo na 7.6 million kapisos na kantidad kinis kontrabando ng sigarilyo. Grabe naghana ni Rono. Nasakmit kini mga tropa sa mga otoridad. Katropa sa balita, katropa ni Jonathan Lee Soriano gikan sa XFM Bukidnon.
5: XFM Mindanao Reports.
3: sakbit sa mga otoridad ang 7.6 milyon pesos nga kontrabandong sigarilyo samtang nalakpan usab ang driver sa truck atol sa checkpoint operation sa Barangay Libertad na Kulambugan, Llano del Norte ngayong Hunyo 28, 2026. Nailaag dinakpan nga si alias Caloy, 37 anyos, Minyo, nga taga Maigo, Llano del Norte. Subay nini, gipara sa mga otoridad ago sa kawing van truck nga gikan sa Pagadian City, padulong sa Iligan City, tungod sa wa pagsuot sa driver og seatbelt apan padayon ra gihapon kini sa pagpadagan sa truck. Hinungdan nga giblock sa kapulisan ang mga sakyanan. Human niini, voluntaryong giablihan sa driver ang cargo compartment ta human ni samot ang pagduda sa mga otoridad tungod sa iyang kadulang lihok. Aga suspek nakuhaan og 190 ka master cases sa smuggled cigarettes sulod sa wing van. Gidala na ang suspek sa Kulambugan Municipal Police Station ug magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10-863 o ang Customs Modernization and Tariff Act, samtang ang nasakmit nga kontrabando o ang sakyanan ana-ana sa kustodiya sa Provincial Intelligence Unit, samtang giandam ang pag-turnover nini sa Bureau of Customs. Katropa sa panahon nga pausab-usab, ulan-ulan na karon, kinanatulig-on kanunay ang atong immune system. Magtumarta o santon vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XMM News.
5: Sige sama sa katropa ng Jonathan Lee Soriano sa Detalis Mga Report. Good morning rin mga tropa sa Marian Bulaluan, kang Bus Balong diha, o kang Maring Marian. Good morning rin kinyong tanang mga tropa sa Mail Mankilam, no? Bulaluan mga tropa. Niya skilid agi bito sa ISIS, ISIS mga tropa sa college o eskwilahan. Diha ka agi mga tropa sa Mankilam, pa Union Street para diha. Diha ka kilid agi mga tropa na karsada pasunod. Abos na ha na yung mga nagparking ng masakinan, sunod lang ka mga katropa, naadin na ang Bulaluan ni Marian mga katropa. Alright, panahin tayo ang DIMS car rental o sa mga katropa na sa Pioneer Street mga katropa, Mankilam. Mayong buntag siya kaninyong tanong sa DIMS car rental o rintahanan mga katropa mga sakinan. Diha na mga katropa, hamugaway o niya makasiguro ka ngaway palya mga katropa ilang mga makina. Ligon mga katropa, makaihatod ka mga katropa pagbalik. Why problema mga tropa sa pagpadagan bisag layo-layo mga tropa ang biyahe, wagi problema mga kaigsoonan niya. One pod, mas brato kumpara sa uban mga kaigsoonan. Dito maglanga mga tropa, lain pag report na kaluwasan mga tropa sa mga estudyante sa Jinsan. Mas pagipalig-on sa GSCPO o DepEd mga katropa. Katropas balita, Ivan Pulonan. XFM Mindanao
6: Reports. Mas kipalig-on pa sa General Santos City Police Office o DepEd Jansan ang ilang commitment alang sa pagpalig-on pa sa ilang partnerships alang sa pagpromotar o safe learning environment sa mga tulungaan sa Dakbayan. Kinihuman ng courtesy call si Police Colonel Eric Di Venancio, Acting City Director sa GSPO, kang Jansan School Division Superintendent Isagani de la Cruz. Atul sa ilang meeting, usa sa ilang giskutan ang pagpahigayon og educational lectures sa PNP personnel sa mga eskwelahan. Ang gidusong inisyatibo ang nagtumong sa pagbaton sa mga estudyante og mga mahinungdanong kasayuran by sa crime prevention, responsible citizenship, good moral values, anti-bullying, anti-illegal drugs, cybercrime awareness o uban pang mahinungdanong topiko nga makatabang sa pagpugong sa delinquent o uban pang misbehavioral acts sa mga kabataan. King usga ni Police Colonel Di Venancio nga ang proactive engagement sa mga educational institutions mahinungdanon sa paghulma og responsable og law-abiding citizens. Subay sa datos, dili kaayo problema ang bullying sa mga tulungaan sa Jansan apan taas ang ihap sa mga CICL o kon Children in Conflict with the Law. Mga katropa, aron mahimong responsable og abtik ang imong anak sa eskwelahan, dapat hait ang panguna-una og ligon ang kalawasan. Patumara og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
5: Tingin sa mas katropang Ivan Pulonan sa detalye sa mga report, Dato Jerry Sisbeno. Naghatag na ko din mo dato, dato nangayo ka, gihatagan ta ka ato, tanay review na imuhang messenger rin ha. Na ato akong number rin ha, akong gihatag si muha. No, kay muadto na siya, kuan mga tropa, maari daw siya sa kuan niya, Dabnor. Kay araw ng Dabnor, kuan magkaroon mga tropa, anniversary sa Dabnor Foundation, oh, Foundation may tawag na. So karoon mga tropa, so naa siya, kaya doon mga programa mga katropa usab. Alright, panahin ka punta mga katropa sa ato kapag panaguban, samta sa Pikas Bahin, gikan mga tropa sa Jinsan, at tuon sa nato mga katropa ang XFM Agusan. Illegal na pagmina mga tropa sa Surigao del Sur. You read kini. tulo kasi tulo na sikop, 5 million mga katropa kang kagamitan o gabakho na sakbit mga kaigsunan. Katropa sa balita, katropa ang Ale Vicente.
7: XFM Mindanao Reports.
8: Tulo ka individual ang malampuson na dakpan samtang kapin 5 milyones nga kantidad sa mga kagamitan sa ilegal nga mina ang nasakmit sa hiniusang operasyon sa mga otoridad dito sa Barangay Bahi, Barubos, Surigao del Sur niatong katapusang bahin sa buwan sa Hunyo 2026. Ang maong malampusong raid na isgutan pinaagi sa hiniusang puwersa sa Police Regional Office 13, Department of Environment and Natural Resources og Mines and Geoscience Bureau. Sumala sa pamahalaan ayag ni Police Brigadier General Marshall Mariano P. Magistrado IV na dakpan sa akto ang mga suspek samtang nagpahigayon o pagmina sa mga mineral nga walay gihuptang legal nga permit gikan sa DENR. Atol sa mga operasyon na sakmit sa mga operatiba ang Osaka Kabilco Bakho nga nagkandidad og 5 milyones ka pesos. Tulo ka sako sa yuta nga dunay gidudahang mineral nga bulawan og water pump og uban pang nagkadayang gamit sa pagmina. Kasamtangang ana-ana sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station ang tulo ka mga dinakpan samtang giandam na ang formal nga kasong paglapas sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mine Act of 1995 batok kanila sa pikas bahin. Ang tanang nakumpiskang kagamitan og makinarya gitugyan na ngadto sa buhatan sa DENR alang sa saksaktong dokumentasyon og disposisyon ubos sa balaod. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
5: Thank you so much, katropa Ali Vicente, sa detalye sa mga report. Good morning ay mga tropa sa Kang Ricky Andrade dari mga tropa sa may Barangay Tabunok, Bato Liti. Good morning kaninyong hurot din na ubas tibok members pamilya si Ricky Andrade dari sa may Barangay Tabunok, Bato Liti. Laing bahin mga tropa, balikan na to aga Bukidnon kay duha ka motorista. Duha ka motorsiklo mga tropa, nagbangga sa Libuna. Bukidnon, usa patay, tulo ang angol. Katropa sa balita, katropang Rostom Villafranca.
7: XFM Mindanao Reports.
9: Usa ang patay, isang nagtulo ang angol sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa may barangay Laturan Camp 9 Libuna Bukidnon. Pasado alas 5 sa buntag Hunyo 29, 2026. Ang namatay na ilang si Alias Calyo, 35 anyos, driver sa usa ka Kawasaki Baja, samtang angol ang asawa ni ini nga back rider ingon man ang driver ug ang kasar rider. Baasi sa report nga ang rider gikan sa Kabanglasan Bukidnon, padulong sa barangay Pungol Libuna Bukidnon, samtang ang Kawasaki Baja gikan sa barangay Pungol og paingon sa barangay crossing Libuna Bukidnon. Pag-abot sa lugar na itabuan ni overtake matod pa ang Kawasaki Baja sa usa ka jeep, hinungdan niya na panulong kini sa lane sa rider, hinungdan sa panagbangga. Gidala sa Philips Hospital ang driver sa Kawasaki tungod sa seryosong mga samad niya na ang kuniini, hapan gideklara kining dead on arrival sa attending physician pasado alas 6:13 sa buntag. Samtang ang driver sa Kawasaki gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Manolo Fortich aron matambalan. Nakaang kon sa bug minor injury ang mga angka sa duha ka motorsiklo. Ang duha ka motorsiklo gidala na sa Libuna Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba ang healthy yung gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang Rostom Villafranca, XFM News.
5: Kisabas katropa ng Rostom Villafranca sa detalye sa bugar report. Mga katropa, good morning. Eri mga katropa kay Kuan Pod, kay Kano Efren Ivanez Marajay. Marajay. Good morning, diha ka sir. Uban tibok membro sa pamilya mga katropa.
7: Exciting Pilipinas!
5: Samtang sa laing bahin, Deadstool mga katropa sa Linog, Misaka, mga kaigsunan sa 60 City. Rehabilitasyon sa mga panimalay, gisugda na. Katropa sa balita, si katropa ga Philip Oligario.
7: XFM Mindanao Reports.
6: Misaka na sa 67 ang ihap sa mga mitaliwan sa kinabuhi tungod sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Southern Mindanao nini aging bulan. Kinisubay sa gipagawas nga labing bagong datos sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12. Gawas sa mga patay, gigabot kag usab nga misaka na sa 1,236 ang kasamtangang injured, 11 ang nagpabiling missing ug kapin sobra 1.39 million ka mga residente ang apektado. Samtang base sa Civox. Sobra 11,000 ka mga aftershocks na ang nasinatian. Sa presscon nga gilusad, gisaysay nga gawas sa padayong paghatag og cash assistance og makapila ka wave sa ayuda, gisugda na usab ang recovery og rehabilitasyon sa mga nagubang nga balay samtang ang labing apektado nga establishmento nakadepende sa tang-iya kung bungkagon. Gipasalamatan sa tanan ang mga ahensya nga nagpadayong ginatagaan og pagtagad ang mga apektadong pamilya. Mga katropa, natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain o guban pang minor ache? Mag-Santone Herbal Oil na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
5: Thank you so much, katropang Philip Olegario sa Italy Smoga Report. Oy, nadugangan na punta mga katropang usaka subscriber karon sa Tagum City mga katropa YouTube. No, karon lang mga katropa, dugangan yun, 197 na. Kaganiha 196 karon na dugangag usa mga tropa tong XFM Tagum City nga YouTube na to. Paki-follow lang mga tropa, paki-subscribe lang sa XFM Tagum City nga YouTube. Aron mga tropa tin-aw kay inyong pagpaminaw dinhi mga tropa sa mga programa sa XFM labi na sa atong programa mga katrop. Samtang sa katapusan mga katropa report gikan sa XFM Mindanao Report sa dunay 39 anyos sikop kini sa drug bypass operation. Sa lungsod mga katropa sa Lantapan Bukidnon. Balikan nato mga katropa ang XFM Bukidnon si katropang Michael Ricabo sa detalye.
7: XFM Mindanao Reports.
10: Pas na ka sa prisuan sa Lantapan Municipal Police Station ang usa ka drug suspect human kini nasikop sa gilusan nga drug bypass operation sa mga otoridad alas 11:55 sa gabi niadtong Hunyo 29, 2026 sa Prok 5 Sitio Manalo para nga ibantuanon Lantapan Bukidnon. Ang dinakpan ay lang si alias Julius 39 anyos. Atul sa operasyon nasakmitan ang suspect og tulo ka pakete sa gituohang shabu og 500 pesos nga bypass money. Ang kinatibukang gibugaton sa nakumpiska nga Cebu mutimbang sa 2.15 gramos nga adunay standard drug price nga 14,620 pesos kasong paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o pagpayuhot sa ginadiling druga ang atubangon sa suspect dito sa korte. Mga katruparon makalikaita sa sakit nga dala sa pangit nga panahon tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yesta Health Incorporated labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
5: Thank you so much, katropang Michael sa detalye sa mga report.
7: Exciting Pilipinas.
5: Yarita mga tropa sa katapusang hugna mga tropa sa atong paghatag diha kaninyo sa lakat sa panahon ri mga tropa sa Davao Region mga katropa.
7: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Sa atong weather update karon mga katropa dinhi sa isla sa Mindanao ug dinhi mga tropa sa Davao Region. Atoy padangat diha kaninyo mga katropa. Kay kini mga tropa kasayuran alang kini kanatong tanan mga katropa. Sumala kini sa pinaka bag-o nga forecast. Partly cloudy ngadto mga tropa sa Badag-Umon ang kalangitan sa kadaghanan nga bahin usab dinhi mga katropa sa isla sa Mindanao sa rehiyon. Posible usab ang hinay ngadto sa kasaragang pag-ulan ug pagpanalagsa usab nga pagpanlipak sa dalugdog ug kilat ilabi na mga tropa sa hapon o gabi tungod kini sa local thunderstorm mga katropa. Ang pinakainit ngadto masinatian mga katropa gikan sa 38 ngadto sa 33 degrees Celsius. Sa pinakabugnaw magpanukad gikan sa 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. Samtang ang hangin nato mga katropa gikan sa habagatan ngadto sa habagatan nga kasadpan. Ang gikusgon mga katropa hinay ngadto sa kasarangan nga mukabat labang ngadto sa 10 hangtod sa 25 kilometro matag oras. Samtang nga malinaon ngadto sa mga katropa sa medyo malinaon mga katropa. O malinaon nga adunay balod nga mukabat labang ngadto sa 0.6 mga katropa hangto sa 1.5 metros. Busa luwas gyapon mga katropa alang sa gagmay mga sakayan apan padayon gyapon kita mga katropa mag-amping. Samtang ang adlaw misubang alas 5:23 sa buntag pero gyud ra pud makita karon umikan kay lain kay palibot nato mga katropa sa Davao del Norte mga igsoonan di makitang adlaw. Unya mosalop kini alas 5:56 sa hapon samtang ang adlaw abulan
4: Misubang mga katropa, musubang kini alas 6:11 sa buntag, salo po sa alas 7:05 sa gabi. Ang kahimtang sa bulan mga katropa, hapit na paingon ngadto sa full moon. Nga adunay mga 99.5% na nga kahayag mga katropa sa bulan. Mao na kung dili dagko mga ang gabi na to, hayag mga katropa, mura pug adlaw. So pahimangno, mag-andam ta kanunay upayong o kapote mga katropa kung ugali mo gawas sa hapon o gabi ug likay mga katropa ang magpabilin sa mga hayag nga mga dapit kung adunay mga katropa dalugdog ug kilat mga katropa. Kana nga to mapahinumdom alang sa atong weather update.
7: XFM weather update. Weather update.
4: Oy, wala na tayong oras mga tropa ang mapunayin sa unahan. Mahog ng tabil sa itong pagbargoan. Musunod mga tropa ang express balita din sa Mati City. Kauban mga tropa si katropang Kins Acevedo sa XFM 107.1 sa Tagum City. Kauban mga tropa si katropang Lars Anio. Itibon kami mga tropa sa station manager katropang Arnel Cortez. Tangalasog ka ng mga tropa sa mga general manager Sir Edwin Garing. Kung sa mga CEO President Doc Remilito ay sa mga Vice President Ma'am Olivain. Kaabag na to sa Master Control si katropang Gab Alas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre alas kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Exciting Pilipinas!
11: Exciting Pilipinas! Exciting!
12: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
13: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
14: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
13: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
15: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
18: Dili na lagi.
17: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
18: Sangu ka, oy.
17: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kong inangawa ka, gimingaw na ako.
18: Ay, matayag. Stress.
17: Dung.
18: Usap ang gan.
17: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
18: Turbo.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM!

0: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Exciting time, alas 6:02.

0: sa mga headlines at mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: Sunog miolbo din sa siyudad sa Mati. Sumala pa 15 kapanimalay kilamoy sa kalayo.
1: Headlines.
0: Sa Baganga Davao Oriental, mga senior citizen nakadawat og cash incentives.
1: Headlines.
0: BFP Davao, danyo sa sagunsong sunog sa Davao City sa 2026. Nikabat sa kapin 190 million.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, bana nga gireklamo sa pagpangulata og asawa tungod wala gihatag ang ayuda. Nagpaklaro na.
1: Headlines.
0: Illegal nga pagmina sa Surigao del Sur, giraid tulosikop, 5 million nga gamitan og bako na sakmit.
1: Headlines.
0: Sa balitang national, Rimulyam o Budakop kang Markulita.
1: Headlines.
0: Magdili sa social media alang sa mga batang ubos sa 13 anyos, giduso karon.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Iran ug Estados Unidos nagsinabot sa paghunong sa gubot sa Gulf.
1: Headlines.
0: 2,500 ka mga seaman nakabiyaan na sa Middle East.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports.
1: Headlines.
0: Unang bulawang medalya sa outdoor season nakuha ni EJ Obiena.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Meteor Garden star Vanessa Wu kasado na.
1: Headlines.
0: Baka trapa magkatang mga headlines sa mga balita karong adlaw nga gihatod kanato sa Santon Plus Herbal Oil.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Madayon adlaw Davao Oriental, exciting Mati City. Ano yan ang mga balita sulod o gawas sa nasod? Katropa, adlaw kita karon nga Miyerkules, July 1, 2026. Welcome sa atong tulumanon ng Express Balita sa buntag.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pangalan sa tunuoray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tagbalita karong adlaw. Ako kini si katropang Ken Acevedo. Mga tropa, live kita karong makita sa itong official Facebook page. I-search lang ang XFM 99.1 Mati City, Davao Oriental. Yung naman sa itong YouTube channel, pakisubscribe sa XFM Mati Official. Uga, dungan usap kita karong madunggan sa itong higanting sibihanan sa radio sa 99.1 XFM Mati City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Nakatropa, ex-standby, ex-standby! Kaya mo sunod na mga detalye sa mga balita, karong adlaw.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Unang hanay sa itong mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Ang balita sa lokal, ihatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Katropa, doon na kinibawang o ahos kung makatawang sa pagpaubos sa cholesterol level sa itong lawas. Nga to sa 10 to 15%. Katropa ha, pakusgi pa ang imong immune system pag Santon Plus Gold. Papalit ka na sa mga suking butika nationwide.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Naalarma ang pipila ka mga residente sa Lower Salazar, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Tungod sa paspas nga pag-ulbo sa sunog. Sa mong lugar, bandang alas 7:30 sa buntag, kagahapon, Hunyo 30. Tigus Mail Bandy Size. Subay sa inisyal ng investigasyon, 15 kapanibalay ang gituhang apektado sa mga sunog, gumikan sa mga paghitabo. Nagbayanihan ang pipila ka mga residente sa lugar, aron dili na mukayla pa ang maong sunog sa lugar. Meron responde usab ang taga Bureau of Fire Protection.

0: City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Social Welfare Development Office, PNP, CPSSO ug CEO. Gileong gitapok ang mga napiktuhan sa mga sunog aron matulungan sa ilang gikinahanglan sa pagkakaron. Pipila na usab gamay personahe ang mipakita sa ilang suporta ngadto sa mga naigo sa maong trahedya. Ang mga otoridad sa syudad nagkamulo pa sa pag-ibisiga kung unsang ugat tinungdan o asa nagagikan ng panimalay ang tinubdan sa mga sunog. Wala hinoy na tala nga naangol o nakalas ng kinabuhi sa maong insidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ipikasbahin sa Baganga, Davao Oriental, nakadawat og 10,000 pesos na cash gift ang 42 ka senior citizens na nag-edad og 80 to 85 og 90 anyos o 90 anyos isip pagpasidungog sa ilang dako nga kontribusyon og importante nga papel sa komunidad sulod sa daghang katuigan. Kini nga programa nagpakita sa Brian nga pagbaningkamot sa DSWD ug lokal nga pag-amanan sa pag-atiman, pagpasalamat ug paghatag og angay nga pag-ila sa ato mga tigulang nga padayon nga inspirasyon sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang hanay sa ato mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: BFP Davao, danyo sa sagutong sunog sa Davao City sa 2026. Nikabat na sa 190 million kapin. Inugad sa XFM Davao City, by Express Balita, si Marvin Ibano.
1: XFM Live Report.
2: Nikabat na sa kapin 190 million pesos ang financial damages o danyos sa sagunsong sunog nga nahitabo sa Davao City ning tuig 2026. Sumala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisandrijas, gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga ang maong datos. Pinakadako matod pa og total damages mao ang fire incidents ni adtong Enero nga nakatala kini og kapin 114 million pesos gisundan ning bulan sa Hunyo nga dunay kapin 36 million pesos nga danyos ug ikatulo ang kapin 14 million pesos nga danyos sa bulan sa Pebrero. Subay niini sa total 550 fire incidents, pinakadaghan niini ang non-structural fires nga dunay 331. Gilangkuban kini sa grass fires, rubbish fires ug pagkasunog sa mga poste sa kuryente. Samtang 154 cases ang residential fires, 61 ang non-residential incidents ug 24 ang transport related fires o pagkasunog sa mga sakyanan. Nunot ni ini, padayong nanawagan ang BFP Davao nga doon sa publiko nga mag-igmat kanunay ilabi na sa paggamit og mga appliances o pagplastar sa ilang mga electrical wirings, sanglit nigula sa assessment ni ini nga electrical issues ang sagad hinungdan sa mga nahitabong sunog sa syudad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Royal Highness State of Selangor, Malaysia, isuroy ni Davao din Norte Governor sa Banana Export Facility. By Express Balita, si katropang Bong Alcabre.
1: XFM Live Report.
3: Gisuroy ni Davao del Norte Governor Edwin I. Hubaheb si His Royal Highness Tingko Putra sa State of Selangor, Malaysia sa pasilidad sa ARR Agribusiness Corporation sa Barangay Tuganay, Carmin, Davao del Norte niyatog Hunyo 30, 2026 aron ipakita ang pagproseso sa pag-impake sa saging nga gi-export ngadto sa ubang nasud. Ang tulok adlaw nga royal visit ni Tingko Putra sa lalawigan sa Davao del Norte kabahin sa iyahang pagtambong sa ika-59 na founding anniversary sa Davao del Norte. Din siya usab ang mahimong guest of honor sa ikaunom nga State of the Province Address uso pa ni Gobernur Hubaheb. Usa sa gilauman nga highlight sa selebrasyon mao ang pagpirma sa Memorandum of Agreement o MUA tali sa Provincial Government sa Davao del Norte o sa State of Selangor alang sa pagtukod sa usa ka modernong waste to energy facility sa lalawigan. Gilauman usab nga ang maong proyekto makatabang sa pagpalambo sa solid waste management o paghimo og alternatibo nga tinubdan sa energy enerhiya sa Davao del Norte samtang nagpalig-on usab sa kooperasyon tali sa lalawigan o sa State of Silangor, Malaysia. Katropas gruwang ngaligon kanunay ang imong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon perme. Alang sa Rikyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Bong Algabri sa Italy sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 14 atong oras mga katropa, sibog tasunahan sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ang mga balita sa regional, ihatod ka na ito sa Santon Vitamin C. Mutabang nato aron sa pagpalambos sa itong immune system, aron ang pamilya dili dali magkasakit o magbalibayan katropa. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, katropa ha? Pag Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mana nga gireklamo sa pagpangulata og asawa tungod wala gihatag ang ayuda. Nagpaklaro. Sa report na dukad sa XFM Jensen, ma-express balita si katropang Philip Oligario.
1: XFM Live Report.
4: Dili tungod sa ayuda, apan away magtiayon lang ang hinungdan sa pagpanakit sa reklamante nga gibuhat sa iyang bana nini aging adlaw hinungdan na ngayo og tabang sa barangay. Kini ang gibuhian nga pulong ni alias Jonah nga taga Malapatan sa Rangani Province human nag-viral og nakakuha og managlaing pagsaway ang unang post ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo kabahin sa bana nga nangulata og misis human wala gihatag ang ayuda. Kahinumduman usab nga unang nagpagawas og pahinumdom ang nasampit nga mayor nga gamiton ang nadawat nga cash assistance sa tama og dili sa pagpalit og bino. Sumala ni alias Jonah nga niniaging adlaw buot siyang sunduon sa iyang bana gikan sa gitrabahoan pauli sa evacuation center kundi in sila temporaryo nagpuyo. Apan wala niini nakita ang bana maong ni commute na lang. Pag-uli kalit lang kinigisag pa og kusog. Sarihang ulahin na niya nahibalan nga tagbaw di ay hulat ang iyang bana og nagkasalisihay sila. Giklaro usab niini nga dala niya ang nadawat na cash assistance gikan sa gobyerno og dili mao ang ilang giawayan magtiayon. Kahibaluan nga unang mi-report sa Malapatan Municipal Police Station si alias Jonah og physical abuse batok sa bana human kini gisumbag og gituok tungod sa kahubog sulod sa evacuation center dayon gidala sa ospital. Dugang pangahubog ban o dili ang iyang bana makapila ka higayon kining ginapasakitan maong matud pa niya surrender na siya og dili na makibalik bisan muluhod pa kini. Sa pahayag ni Barangay Libi Kapitan Wenfredo Maguan, buot magatubang sa iyang opisina ang magtiayon aron sulbaron og tagaan og solusyon ang nahitabong away. Mga katropa, likayi ang pahubog-hubog. Imbes mga pinalang, hilabi na kong healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Philip Oligario sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ilegal nga pagmina sa Surigao del Sur, ki-raid, tulusikop, 5 million nga kagamitan og bakho na sakmit sa mga turinad. May Express Balita si katropang Ali Vicente sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: XFM Live Report.
5: Tulo ka individual ang malampuson na dakpan samtang kapin 5 milyones nga kantidad sa mga kagamitan sa ilegal nga mina ang nasakmit sa hiniusang operasyon sa mga awtoridad dito sa Barangay Bahi Barubo, Surigao del Sur ngayong katapusang bahin sa buwan sa Hunyo 2026. Ang maong malampusong raid na isgutan pinaagi sa hiniusang puwersa sa Police Regional Office 13, Department of Environment and Natural Resources of Mines and Geoscience Bureau sumala sa pamahayag ayag ni Police Brigadier General Marshall Mariano P. Maestralo IV na dakpan sa akto ang mga suspek samtang nagpahigayon o pagmina sa mga mineral nga walay gihuptang legal nga permit gikan sa DENR. Atol sa mga operasyon na sakmit sa mga operatiba ang usa ka kabilko bakho nga nagkandidad og 5 milyones ka pesos. Tulo ka sako sa yuta nga dunay gidudahang mineral mineral nga bulawan o water pump o uban pang nagkadayang gamit sa pagmina. Kasamtangang anaana sa kustudiya sa Barubo Municipal Police Station ang tulo ka mga dinakpan samtang giandam na ang formal nga kasong paglapas sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mine Act of 1995 batok kanila sa pikas bahin ang tanang nakumpiskang kagamitan o makinarya gitugyan na ngadto sa buhatan sa DENR alang saksaktong dokumentasyon o disposasyon ubos sa balaod. Katropa, aron mabutukan ang mga bukol-bukol pag Xanthan Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Ali Vicente sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa mga balitang regional, tulo ka bata. Pasensya katropa ha. Tulo ka bata mitaliwan human gikaingong nalatayan sa truck. Sa report na nukad sa XFM Bukidnon, na Express Balita, si Honey Lou Tabios.
1: XFM Live Report.
6: Igo na lamang sa pagdangoy-ngoy o gilaka ang mga ginikanan sa tulo ka mga bata human nabawian sa kinabuhi diang gingong nalatayan og truck pasado alas 8 sa buntag Hunyo 30, 2026 sa may Purok 1 ang Gaan Damulog Bukidnon. Ang mga biktima gikat ang magigagaw nga nagpahidaron og 16 anyos 13 anyos og 10 anyos sa initial nga investigasyon nasayran nga sakay ang mga biktima sa Kawasaki Badja nga motorsiklo diang pag-abot sa nasangpit nga lugar partikular sa kurbada nga bahin sa dalan. Natagbo matod pa nila ang 10-wheeler truck nga kargado og tubo. Apan tungod sa kataranta sa minor de edad nga driver, natumba ang gimaniho niining motor og napasok ilawom sa likod nga bahin sa ligid sa truck nga mao'y hinungdan sa inanaling kamatayon sa mga biktima. Gidala na ang driver sa Damulog Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon ug aron usab sa pag-andam sa posibleng kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide. Katropa, hanap na ang pananaw daw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw. Katropa, hilabi na kung driver ka. Importante nga tinaw ang atong pananaw. Tumar o Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kaya doon na kinilutin, siacentin, beta-carotene o vitamin E. Nga mutabang nga mupatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:21 itong oras mga katropa.

0: ang Express Balita sa Buntag. Yung makita karon live sa itong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Naman sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official. O live kita karong madunggan sa itong higanting sibihan sa radio sa 99.1 XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang hanay sa itong mga balita, sa mga balitang national.
1: Balitang national. Balita sa national.
0: Ang mga balita sa national, ihatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Naka-nervous ka na ba katropa tungod sa CM Cafe? Kung kakumpanya mo katropa, mangita na kang kape nga healthy. Kape nga dili maka-nervous tungod kay natural o ang sulod. Pag Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ang kape nga dunay mangustin, kamunggay o soya beans. Ang kape nga walay side effects para sa kampiyon nga kombinasyon katropa pag Santon Plus Coffee Mix. Nga pinaka nanambal pa dyan ka sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dato mga balitang national, sumala pa ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John B. Crimolia, andam siyang personal nga mupatuman sa warrant batok ang Senador Rodanti Marcolita kung gikinhanglan. Apan gipasabot ni Rimulya nga wala pa'y kasong napasaka sa Sandigan Bayan o wala pa usab ang warrest, ang arrest warrant nag-issue batok ka Senador Marcolita. Ang pumayag ni Rimulya misunod human nga giingon ni Senador Amy Marcos sa usa ka video sa Facebook nga giingong naglisod kuno ang mga otoridad sa Camp Kurame sa pagpangita o pagpatuman sa posibleng warrant batok kang Marcolita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pigasbahin, gisang at sa House of Representatives, ang usa ka balaodon nga nagtumong sa pagtakda og mas hugot nga regulasyon sa paggamit sa social media sa mga kabataan. Ang Children Social Media Safety Act nga gisang at nila ni House Speaker Buji D. Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez og Majority Leader Sandro Marcos nagrekomendar sa hingpit nga pagdili sa mga batang ubos sa 13 anyos sa paghimo, pagpadayon o paggamit o account sa bisan unsang social media platform. Sumala sa mga nagsulong sa mga panukala, tumong ini nga pagpanalipod sa mga kabataan batok sa mga risgo na mahimong madangan sa paggamit sa social media.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 5 tong oras mga tropa sa mga balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang balita sa international ihatod ka na ito sa Vision X Plus katropa ha. Kung medyo kanapkap na ang imong mata, hanap-hanap na ka. Ang Vision X Plus, gito'y ginibaghimo alang sa mata nga doon ay piktibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikahin nga makabuton o glaucoma, katarata, gumanpang balatian sa mata katropa ha. Kung medyo kanapkap imong mata, doon na nagkay humble imong pananaw pag Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nagkasinabot ang Iran o Estados Unidos nga hunungon ang baguhay nga gubot sa Gulf o gipadayon ang diplomatikong negosasyon bahin sa ilang di pagsinabtanay sa Strait of Hormuz. Ilauman nga maong kasabutan makatapos sa sunod-sunod nga mga pag-atake nga naghulga sa ilang interim peace agreement. Sumala sa usa ka US official, giplano nga magtigo ang Iran o Estados Unidos sa Qatar apan wala pa kini gikumpirma sa White House. Misunod ang pagbalik sa diplomasya human sa pipila ka adlaw nga pagbinaluay og mga pag-atake tali sa Iran ug Estados Unidos. Nagsugod ang tensyon sa dihang naigo sa usa ka cargo vessel sa Strait of Hormuz ang gingong Iranian projectile nga nagpasamot sa kagubot tali sa Iran ug Estados Unidos.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pigasbahe, nakabiya na sa Strait of Hormuz ang 2,500 ka mga tripulante. Uman nakalawig ang 115 ka mga barko paingon sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Kagahapon, Hunyo 30, 2025, inuman ang United Nations ni tabang aron mapadali ang pagbiya sa mga tripulante na na-stranded sa mga dagat sukad pa ni adtong Pebrero 28. Apan ang operasyon sa UN, nahunong human ni Silaob ug balik ang binayloay og missile sa US Ugiran nga atong weekends.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasay, Sped 7, itong oras mga tropa sa itong Balitang Sports karong adlawa.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Ang balita sa sports, yatod ka na sa Turbo for Men and Answer. Katropa, kung nakulangan ka sa performance, dilirta sigurado dili makulangan o gadili malang-alang si Mrs. Bahalang manghalang, basta di lang yun malang-alang. Pag Turbo Dietary Food Supplement mga katropa, pangalan pa lang Turbo na!
1: Express Balita! Express Balita!
0: May bawi sa Filipino pole vault star EJ Obiena human makadaog sa iyang unang bulawanong medalya sa outdoor season sa Zislow Cybulski Memorial kagipahigayon sa Poznan, Poland. Nalapuan Obiena ang gitasoon nga 5.72 meters na maoy nakapalingkod kaniya sa unang pesto sa nakapapa sa iyang kapilihan sa Wanda Diamond League sa Doha, Qatar. Doha kasimana ang ilabay. Diin mahuman siya sa katapusang pwesto. Subwena nga kaning world number 2 o garoon na nasa ika number 14 nga pwesto sa kalibutan base sa ranking ni atong Hunyo 23. Nagpakita ang kusog nga pagbalik sa kompetisyon pinaagi sa pag-angkon sa Bulawan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasize 28 itong oras mga tropa sa itong balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: At ang showbiz balita ay hatid ka na ito sa Clear Skin Herbal Soap. Katropa, basig ibong panitra, kanas-kanas na, medyo gaspang na kung gusto ka kutis artista. Tapos gamay ra gasto, dili kayo mahal katropa. Napura na kag gasto ng perti mahala pero wag ba epekto. Ala katropa diri na ka sa Clear Skin Herbal Soap. Kay sa pangalan plang Herbal Soap katropa kaning Clear Skin. Do na kini VCO kaning gitawag og virgin coconut oil. Nga sigurado yung hamis imong pamanis ug natural siya katropa. Pag Clear Skin Herbal Soap mapalit sa mga suking butika nationwide. Gi-anunsyo ha ni Meteor Garden star nga si Vanessa Wu nga happily married na siya. Ay nako.
2: Ayoy.
0: Dagag basakitan ini. Oh, happily married na inyong idol nga si Vanessa Wu. Wala pa gipaila ang iyang asawa katropa. Gipaambit usab ni Vanessa ang litrato sa ilang mga kamot nga nagsulob sa puti nga gold wedding rings. Matod niya, usa kini kalabi nga dakog panalangin nga iyang nadawat karong tuiga. Gipasalamatan ni Vanessa Wu ang iyang mga fans sa parayon nga suporta o ang Ginoo sa gugma o grasya nga iyang nadawat sa iyang kinabuhi. Gisunda na maong pahibalo, duha kaadlaw human sa ilang malampusong F Forever First World Tour reunion concert nga gihimo sa Philippine Arena ni atong Hunyo 27, 2026. Mitambong sa reunion concert ay ang kauman sa F4 na sila Jerry Yan, Vic Chu, Apan, wala si Katropang Ken.
2: Ayoy!
0: Sa katropa si kauman, wala yung kauman nga si Ken Chu. Sa katropa, opisyal lang ipamayag ni Vanessa Wu nga kasado na siya.
2: Ayoy!
0: Alas 6.31 itong oras mga katropa, makatotong express balita karong adlawa. May buntag, may paglanog-lanog sa mga katropa karong nga nakasunog sa itong Facebook Live. Mayong buntag, may paglanog-lanog kayong hurot. Thank you so much kang Jessica Gonzalez. May buntag. Katropa, huwag kalimutan itong official Facebook page. Walay lain katropa, din sa Mati. Maulang ang XFM 99.1 Mati City. Huwag sa itong YouTube channel, walay lain ang XFM Mati Official. Huwag din sa itong radio, ang 99.1 katropa, ang dial sa inyong mga pitan, sa inyong mga radio. Good morning sa mga katropa, karong busy. Pag parisikaisikal, mag-edi kanan. Pag-ingon sa trabaho, nga ba, mga estudyante, pag-ingon sa eskwilahan, busy karong, ibig na, nagparting daghan ng hiposunod dahil sa panibalay, majumbuntag, yan tanan, walang kape sa Santon Pass Coffee Max, o sa Santon Gold Coffee Max, may buntag. Sabi ang katropa na itong driver karon, nga padung sa biyahe mga buta kaling tanan mga katropa. Ingin naman sa ito mga katropa nga nakaroon bag-abre pa sa mga tindahan, may buntag, mga tinderas, tinderos, mga laborer, oy mga katropa, part of construction worker, madyong buntag, kaninyong tanan, mga sanog sana. And sa mga nakaroon sa mga pampubliko merkado, may buntag, sa prutasan, gulayan, karnihan, bugasan, gulayan, may buntag, kanyong hurot, tanan, mga katropa. At sa mga katropa po na itong nakaroon sa mga laod, nagkapaminaw sa itong Sibianan, may buntag. Uban, busy ni karon, nakaroon sa mga baybayon, ka-prepare. Ang uban, gabiyahay karong orasa, may buntag. Usab ka din yung tanan mga katropa. Alasay, slante na itong oras. By the way, balita ganina sa Bukidnon nga gipaklaro katropa nga dunay bana. Nagreklamo ko no kay asa to, dawit lang ha. Banang Amerikano sa pagpangulata o gasawa tungod kay wala gihatag ang ayuda, nagpaklaro. Ang short story di ato, nagkabaiwas sa sila yung bana, perting hulat sa asawa, dito kung asa sila magkita, tapos ang asawa po nagpura po kukulat sa ilang panimalay, kaya wa po makauli. So pag uli sa bana, nagkabaiwas sila. So pagkita nila, gisag pa din sa misis ang iyang bana. Boto na hitabo ang dakong tension nga murag nasagpaan po ng asawa. Okay, na nagpa mapunit so, lisod lagi ng buhatan to, kanap itong ginaparod rin so, pasultihon po siguro. Siguro badlungon po ito yung bana, wata kabalo ha. Ay, gisagpa man yan rin so pagkakita. Sa so, na siren nga yung bana po, doon na po yung nakaingon, nagsulti, nga naghulat dito yung bana sa asawa. Kundiin siya nagtrabaho. Tapos yung bana, yung asawa po, naghulat po sa panibalay. Mao siguro tayo sabot nila nga muapas to yung misis trabahoan. Pero nagpura po hulat to yung bana. Sa din, nagkita sila, nagkabaiwas. Gisagpa! Ayoy! Nakatila o power sagpa yung bana. Aguray kaloy. Ayoy! Oy, alasay, sa 34 ng oras, kagahapon, June 30. Ulbog yun ay akong sunog katropa din sa itong syudad sa Mati. And kaniha, istorya ni sa mga residente dito nga na-interview ni katropang Vicente Pichon report kagahapon. Istorya ginil hadil ni sa mga gikan. Bisan pag i-review na ito, i-review ninyo ang among Facebook Live dito kagahapon. Doon ay uban mga residente nga naingon nga nagikan ko nito sa usa ka boarding house niya napita. Sa may lower Salazar ning syudad sa Mati. And doon na po'y nag-ingon nga doon ay usa ka bumbero ni abot. Kani istorya nila ha, di sa mga ako lang gi-relay katropa. At wala ka tanong sa Facebook Live. Matod pa nila, doon ay bumbero nga ni abot, pero unang bumbero na hotdog tubig. Wala na ang sitwasyon katropa. O doon na po ipipila dito ka mga residente nga nag-ingon nga dugay ko nung response sa ato mga kabomberohan. Pero sa ilahan ng story ha, di na to na i-disclose diri sa atong Sibianan. Ato lang ipagawas ni katropa katong wala katanong hapon. Kay maumpod, ma-feel po na to ang ilang gibate. Kay sa ako taga Tagum City mapago, nasunugan mo po niya itong 19 karaanan na siguro akong tao, ano, no? Ayoy! Itong 2002 man I think 2000 na na ito sa Tagala, Pilipina man ko November 2 to katropan itabong sunog so na-feel po na ko bata pa magugong kanibitong mga emosyon kanibitong masunugan ka di gini mo na mapugna ng mga taong na diha bisan pag nakasotoridad o kay doon na mag-tension nga itabo dito gahapon madungo ganit sa itong Facebook Live pero nabiyaan lang to sa kamera tungod kay gibadlong. Matod pa doon ay usa ka otoridad nga gibadlong niya itong mga nagbayanihan para mapura itong kalayo kay taon-taon palang yung bumbero nga sunod yung bumbero na fire truck na ito, fire truck na nang bumbero nito, fire truck wala gibadlong niya nasuko itong mga residente nito syempre mapil manguda ni mo huwag na magugada sa lugar masabta na ni mo sila ba kay siyempre nasunugan, mangita ginagpagi, bisan pag ilang silingan, nga dili mo katab ang kalayo na ning kamot mo tong mga tao dito nga nagbayanihan. Saludok sa inyo ha, Saludo ko sa inyo, katropa. Kanto mga nagbayanihan, wala tayo reklamo niya na. Nagbayanihan sila kay tungod lagi, kaya doon ay sunog dito ngay tabo sa may lugar sa Lasar. Pero doon ay usa ka personahe nga gibadlong sila, otoridad. So, nagka-tension gamay. Ditong dapita, at least na okay katropa. Pero sabto na ito ni mga inaning sitwasyon katropa. Bisan pag nakas otoridad, pag nana, pahawao na nimo sila, di gina nimo mapahawa, maglalis na lang mo. Maningkamot yun ang mga labi nagdaisunog, mga residente nga magbayanihan gina sila. Kaya nasayon ta nga nagyo otoridad nga mupalong niya ng kalayo, pero sa wala pa, maningkamot yun ang mga tao. Kita ninyo katropa, grabe, kung tanong mo sa atong video, doon ay mga nahagip dito na nagkabo na mismo dito sa sapa, ang uban, giguba ng itong mga hose. Ina na katropa, babayanihan ang hitabo. Kaya lagi ingon sila, dugay pa ang fire truck. So, sa tensyon nga hitabo dito gahapon, at is masabtan po siguro sa mga otoridad. O di po dato kung ano ng mga tao diyang nagbayanihan siguro. Kaya naningkamot po da para dili mo kailap ang kalayo katropa. Wala tayo against yan ha. Kaya doon na magandang hitabo ng tensyon kagahapon dito. Pero at least napugnan. Sa mga nagbayanihan kagahapon, ang mga residente nito, mga kasilingang purok, barangay, saludo mininyo katropa din sa AXFM at 99.1. Perting, makita niyo perting nakuha sa kalayo. Gama halos sa light material sa mga panimalay o gamatod pa sa mga nakasaksi sa ilahan niya nga nagikan ko nito sa usa ka boarding house diha mismo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:39 atong oras mga katropa, by the way, kato mga nakadungog sa atong sibihanan sa radyo. Ato talang produkto ng dunggan sa AXFM, inyo na mapalit sa mga suking butika o galing wala diha, wala stocks. Diretso na lang mo katropa diha sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nakadamay mo tayo sa may Baywalk mong taga-matik ha. Nakadamay mo tayo sa may Baywalk, ubos ragid sa bagong Pag-ibig Office. Nalira tunon, pagbigag bagong Pag-ibig Office, naman ang second floor, ang ubos gid yana, mao ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Okay, din na syudad sa matik katropa, abre na. Matag Domingo hangtod Biyernes. Domingo hangtod Biyernes katropa. And pag mga tumo dito, magihan mo katropa kung unsay nindot ana, dapat nyo balasihan. Tapos na dito ito ng produkto sa Yes to Health. Di mani ha? Di sa may Baywalk, ubos ragid sa bagong Pag-ibig Office. Na nakabutang sa gawas ng Yes to Health. Abre na, matag Domingo, hangtod Biyernes, office hours lang mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, magkutin naglangko, bumunahagpat ng mga balita. Karong adlaw ang agbalayan mismo sa buruktong ginama sa Yes to Health. Sama na lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, Turbo for Men and Answer. Sa ngalan sa tunuray ng servisyo publiko sa AXFM Philippines, o din sa AXFM Mati 99.1, ito ba na sa paglumala sa itong station manager ni katropang Arnel Cortez. I-standby mga katropa kayo mungusunod na ang programang bursay niyang lasyata niyong makauman si katropang Vicente Pichon Daport. Isgutan ang lokal, national, international, o ba pa mga ekstrang balita, isgutan na sa programang bursay ni katropang Vicente Pichon Daport. I-standby, I-standby. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako kini si katropang Ken Acevedo, XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita, nga ikaw o gako, angay nga masalor. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, kini ka mabiya, dinhi sa XFM, XFM, Express, Balita.
1: Balita sa buntag. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihating sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: XFM

0: dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa coffee na gani ang atong iskutol na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, record on the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na aba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni favorito na ako hasang akong pinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala,

0: sa balay. Lagsig ni. Kailalaki good ko. Pero, sahay.
1: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagang pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santol Plus Gold. Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Ang tinud.

0: nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaipektibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa ikong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Basil at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagkalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure, Therese. Dalong ko nimo sa langit. Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon ako na, miss.
1: Turbo Food Supplement from Himo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
13: Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Medical Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kutiki. Dati, parating sumastatit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa, ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Sanson Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisaw ko na po nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon mag-udse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster mag-uning Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C,

0: nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Ano itong kape? Kining Santon plus coffee mix, magkining soya. No? Kung ka na magayagala ang imo ang ginainom, pagka the best kayo. Tirahan pag ginimo og Santon Vitamin C, pagka the best kayo mga kaigsunan. Alas 7:02 na! Ang Santon Vitamin C, papalit ka na magayagala sa nag-unang butika sa inyong lugar nationwide. Happy anniversary sa itong sister station ba tawagan agad? O national station. No, na magayagala sa Manila, no? XFM Mega Manila, no? Happy anniversary sa ating mga katropa dyan sa XFM 99.5 Mega Manila. Naway magkaroon kayo ng dagdag na lakas para sa mga coverage natin ngayon, dahil alam naman natin na may rally pa ngayon sa EDSA. SM Buddy Oberas, magandang umaga sa iyo at happy happy anniversary. Patuloy lang, mabuhay kayo katropa. Alas 7:03, attendance ta. Sugda na to, dere si YouTube bike, nagtapunog na ni, matapukan ta. Si Alfredo Hikali, mayong buntag. Diretso na kuha kay para tuloy-tuloy. Wilma Di Suyo, good morning. At least is G, mayong buntag. Tuloy-tuloy ang field trip ni BBM. Yes. Flores Pina Cabalpin from, good morning, Katropa Carnel, from Turil, Davao City. Mingaw, bitaw ko ng patong pag-adto na mo o kining Jensen ni Agig Turil. Lugar sa Davao nga mingawon ko bay. Pito katuig mong kusturil good. Nagpuyo bay. Among the places bay in Davao, Davao City, Turil gay ako ang ganahan. No? Lirot! No? Ganahan dyan ko sa iyang ambiance. Kung sa pito katuig ko na buyo, maigala dyan sa Di Guzman Street. No? Diha nila Itang Bidal. Diha mga igala. No? Musa na kahapon, musuroy rako dito. May kabisi na to lagi. Samot na ron. Shirley Liagas, mayong buntag. No, Naomi Mulyanida, mayong buntag. Watching from Carrascal, Surigao del Sur.
2: Good morning!

0: si Bangkori, taga Kulambugan, Lanao del Norte de Sila, Bonifacio Aranto. Christine Antipayo from Valenzuela.
1: Good morning!
0: Juscoro Briso, Maying Buntag.
1: Good morning!
0: Marina Donio, good morning. Ranilda Manlangit, Yas Dipolog.
1: Good morning!
0: Ayan Simbahon, maayong buntag.
1: Good morning!
0: Asa naman tong uban ni Dagan, magkalit ayan. Asa na tong uban, at least is G.
1: Good morning!
0: Yubs Adriser, sa may agento si Ma'am Yubs. Jerry Alvarez, no, maing buntag. Another trapo in the making. Kisa naman na si Pam? Ayon pa na ginyong kuan. Kaya na ginyong gobernador sa Cebu nga ang mga Subuanon kuno, they love peace. Ayon, ato sang i-differentiate mga higala ang peace from apathy or political indifference, mga higala. Kay abini mo ganahan ba yung politiko, ang politiko nga kawatan ginahan og pubrika ngano man wa kay pakialam mga higala. Sorry ha, pero naay pilar tanaw ra god, pilar man katao ganahan ani mga higala ning atuang kalaki, no? Pilar man katao mga higala ang malipay sa atuang mga higala ginahimo nga o kanabang makiglambigit sa komentaryo mga higala batok sa di man ibatok sa gobyerno, kay di man ta pwedeng musupak sa gobyerno mga higala. Batok sa kahiwian, batok mga higala sa mali, no? Batok sa kining nanubra nga politika. Pero baka mga tao ganahan na mga kaigsuonan. Ang uban, tirada ni sa mga kawatan nga mga politiko, mga igsuon nga bisihon mo sa panginabuhi para wa mo ilabot di ko makialam. Tanawa nang nahitabo karon mga higala di sa Manila. No? Unsay ilang gipalutaw karon nga nagyaw-yaw kuno mga Pilipino? No? Kuyaw kay headline mga igala mga binayran nga mga media. Masuko mo, kasuko labo kay tinuod basan na. Mo na gidaingon nga kung tinuod nganong masuko mo mong tinuod man. Kung di po tinuod nganong masuko mo mong di mambud mo tinuod. Di ba? Intrigira kay mog mga headlines. Para sa nung kuan ba pagpamusil dito mga igala sa Katakloban nga ang ilang mga headline apilon gyud nila gusto gyud masingit nga masingit gusto gyud may igala paning kabutan gyud nga masingit pa gyud mga igala ang pangalan ni Duterte. Kamalo na mo ana, akong inapasabot mga igala newspaper na eh. Nga national mga kaigsuonan. Insert gyud ba nga kuan? Kinalang yun mabutang ang pangalan ni Makutay, yung pangalan ni Duterte, mga higala niya sa mga violence karon. Pagkada kong binuang mga higala. Karon na sad, no? Ilang mga higala ang ginapalutaw. Nga, nasuko ko no mga Pilipino sa gihimo mga higala sa Iglesia ni Cristo. Nga nag-surprise rally mga higala sa EDSA. Ako, di ko, ako nasuko eh. Mga higala, actually, excited ko unsay mahitabo. Og magpasalamat pa kung ano man. Abi nimo mga higala na gumika ni ining ilang himo na bulgar nga inutil gyud ning gobyernoha. Ano man? Ultimo intel report wa mo nahimo diha. Na surprise eh. Ultimo mga higala sa intel mo nya mo ingon bago si undeclared nga wala ko no lapses when it comes to intelligence. Why lapses? Oniyag bayolente pa ng mga tawhana be. May lagi din mga bayolente ng mga tawhana nagpadayag ra na sa ilang katungod nya inyo naghulga-hulga ag kaso. No, inyo naghulga-hulga ag kaso. Eh karon mga higala mo naman ay ilang of course no ano mo gina resort mga higala sa mga tao ka. Palaban dai balaod. Mga kaigsuonan. May gani kay di na mga bayolente mga tawhana na kay bayolente na nidiretso ng Malacañang gidayungan ng Malacañang gitambog sa Pasig River di tiwas na. Di ba? Igor na siya nagpadayag may gala sa ilang kahigwaos kasuko ilang frustration. Mabutan din ni mo sila. Di mo yung basi undeclared na tingala kuno silang anong garali na sila.
2: Pino!
0: Oo, ang layo kalaki eh. Abi ninyo, the way inyo na giriakan ng mga kwan, musamot mga higalag kasuko ang mga Pilipino anak. Eh, alimang ka. No? Rabi na mga higalang rally niya. Mayroon na mga higalang siya. Anong rally man mo? Say rason.

0: Kay maayo man kuno lagi pag dumala ni BBBM. Ibalik ko sa dato na mga igalang argumento kung maayo pang pagdumala ni PBBM, ngano na aman na sila. Pinawa! Makayag bayad na, kadaghan. Ha? Unlike dato kubang mga nag-rally, mga igalang, nga, dumduman ni mo to, nag-rally against kay Tano. Nga, nahimood, ganyan siya nganong na, wakay sa kaibaw, nganong na siya.
1: Ay,
0: na ba nun? Karoon, mga igala, asas bongbong, iyan to Canada. Ah, mayo kayo pagkatirada. Masao, ba di mo na, ako'y mag-rally, maluya ako mag-rally na, wa man itong atong giralihan, tuwa dito sa kuwan. Tuwa dito sa Canada, naglaag-laag.
1: Pinawa!
0: Alas 7:11 na. Panako ni mga panako ni mga timbayan ning uban. Diretso na ta kwan. Kay tinuod bitaw na mga igala. Timanin ninyo na ganahan ang politiko nga kawatan puera de los buenos, no? Puera ato mga buutan mga igala mga politiko. Pero daghan sa mga politiko nato ganahan nga pobrita labi na ni sa national level. Kini mga igalang nagapanday og mga pulisya nato in a national scale. Yan naman, ganahan na sila magaigala nga pobrita. Ano man, dali man ilaron ang kabos. Tinood niya katropa. Yes! No, may yung bisa kung saon, may yung di. Kumudawat ng 4 mil, kumudawat ng 4 mil. Eh, nakuhanan. Na, ipipila nga ligdong magaigala nga barugan, yun na. Pero mag-abot, magaigala sa aktualan, 4 mil versus prinsipyo, magaigsoon. Ang prinsipyo, di malungag. Ang 4 mil, mapalit, ubugas. Saon mo na. Na may galang amutunay magbalik-balik di mga politiko ng mga wayayo balik-balik di mga politiko mga kawatan mo kabanta na magpuli-puli lang maulang gihapon magbalin-balin lang lugar ang uban kana mga igala because they keep us poor pabili nila mga igala gituyo nilang pabilin tang kabos because at the end of the day mga igala we will succumb to survival no piliyon yun natong magkakaon natural isa may dili. Aron mga igala nga diha sa tong kapobre, wa mo matinga ana. Kadugay na siyang binadjitay ana mga poverty alleviation nga mga budget may igala sa gobyerno, pantawid, AH, uban pa mga CCT. Nga nung ang giyapod na katawid, nagpabilin magyapod ang pobre aning kalakiha.
2: Pusay, kauban, si katropan, Arvel Cortez. Pusay.
0: Wa mo natinga ana. Kumikan kayo, naka-design ka na, mga igala, to keep the poor, poorer. Naka-design na. No? Aron mga igala nga mas, ma-execute nila ang ilang mga igala nga mga kabuang and to keep themselves richer. Nakita ka, mga igala, politiko, sige daw, maghinalong katay ko na tayo, bisag si BBM, be. Nabalita naman yun na, nga nung may nipalag, nga dako kayo mga igala, tubo sa iyang, statement of assets and liabilities and net worth. Meaning, nidaghan ang kwarta ni BBM sa diyang na presidente siya. And why is no anong wala man why is nobody mga igala nasuko niini? Nganong wa man mga igala ay nasuko? Karon pag sana mga igala nga nitubo sa dagiya mga igalang kining salen naturalmente ang bana mga igala abogado na yung mga client, may gala, mga dagong company. Pati nga, paka, mutubo mang ganing income, aning mamaligyag balot, basta daghag tao, mga gala, ang gabi.
1: Ay,
0: Moni, mga katropa, ang nakapait. Raimundo Ribucas, sa Lunes, mahubaran na si Sara sa Senado. Si mahubaran. Alas 7:14 mga igala ang tagdas. Muna akong kuan ba? No, abini mo dili man mga igala sila BP Sara o si Bisan Kinsa politiko ang agrabyado din hi mga igala sa atong sistema. No? For sa ilang kaugalingon mga igala able na sila ang pinakamakaluluoy nga rin. Kita mga igala nga mga pumunta.
2: Pusay!
0: Bisag unsaon pa nimo diha antikler og ngal-ngal diha sa imong baba magisi pa ng imong baba diha antikler. Kumuingon kag daghang gihimong maayo ang gobyerno ang gihimo sa gobyerno ang gihimo ni BBM kaayuhan lang sa katawhan. Abi nimo antikler dili datos papel ang among basihan ana. Ang basihan sa tao kumuingon ka ni ana, mutanaw siya sa iyang kaugalingon. Ha? Mutanaw siya magaigala sa iyang sariling balay. Mutanaw siya, mukuot siya sa iyang kaugalingong bulsa. No? Mutanaw siya magaigala sa iyang kaugalingong status. Ingon ni Auntie Claire, ang tanan nga gihimo sa presidente para sa mga mamamayang Pilipino, basig Indonesian ko, makumaapil anis mga kaayuhan. Diba? Ingon ni Auntie Claire, maganda ang ekonomiya ng bansa. Unsa man ang ekonomiya para lang sa dato na, nga naman, pag ato na kong palingki, maura man gyapong istorya, hamahal man gyapong palaliton. Diba? Unay barometer mga higala sa tao. No? Kung naka-affect na mga higala sa iyong kinabuhi, makaingon sa yes. But if it doesn't affect mga higala the daily lives of the common people, mga igsoon, it doesn't matter. Bisag pila pa kapapil ini pagawa sorbi o sa diha. O claim mga higala, yung mga self-serving nga claim nga moingon mo maayo ning gobernuha, it doesn't matter to people mga igsoon. Ano man, wa ni makaapekto ngadto sa iyang tinuod nga lakaus kinabuhi. Kay nagkagidlay lang gihapon, nagsampila lang gihapon sa kalisod. O wala siya laing tanaw na na. Di siya mutanaw silingan na na. Ana siya mutanaw sa iyang kaugalingon.
2: Bullseye!
0: Kamong mga depensor, mga higala ni BBM. Vlogger, media, uban pa. May man mo, kinaman mo yung binulan. Ha? May man mo, kinaman mo yung madawat binulan. Natural, inyo ginang paningkamutan, ipakita nga maayo ang imahe sa gobyerno. O sa administrasyon, mga higala. Karon, inyo yung ginang paningkamutan nga maayo ning imahean eh. Pag-ampo pa ganyan ta. Alas 7:17 na bagay galang Dagnas Buntag. Naglami naman dayon. Pasiuna pa to. Kaya to sa ni bagay galang. Padayon na sana ko ning timbaya be. Paspasan lang ako. Si Nudge Kostner, good morning.
1: Good morning.
0: Marlo Dano, Jonas D. Guzman, si Eugene Uyanggurin.
1: Good morning.
0: Pabor sa prosecution nga makulong si Natural. Muna si Marculeta ilang gibirahan karon. Kay para mga igala mabawasan tong mubutar dito kasara sa kuan. Kasayod naman na sila. Boy Juan Sanchez Laguras. Ereksyon, Eric Concepcion, Mark Efren from Ulabi, Sambuanga Sur.
1: Good morning.
0: Jorlan Pilinio, Maayong Buntag.
1: Good morning.
0: Isa pa ini, Ana De La Torre, Romeo Carillo Lubiano.
1: Good morning.
0: Admin Dress.
1: Good morning.
0: Si Jim Pigari, katrobang Jim Pigarino, Dodds Amar.
1: Good morning.
0: Si An-An, no? Langandre nga pinili raman ng ayuda. Ila-ila raman ng ayuda. Binuang ganino. Oh, Marife Mahinay Balangan, good morning.
1: Good morning.
0: Si Jovi Datilis Yurong.
1: Good morning.
0: Lindon Estremos.
1: Good morning.
0: Si Gerardo Galiger Salan, senior from Mawab.
1: Good morning.
0: Bro Milan Olog na imbag na bigat, takatropa.
1: Good morning.
0: Boboy Fernando, si Eman Moreno, may buntag call, Hinaro Solas.
1: Good morning.
0: Rolly Racho, Lisel Acaso Pueblo, mama, may buntag kong si Ma'am Virginia. May buntag diha.
1: Good morning.
0: Jeho Alvite Gisoro.
1: Good morning.
0: Will Flor Masaudling, Wendell Lashot Tigas.
1: Good morning.
0: Robert Camiging, Annalyn Cortez, Genesis Pacho.
1: Good morning.
0: Diri sa Dakbayan sa Tagum, Pubring Kajaming, may buntag diha.
1: Good morning.
0: Sanggalaka Edward Lara sa Panabo, may buntag.
1: Good morning.
0: Dato Jerry Shusbino, Jojo Rison.
1: Good morning.
0: Ellen Malazarte Chu, may buntag Pramintal, Davao City.
1: Good morning.
0: Abel Man Langit, Gags Picnid, Kuya Toto Villanueva, Den Luna o si Randy Santisas, Mayong Morning.
1: Good morning!
0: Galicano Tim Tim, Mayong Buntag.
2: Bullseye!
0: 19 minutos pasado, alas 7 sa buntag. Lilian Arisa, good morning. Rosel Gamayo, good morning.
1: Good morning!
0: Romy Sal, Robin Mateo, Mayong Buntag, Gihimo, flood control scam start daw ni ang flood control scam nagsugod kuno ni Digong ingon si Raimundo Ribucas. Sige, comment lang mo diha. Lipong Auntie Claire bilang press officer, mandarambong si Bungit. Bray the Bishi, wala pa si BBM diri sir. Sige pag-organize para sa dakong rallies Vancouver na diha nang laayan. Diha na yung laayan ni mga igala diay. Naday sugaton gyud ay og rally sa Canada. Musibat si Andres Pilipinas kay nag-rally pag-abot diha na sa rally. Alas 7 ba, hindi na may galandag na sa tubag para kumanuban ampo sa tagadali, mga Ikson. Pwedeng dita mo ampo kay sugo drone, mga igala sa buwan, no? Ato yun ang kabahin, yun ang mga igala sa ato ang

0: Hinamdami ka nun ay magaigala ang dautan mo sanay. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimong maayo o matarong sa katilingban nang iugpos lamang.
1: Pusay, kauban si Katropan Arvel Cortez.
0: Pusay. Sa magkausapay, gala kumusta og maing buntag, ganinyong tanan. Kami sa Anog, Mindanao, Lukok, Pilibo, Dibuok, Pilipinas. Mayong buntag, ganinyong tanan, og welcome, welcome. Welcome sa Rhino Sub Edition, may gala sa itong tulumanoon ang Bullseye.
1: Bullseye, kauban si Katropan Arvel Cortez.
0: Sa Giyapo, nako inyo magkauban Katropang Arnel Cortez, why lipod-lipod? Why ikahadlukan? Gawas sa asawa.
2: Ayaw!
0: Sa, alam mo na, Ginoo, mahatlok na sa Ginoo, mga higala kay, naiginaingon, mga higala, diha sa, mapanultihon, kaya, Temor Domine, Initium Sapientie. So may pasabot na Katropang Arnel. Dili na siya orasyon, ha? Latin lang na siya, may, pero dili na siya orasyon. No, Timor Domine Initium Sapientiae. No, pasabot ana, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No, ang kanang imong pagkamahadlokon sa Ginoo bay daghang gyud kag makatunan yan. No, dili nang hadlok nga magkurog kun dili hadlok mga higala nga naguna ang gugma og pagtahod mga kaigsoon.
1: Bullseye.
0: Nandi na ta maglangan. Kay hagbay ra tang nalangan. Alas 7:26 na basta importante karon pang edisyon nato. Akong gihangyo ang inyong 101% undivided attention. Pakusgi ang mga TV, pakusgi ang mga radyo, pakusgi ang mga speaker. Ay ato ning isgutan, magaigala, may nalang katong di gusto maminaw, makapaminaw o makahinuklog mga kaigsunan. Ato nang hatagag pagtagad kini mga panghitabo sa nasod. Alejandro de Sina, Katrobang Arnel. Ang mga troll ni PBBM naanad nimo, ah, naanasad nimo, diha nagikan sila sa DYHP. Apsag nila guna silang mutapok na sila dire. Oh. Kay bisag unsao nila mga igala kun ingon lagi nako, ang kanunay nimong barometer sa giingon nilang kalambuan, ayaw itan-aw didto sa papel. Ayaw itan-aw didto baga higala sa giingon nilang mga datos whatever, no? Ang imong mga higalang barometer, tanawa ang imong kaldiro, mga higala.
2: Ayaw!
0: Tanawa, kuuta ang imong bulsa kung may kwarta ka pa ba. O niya, sulay, gadtops, palingki, mga higala, daday mong 1,000 kung maghaway ba imong kamot, pagpauli, mga higala, o bit-bit. Maunay barometer, mga higala, kung maayo ang ato ekonomiya. Kaya ka na, ekonomiya sa Pilipinas, bay, dili lang na paras, mga dato. Labaw sa tanan, kita mga higala mo ay mga ang tao nga galihok, ang tao nga katrabaho mga higala. Mo'y prime mover ani ekonomiya, imagina guway mang lihok. Tanaw na to mga higala, napay gobyernong mag tikaw-tikaw diha. Ha? O mga tao mga higala, kung naalay passive revolution, meaning mamuyo tagbalay, guway mang lihok. Tanaw lagi na to. Ibasin og dili na epektibo ng muadto tagdalan. Basing mas epektibo tong magsabot na ninyo, mamuyo na lang tagbalay. Why manarbaho? Kanana po yung mga wadag trabaho, ani Katropang Arnel lagi. Bago ginaingon ako sa inyo, nga ganahan ang gobyerno, I mean, dili gobyerno, ganahan ang mga kawatan nga politiko, nga publika. Nga naman, magpabilin kang ingana. Kaya ang programa sa gobyerno, ginisin nyo para magpabilin kang ingana.
2: Ayaw!
0: Ah, ingon mang gobyerno, ingon mang mga politiko Katropang Arnel nga magpa-eskwela ming mga anak, wa man ni dautan. No, maayo man na. Pero tanawa, bisan ang idisenyo sa eskwelahan, may gala, gihimo lang gyapon, gidisenyo gyapon karon mamahimo kang ulipon sa mga dato. Nagtuo ba nimo gidi graduate ninyong badato mo dayon? Ha? Ako dali maingon ninyo daan, di gyud na garantiya. Ang katong nakwartahan dayon mga higala nakagraduate, tuwa man manarbaho dari sa Pilipinas. Tuwa man mga higalas gawas. Ano man lagi na mga anak sa politiko mga higala, ipa-eskwila man sa Danila, ano man manarbaho na, naaramang yapos politika, ano man, sa panarbaho, ay kwarta ka ayaw, dito ras politika, pwede naghanag kwarta.
2: Ayaw!
0: Ha? O magabantayan na? na yung mga anak sa mga politiko, mga igala, ipa-eskwila man tuod, prestigyoso mga eskwilahan, mga igala. Ipapanarbaho ba din after? Wala. Asa naman, mga igala, no? Asa naman, mga igala, ni... Kuan? Asa naman ni Adto? Ni Sunodras Agi, mga igala, sa ilang mga ginikanan. Ni Polira, mga igala, o kuan? Alas 7, imidya na.
1: Pulsay!
0: Ingon din, mga igala, si Raimundo Ribucas, pero tanaw... Di ba ni trolls ka si Raimundo? Abi ni mo, as long as respectful ang ilang mga igalang mga messages o ilang mga comment, wala tayo problema na, no? Padayo mo na, inyo ng katungod. Sa mga katungod sa nasoban, may igalang garali, katungod sa nimo sa magpadayag. Basta, inga nilang mga igala ang atong pahimang, no? No? Keep your comment respectful. Ako lay, pwede mga igala, masuko diri. Nga naman, ako may nagdawis microphone. Ingon si Raimundo Ribucas, ebidensya batok ni Marcolita gikan sa iyang baba, dapat makulong si Marcolita. Hu hu hu. Abi nimo. Si Marcolita season lawyer. No? Litigator. I doubt it mga igala kung dinanghag ang iyang gihimo nga buhian niya ng mga pulong nga mga igala without considering the legal repercussions. No? Gani man ako, mga igala, nga estudyante palangkos balaod mga igsoon. No? Kung istorya gani ko, kung istorya gani ko, karoon ako naging huna-hunaon, naabaka ni mga igala illegal repercussions niya ako mga ipanon. Naapabaka ako, mga igala, sa ambit or sa realm or naapabaka ako nagtuyok-tuyok niya sa area sa ginatawag na to nga press freedom. Naapabaka ako niya sa gawas nung pagpada. Ah, ano man, natural na may... So, para nako, nga gisulti to mga igala ni Marcolita, no? Dili to paon mga igsoon, no? Kung dili mga igala, kasayod siya nga pwede di ay ni, pwede dili. Na no mayon mo nga namagutay balaod sa eleksyon, bla bla bla. Yes. No? But naa may courting mo decide ni ana karon sila. Mao ganing gikasuhan. Ang problema karon, obay, wala joy problemas kaso, even the INC, mga igala. Wala sila problemas kaso. Asa man ta nagka problema? The timing. Baho gid ang timing bay no? Baho gid ang timing. Kaila kag timing, Ralph? Kaila kag timing wala. Sa so, taga Danao kaila kag timing?
2: Ayya.
0: Oh. Nakasulod man ha? Armando Cabido, nakasulod man adto ra ka ni Leo Lastimosa. Ha? Ah, dito na kay ang katong mo daig BBM dito mo. Para di mo ma-stress mga igala. So again, ako i-reiterate ha. Wala yung problemas kaso mga igala. It's part of the due process mga igsoon. O sa yung problema dahil katropang Arnel, ang timing. Nga nung karun, no? Nga nung karun, nga nung kini mga igala. Kataas panahon, karon gyud nga magsugod na sunod semana mga igala ang magsugod na sunod semana ang impeachment and then matingala na sang mga igala ma fast track ang tanan ma paspas ang tanan mugawas mga igala ang kuan warrant of arrest and then dugangan pag yung mga political mga statement mga igala nga with political implications like for example John Bicrimulya when sila kuno mismo ang musilbi mga igala sa warrant of arrest is a presumption mga igala nga na naging warrant mo gawas bisag wa pa sa to pa mga igala padugang sa pusta palagot mga igala it's adding insult to the injury so di mo matingangan ng masuko na mga supporter mga igala ng Marcolita note ha daghag supporter si Marcolita so wapoy ma wa man sila mo ingon nga ayaw kasuyang ila mga igala na mili man mo kasuhan ana lang no nganong karon man pudin yung gitiming unsa may tumungan kaya lang ang lisod lang ana mga igala no ang lisod lang ani mga bakakon man gud ni mga igala nasa admin ayo kay na sila mga igala mo tuis pa wala na sila nga dili oy no dili na siya timing. Mao jud na panahon. Mao jud ni hinog na kasi, right? Gikalburo ninyo para mahinog dayon. Mao na klaro istorya. Ang kaso mga igala ni Marcolita, gikalburo ninyo para mahinog dayon. Ang kaso ni Romualdez, imbis gisod ninyo sako, inyong gigawas para di kayo mahinog dayon. Diba? Mao na mga igala. Mahingon pagkaron ang kuan. Ombudsman. nga hinog nagkakusog daw everyday. Eh basig istorya yan, nagkakusog everyday ang kaso ni Kuan ni Romualdez. Show it to the people. Wala na problema eh. Wala na problema mga igala. Ah, diyan nagatapok na yung mga Kuan. Welcome sa mga welcome na to mga igala, mga viewers sa Pikas Estasyon. No, matod pa diri sa atuan dito mga viewers mo kun ini ning Leo last mo sa Maygala dito Cebu. Ala sige.
2: Ayya.
0: Ala naanaman mo diri ha. Okay. Ingna na si Raimundo nga magbasag distinction between mala in se. Grabe. Kuha naman ning imuha. Sir kanang criminal law naman ning imo sir. Mala in se versus mala prohibita. Blunder law is mala in se. Intent is an essential element. Eskwela sa Dong Raimundo, politika ang hinungdan. Nag-away naman mo diri. Aoy. Yeah. Muraga kasi unsa kuan murag kini si kuan si Sir J promising 2028. Kuan sad ni. Dili abogado mga igala, estudyante sa Digbalaod. Oh, kay kuya ning iyahang kuan diri mga igala no iyang gipasabot ay lamog away lagi. Ani lang just keep the ano sa radyo na ko naminaw malubat na ko sipi. Sige, salamat kay Ma'am Lisel Acaso Pueblo. Ann Mendres, Sir Basil si Bangag na si Ribukas. Mo na problema ba eh? Kining timing magay nakapait ani ba no and bisag piyungan sa mga Pilipino mga ison bisag piyungan. Lisod kayo, no? Lisod kayo mga igala, mayroon kang adili, oy, kuwan na, oy, kanang. Kung in fact, mga igala, sinauna na si Estrada, gigukod na si Bato, no? Naa sila padungog-dungog kang Bunggo, Dakpo na, si Marcoleta na pod, who's next? Kada ba, makayong ka, who's next, mga igala? No? So, nga nung wala man dito Pikas? Oh, pag-abot dito kang Joel Villanueva, mga igala, hilaw pa ko ng kaso. Naapas PI. O si PI. No? Pusang iring. Di ba nahinog naman to sa una? Karon nahilaw, lagi balik. So, unsay event nga makita sa tao kay nitabok mga igalas Pikas Tampi si Villanueva. So, nahilaw, balik ang kaso. Si Escudero. Di ba? Si Escudero. Apil siya dito ka Romualdez mga igala nga kutay. Inog naman ka ito. Nahilaw, malagig balik lagi. Na? Muna yung makita sa tao. Nga karon mauna pa si Marcoleta. No? Nga, unsay kaso niya? Plunder, okay. Kaya didawat siya donasyon, wa madeklara mga igala. O, butan na ito, mga katropa, mali. O, sige. Sige, butan na ito, mga igala. Granting without conceding. But the moral weight, mga higala, sa hasgutanan is, muna nakapasilaob sa tao. Muna yung magkapasilaob sa tao nga, matay, no? Katong wa kawata, hinatag man to kawata. If there is a negligence mga igala, naa dito sa pag-declare. Ang contention ni Marcoleta, kung ako sa ning i-declare nga nag-ingon tong naghatag nga dil ayo lang ko panganli, ma-appeal man na siya mga igala kung imo nang i-declare ngadto. Kung ingani man ta para wa dili di hypocrisy. Kung ingani man ta mga igala, pangutan na sa Dinos BBM kisa igahatag niya pundo. Pangutan na sa ninyo mga igala, tanan si Romualdez, pangutan na tanan politiko, pangutan na ito kisa may igahatag ninyo pundo. Be. Dabi. Even mga senador. No, even mga senador mga igala, tanan. Si Bindalo, apila si Bindalo. Kaya isa ra ba mga niuyo na ning kang Bindalo mga igala, si Buing Remulia baya. Wa ba yagil siya mga igala ni kuan. Ginoo ko abi nimo mga igala lisod kay mag-eskwela balaod. Tinuod lang. Mga kaigsuunan, maabot point kay makaingon ka buguan ako eh. Maabot sa point mga igala makaingon ka undangan na nato ni nganong labad-labad mo kus kinabuhi ani may sweldo naman ko. Tinuod na mga igson. Unya paawayan ra ka mga higala samang Erwin Tulpo nga gumikan lang kay sikat-sikat kunuhay. Nya moingon dayon mga igala.
3: Sometimes you have to bend the law.
0: Sabaya!
2: Pinawa!
0: Talibang kaan ang bend the law? Ang mga estudyante, mga abogado, mga higala, Kapila na bagsak ang uban. Imorang bawbawgon, yan apoy dating Department of Justice Secretary na karon ombudsman, muyango, rasad. If nothing can be construed as agreeing, mga igala, sa ato pa, kini si Remulla, bendalog ya po ni.
3: Sometimes, you have to bend the law.
2: Oh!
0: If nothing or ang pag-ana can be construed, mga igala, as you agree or you concur, mga igala, to the statement, oh, di, bendalo, di, gaya po ni siya.
2: Bino!
0: 7:40 already. Naglami na niyo. Pagkukapresent ninyo may galag video, naglami ng istorya na to. Ha? Alas 7:40, basahin mo kalimot karon. Panginoon mo may galag Santon Blas Gold para di mo mga high blood. Oh, yeah, we just keep our comment civil, no? Mga kaigsuunan, no? Aron niya, magpabilin ta mga higalang. Respeto lang, no? Respeto kada tribo. Kung BBM ka, nagtanaw ka din mga higala, so give us the heaviest gira. Hatagi mig pinakabugat nga rason nga maingon mi tama sa ka, no? Hatagi mig pinakabugat nga rason nga makaingon mig may punto sa ka. O, kini mga tao din mga higala, no? Kaya ako mag-moderate ko ninyo, no? Pero natural mga higala, yun sila media bias man ka, bias man gid mi sa kamatuoran, tawaga ko ninyo bias, bahala mo siyang kinabuhi. Bias man gid mi mga higala sa kamatuoran, no? Di naman ko di baturan, naman ko yung kamatuoran di batuis karon mga higala. Naidaghan di ang mga kontraktor na mention na sa ICI mga higala, gawas nun pang mga hinampak. Oh, di ba din na tinood ba na? So, dako man ang bangutan na nga nung nauna pa man itong katanggal si Kiko Barsaga, kaya Igor naman ito niya. Samantala, gato mga kontraktor, mga higala, tuwa dito, nanggi pabugnaw pa. Murag mga buaya, may higala nga kanunay, nagnganga ang baba.
2: Aya!
0: Ano ba? So, it's up to you. Basta buhang yoko, just keep your, just keep the discussion civil. No? Kay mga civilized people mga katani. Sige, parayon ta. Zilly, good morning katro. Basta Zilly, no? Ang buntag ni Budia, Zilly True. Basta, mauna na. Good morning katro, pa Carnel. Shout out po akong pamilya sa Davao City ug Panabo. Richard Pugi. Jetro Ate Faye, si Richard Ibanez ni. Zilly, my client watching from Dubai light eh. Shirley Liagas, siya naman to ma'am, nawa, magkalit ba eh? Dion Albara, dahil lang. Boss Arnel, si Leo Lastimo sa Cebu, wala na'y mutuo diri Cebu, kay sa una nasuko na siya sa mga Marcos, karon kaunsuka ni Marcos, basin apil na smalita gang. Wasa tag kahibawa na, mukomment ako, no? Remulla, yes sir, with conviction to Erwin, yes, gani, dili lang nading ha? Tama, sorry, I forgot that. Yes sir, with conviction. And if that could be construed, mga igalas, you agree to the idea of bending the law, appeal po ka di ay mga grupo mo's bindalo. Na ay magdalo sa una ni Trillanes, karon doon na siya'y bindalo.
2: Ay,
0: mga butalo. Emeline Dulusa, morning from Unrado, Surigao. Good morning, katropa ang Arnel. Good morning na ay Ginoo. Amo lagi, na may Ginoo, mga igala kanunay. Pero, disan, alamag ang Ginoo pa'y atong paralihon na ni. Ang Ginoo ba mga igala atong paistoryahon na ni? Gitahasan man tas Ginoo, ato maning nasod. Magbugiya lang Ginoo, skogmao si nasod. Will guide the destiny of the nation. No? Pero ang shape mga igala sa atong future kita, whatever we do, mabito na mga igala nga sa pagbutar ni mo, no? Matod pa mga igala ni Martin Luther King, huwag ko masayop, correct me if I'm wrong mga igala, no? That your vote is a kind of prayer. Kanang imong pagbutar, kanang imong usa ka buok boto, dili boto ha, boto. Kanang imong boto mga higala, it's a kind of prayer for the future that you want to be. Diba? Bisayon, para masabtan. Oh. Kadang imuhang boto mga higala, usa ka matang pag-ampo alang sa nasod o komunidad o katilingban nga gusto nimong makaplagan sa future ba? Ugma damlag din. Kung ana ala sa sunod nga henerasyon. Ngayon naman, according mga higala ni Eric, lama ba ba ni? Limot na ko sa mga author eh, no? According to Eric Brennan, mga higala, of Princeton University, your vote can make or break the country. Ang imong boto, mga higala, mas may nang natin reference kay para sa debate bito sa relihiyon, kay importante mang reference. Di ba dyan pwede maglalis, mga higala nga ako, naman dyan dapat reference. No? Your vote can make or break. Oh, na ni karon atong gihani. Sige, ba't ba tayo napunta dyan? Si, oy, happy birthday guys, ako ang unika iha, Kira Nurin. Ano, iskwila mo po ito rin. 7:46, mga higala, Dagnas morning. Morning, Vincent Ana Leia.
4: Good morning!
0: Richie Miasco, tulog siguro ning mga trolls sa bangag. Nga no, tanan pangitabo karon sa Pilipinas, ibasol sa Duterte administration. Simple ra, mga higala. Politika. Morgan, itubag na ko. Wala, mga higala, study, walay pruweba, walay kuan nga. Ang mga panghitabo karon sa nasod, ikutay ni mo kang Duterte, wala. Walay proof niya na mga higala. Simply implausible. Di ikin katuuhan, mga higsoon. Ngayon ko tayo nimo ang violence because that's ano, delete that logic, mga higala, kanang depictive logic. Kaya gisundog ko no, mga higala. Ano ang manistorya? Mas mutuo pa ko, mga higala, nga mahadlok. Mahadlok, bubuhat, mga higala, kadaot. Mahadlok, bubuhat, o salaod. Kay isog ang leader. Karon mga higala, wai pakialam. Mangitag leader, mga higala, late pero may update. So, kamong mga naadi ha, mga supporter ni BBM, nag-comment, nagtanaw. Kay bago ko, welcome, dari sa ito ang programa. Just ano, yaw-yaw lang mag inyo di ha, ilag palabi niya. Tumar, mas mayo ani, kontraban bo, pero hatagang yapunta mo kayuhan. Pamalit mo dito og Santon Plus Gold kay para di mo mga HB. Ano na lang? Naadas mga butika dahil Santon Plus Gold. Naaman ni Mangustin, Ampalaya, Malunggay, Garlic, Spirulina. Kaya nang imong HB, manormalize ka na. So, at least, sa pag-ari ni mo na ako, katabang baguni mo, no? Katawa na lang. Kaya mo ingong, magsigigag ingong, alo, ning tawahan na, alo, ayayon ning tawa. Musamot o ka, ako pa'y mahimong dahilan, mahaibla, makuan ka, cardiac arrest ka. So, gamitin ka, relax lang. Pag type lang comment, kumbinsiha mi nga nung, kumbinsiha ni mga tao, kini mga nag-comment rin nga nung maayo si PBBM. Kaya na lang, mga katropa. I-disprove kini mga nahitabo karon. Alas 7:48 na, pati na sugdan, Gabriel.
5: I talk to my worthy.
0: Sugdan na to, mga higala. Irita sa mga tubiko, karong buntaga, mga higson. Asa na to ako ang libro sa paniid, latest edition, second edition. Libro sa paniid, huwag ko kapalit o bago. Aha. Wa wow, naman na din ang...
5: Jigal.
0: Ha? Hina yung internet, one. Macbills Gascon, good morning sa akong mga ka-boardmate diri. Sa kugin kayo na minaw ni Modridol. Si Duke, Curlin, Macbills Gascon. Watching from Lapu-Lapu City, Majubunta ninyo diya. Mga taga Lapu-Lapu City, pag panimbaya, gikan diri sa Davao Region. Ayuan na ito, giabtan yung kutong taglapu-lapu. Ani. Si Dong Patrick Diholde. Dong, shout out me, Domingo Du... Uy! Si Doms Dua, rin, ya? Domingo Dua, nakigambit og sa ulog sa araw ng nanhabungan. kastilan muraga ko li ko ana ba kanang bitin na kay ko ana ninyo ang mga kalaki diha no? Dong, salamat sa pagtanaw, no? Unya regards ko ni Doms Dua. Dong! Kita na tapo na. Kung di pa ta mga upaw ni kalakihan din. Nipis naman ni atong mga agtang mga igala. 750! Huwag hindi mo irog ni nga... ako ang kuandere. Hinay internet, Yagab. Hinay? Alam ako saan yung pamahungo ng uban, be. Alas 7.50 na mga igala, antag na sa itong bagpanag-uban-uban. Dereta sa pasiuna mga kaigsunan, gumikan kay nakurat ko na ang palasyo, mga igala. Ah? Pero, no, ingon mga igala si Auntie Claire, wala ilapses ko no mga igala sa intelligence report. Oh. Mo ganing surprise ganit eh. Pero, kayong lagi ko mga igala kung kato mga tauhan na mga bayolente pa. Hindi magsilbi ng inyong kwan ba? Kanang inyong barbed wire nga gihabol ninyo ng Malacanang. Sira, paminaw na to, Gab.
1: XFM Katropa.
4: Hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng dentist lapses dahil madaling araw po ay nalaman lang po namin. Siguro po talagang pinalalo na magkaroon ng surprise rally, itinago. At although, sabi nga natin, ibinagalang natin ang liderato ng INC, pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda.
0: Surprise gani! Surprise niya ni.
2: Ayaw.
0: May bundag ni Maria Mark Anthony Tagko Tagos. Good morning daw, shout out sa among buutan nga City Mayor Panabo, City Mayor Jose Rey Relampagos. Thank you dol. Salamat og may bundag po diha. Og may bundag kang Mayor Joe. No? Kinis Mayor Joe Relampagos mo ni ang kuan mo ni amo ang isas benefactor sa amo ang simbahan diha mga igalas Panabo. Salamat kay ni mo diha Mayor. No? Alas 7:52. Bakit daw itinago? Surprise ganit eh. Nabay surprise kay imong ipo sa Facebook. Ha? Nabay surprise nga imong tawagan tong imong i-surprise. Buwan ha, media.
6: I talk to my... I talk to my...

0: ni BBM.
1: Di pa pwede nga mas dako ang Intel fund bagay gala ni Mayor, ni Governor, no? Walay Intel fund bagay gala ang presidente na aoy. Kadako na bilyon, trilyon ba siguro na? Bilyon na bilyon, bilyon.
2: Hoy!
1: Why na himo? Asa ba yung ipaingon? No? Magaling nga kaingon ko nga na bulgar na noon nga weak di ay kaibo. Isang surprise lang, wala na. Oo, ni nakapait niya. Pangutan na, giyon sama ninyo paggamit ang inyong intelligence fund. Oo. Bakit daw itinago? Surprise, mang. Surprise nga ni. Sino, panayon na ito, Gab. Paliwag ko, Gab.
3: At tumutupad sa batas. At hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao.
4: And with this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano yung nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi nagdulugan ng intelligence community?
3: Kapag ka...
1: Loading.
3: Ito po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. So kung sila-sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista, hindi naman sila rebelde. May kanya sila private citizens.
1: No, mali. Mali. Lili na mao. Eh? Mali.
2: Hoy!
1: Kapait ang nga rason, oy. Wala daw mabantay, eh. Kaya nga naman, di ba daw na sila rebuild, eh? No. Kada kong bungot sa ito'y nagkalaki.
5: Pusaan!
1: Gusto, imo lang i-relinquish imong kaugalingon, imong i-exam imong kaugalingon. Ano, gamin ka, wala na to mabantay, no? Kasi civilian, maguna sila, good. Ang question, mga higala, naabay na siren ang Intel community, kay civilian man naunsa, mga higala, watay labot, ana. Kaya ang kanang sa intelligence community, wala na makafocus nga to sa rebuild, eh. Nga to sa mga insurgency. No? Pati ng kawatan sa gobyerno, ang Intel community, kay bao, ana. Ano ba yan? Suma na, oy. Pati ng mga asa ka nagpalit.
6: Secret.
1: Ah, asa ka ni purchase si politiko ingani. Pwede nang suungon sa Intel community mga higala. Apil pa ba na ni gusto naman apil na. Kay basin di masayra na to pinagis magpalit-palit na by looking at the receipt mga higala nga oy conflict of interest man din ang gihimo ni mayor kay ang kwarta sa munisipyo o sa syudad gipalit niya dito sa iyang kaugalingong hardware. Ah, kisa may makadiskubre anak kung wala Intel. Na, Intel mo nang anti-Claire. Mali!
2: Ayaw!
1: Kilan, oy! Oo! Sige pa na yun, Gab.
3: May kanya sila private citizen sila. Alam mo yung kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natugnan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan, mas maganda po siguro maitanong natin ito sa
1: mga Duterte na ito, iba, Solte! Sige! Hindi. Kasalanan ito na mga Duterte! Duterte, kasalanan na mga Duterte! Kumanang istorya! Di mo angko ni mga kamalian, ni maigalan ng mga tawhana. Ingita ba yung kapahiran ba? Itanong natin ito sa mga ahensya. The mere fact na ay Intel fund ng imuhang pangulo. Sa mangi, palamlam ra sa imuha tanan kwarta ng Intel fund. Ha? Tanda kong binuang mga higala.
5: Pusaan!
1: Sige, biyahan na kay sugod na tag high blood. Sunod! Sunod nga video mga kaigsunan. Na mga higala ay batod pa ni Anticlair rally, dili tubag sa accountability. Sige ha. Dugangi pa, di ba masako nagsamot? Dayungan ka na Malacanang itambog na das Pasig River. Sige ko no.
5: XFM Kantropa.
7: Pagrarally po ay hindi po sagot sa para mawala at maabswelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-abswelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, Pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga

0: Binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo, simula nung makita niya na may anomalya sa flood control projects. Talagang ninais po niya maging transparent.
1: Mm.
0: At ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno.
1: Mm.
0: So, sana po sa mga nagrarally, kung ang nais lamang po ninyo ay isagip si Senator Marcoleta, hindi sana dumaan sa ganito na naaapektuhan ang mas marami nating mga kababayan. Ang pagrarally po ay hindi po
1: balik ka sa kay balik ka sa kay nag-chat pa sa GM.
0: Sa para mawala at maabswelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-abswelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula.
1: Okay na. Looy na kay Dagway, bay. Kanang ibutang kastunga, unya magsige na lang kag pamakak. Question. Asa si Amina Pangandaman? Second. Asa si Ulaybar? Third. Asa si Bersamin? Where are they? Asa man ni sila? Nabay, naitap. Ikaw rin may nag-announce na sa una it. Di ba? Clear? Luya po na imuhang ikalimta naman imo imong profesyon. Mga gina kamaot ba? Basta kaunon kas politika ang imong profesyon. Wa. Munang di na ka. Maglisod na kag-identify. Maglibog na ka nga. Kuadi ay ang 16 o ang 15 above below 16.
2: Pino!
1: Oh. Marami daw nagawa. Una, nahirap mo ka pangutana. Kinsa'y nag-promise nga mag-priso og dagkong isda? Si BBM. Ang pangutana, nabay na priso ang dagkong isda? Wala. Ikaw ang pangutana, kana mga gipanganlan nga mga tao nga matod pa nakadawat og malita, kang Sara ba nagikan? No. Asa man nagikan? Gikan mismo kang Saldico. Mga higala. Kinsa man Saldico? Kauban na nilang Martin Romualdez. Ay lagi mag-ilara lagi. Nga naman, dili lagi pwede nga mahimo kang Committee on Appropriation Chairman nga walay blessing sa presidente, bay. Pinakabugo ka nga klase nga presidente kung mauna. Pasagda nimo ang ayan niya, ang Congress mga igala, specifically I'm referring mga igala, basta Congress no, the both houses no, the Senate and House of Representatives. They have the power of the purse. Naa nilang gahom mga igala sa atong pondo. Making legislation, mga igala, kay walay pondo sa Pilipinas, gadi mo agi og balaod. A balaod yun na. No? Himuan yun nag-legislation, baga igsoon. Now, ang power of the purse na adya sa legislative, mga igala, or na sa Congress, mga kaigsoonan. And buta, ikaw, presidente, kahibaw ka, nga ang imong gitawag nga president's budget, muagi, mulatas diha sa lugar nga daghang kayog manigbasay. Diba? Kaya balo ka, ikaw presidente, when you say president's budget, it is the budget nga imong gi-design, mao ni ang akong gitun-an na, gistadihan na, may gala, along with your Department of Budget and Management Secretary, DBM Secretary, in the case of Marcos, mga higala, no? Si Amina Pangandaman, asa mas pangandaman nun? Wala. Okay, padayon ta. Kaya balo ka, it will define your administration. Kining imong budget mga igala, mo ni magstugan, magsulti kung unsay imong priority, no? How your administration works, unsay iyang mga pangtabangan, etc., etc. So, di man ni pwede nga ikaw ra poy mag-approve ani, iagi gyud nimo ni deliberation diha sa legislative para mo na masunod gyud ang proseso mga igala. So, na kay budget nga let us say 1.5 trillion. Let us say, ano lang, 1.5 trillion imong budget, kumbaga. And you know, nga muagi ni mga higala sa walog sa mga luha. The Valley of Tears. pag-agi ni mga higala de sa